0: Tumbagoon, napromote siya sa trabaho.
1: Nahilak malagi ka, Nay.
0: Luha sa kalipay, Ada.
2: Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday?
0: Oo, Ada. Tinoda ba rin akong padadaw? Nagsige ba ya akong patulo sa akong bata? Adig Kuya Dudes Wonder Eye Solution.
2: Kaipiktay po good anak, Nay. Di ba, halos mahalap naman ka sa una tungod sa imong glaucoma.
0: Aban tungod sa Kuya Dudes Wonder Eye Solution, naulian og mihayag lang akong padanaw.
3: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o uban pang kadaot sa pananaw. Higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. That's the way.
4: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
5: Ay, shush. Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dudes Herbal Oil.
6: Yehey! Maayo na ko, Lolo.
4: Wa na'y sakit imong tiyan, apo?
6: Oh, Lolo.
4: Oh, it's a miracle.
6: No, Lolo. It's because of Kuya Dudes Herbal Oil.
7: Vamos!
3: Kuya Dudes Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madri kakao, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dudes Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dudes Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dudes Herbal
4: Oil. Sige, sige. Hawere, hawere.
5: Niyan na bitaw. Dalian na diha.
4: Hapit talaga di. Hindi ana, hindi ana.
5: Sima, sima. Ay, tingog in town, sima.
4: Agoy, kasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
5: Naunsa man ka? Kamuboan ang kapayas na imong gisaka? Ako pagyud kang gingunitan? Nahagbong pagyud ka?
4: Agoy, kalit magbigol-gol ko na akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, sima.

0: tuhod, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan, agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung arangkada si Manang, na wa natay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula, arthritis o rayoma, taas ng uric acid, naatay pang alkuntra.
1: Talaga?
0: Kini ang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
1: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
0: Tinood ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
2: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
3: Day, unsay pong sa doktor?
4: Operahan ka.
3: Unsa? Dili ko masugot.
4: Kritikal na kayo, gimong kahimtang. Bong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
3: Unsa? Iduo ko.
0: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili kaihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
4: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untian. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadiba masabot sa akong gibati. Naluod sa akong ginawa. Nisugmat na sadang akong kabuhi.
0: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kutukuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukaon. Iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Sa tanang gikabuhi og kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni ana ang pinakabag-o og pinakaepektibo nga solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet.
5: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan o dunagay makatunan sa programang Health Depth with Kuya Dots. Health Depth with Kuya Dots. Ingat! Health Depth.
6: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanong o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodge.
2: Health Tips with Kuya Dodge. Health Tips. Health Tips.

0: Hey galay John, kumusta? Mayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ini atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya karong buntagag, karong adlawa. Mainit nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag bukid nun? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! O Tabato og Lanao. Good morning! Agusan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo diha? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay sa gihapon kini na usab inyong pinalanggang Kuya Rods manginaot nga kitang tanan dinining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay ug kabaskog sa panglawas. Inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Kumpara sa tao nga tapulan, hapdos gamay atian.
1: Ay,
0: pinakanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi. Labing may nungdanon, dasig o kugilang. O niya, bisag usang membro sa itong pamilya, urbanay, walay mga gihambin nga balatian, dako na kayo na ang regalo alang ka na ito sa matag-adlaw na itong gimbuhaton. Ano sa pinaka-importante kaayo. O niya, mo po na isa sa itong mga gipangamo nining atong tulumanon. Gipangamo. Kuyawa nga pulo, no? Gipangamo dinining atong tulumanon nga himsog tang tanan. Mora ginasay nindot kayo diya. Kumusta og mayong buntag sa atong mga partner radio station sa Tibuok Mindanao. Mayong buntag, tagiyag, tagdumala. Ang tunagika na po sa news station manager, padulong sa news bureau chief. Thank you. Good morning.
2: Good morning.
0: Sa technical department, sa matag-adlaw nga naka-assign, nga kanunay nakakonekta dinining atong tulumanon. Dagan kayong salamat.
2: Thank you.
0: Og siyempre, sa ato mga nanay, tatay, lolo ug lola, ate, kuya ug bunso, labi na sa ato mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan, naana sa diri Kuya Dodge ang tinuod nga nagpangga ug nagmahal sa mga tigulang, mga edaran, mga senior citizen nga sama ra po ninyong tiguang. Damay-damay tatanan ani mga tiguang. Ikaw, lingaw-lingaw na sa tali, palipay, mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas o guban pa nato ng mga panagisgutanan, nga itong pag-asawaan din is kanginan, gikan sa alimpudhan, padong sila pala pa, mga balatian po na itong gihambin, na anamang gidna. Pero mo lagi, itong giingon nga, matagamtaman na itong kapiskay o kabaskog sa itong lawas, pero tao raman ta din ining kalibutan na, magkabaton ng balatian, importante nga itong masolusyonan, ana lang. Ito mga igsoong mag-uma, mayong buntag.
2: Good morning!
0: Inyo diya. Na, salamat kayo sa inyong kadasig o kakugis matag-adlaw na imakaon ng katauhan. Isa na po gihapon na akong pamilya mapasalamaton.
2: Thank you!
0: Na naami makaon. Salamat kayo ninyo ha, mga mag-uma. Nananom diya, sama sa mais, sumay tubo, balanghoy, saging, kamuti, pinyag, kapiguban pang mga lagutmon. Morning!
2: Good morning!
0: Kasi gugkugi lang sa matag-adlaw. Ito mga igsoong mananagat, mayong buntag. Salamat na aami masudaan. Tanan pod nga mga magbalantay sa Kapsay ug Kalinaw, may buntag ninyo, salamat pod. Nganay mong malinaw ng usa ka lugar, area or komunidad, gumikan sa inyong kadasig ug kakugig sakripisyo. Isa na ko diha ang mapasalamaton ug dako.
2: Thank you.
0: Pre, taga merkado publiko, good morning.
2: Good morning.
0: Guwapo-guwapa nga mga tindero ug tindira sa nagkadaiya nga palingki sa Tibuok Mindanao. Labi na diha sa bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, sa may mga panindag panginabuyan, samtang nagkubi-kubi, nagkuri-kuri diha sa inyong mga panindan, na nakamonitor din sa atong programa, may buntag ninyo diha.
2: Good morning!
0: Salamat kayo sa atong mga biyahidor, dumudoong, taga-terminal, taga-pantalan, may buntag, atong mga driver, na nakamonitor po karon ng mga orasa, diha sa ilahang tagsa-tagsa ka sound system sa sakyanan, may buntag. Atong driver diha sa bao-bao, balhabal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko man, pampribado, ng mga sakyanan nga naglawig, naglabigar karon, nga nakamonitor, paimangno ni Kuya Dodge, ayaw ninyo wala, kanunay isilsil ug ipatik sa limpatakan, ang ato ang pag-amping kanunay sa biyahe. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minerals kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakauna mamahimong malipayon na safety ka muna sa pinakapunto na to dia. Siyempre, dinis atong mga kapungango, may buntag, salamat sa makanunayon nga pagsabay-sabay, pagkuyog-kuyog, pagsabak-sabak, kugos-kugos, sungay-sungay ni Kuya Dodds, dinis atong programa. O sa katong gusto nga mag-apil-apil dia, pwede mo nga i-search ninyo sa inyong search engine ang kanini ang Kuya Dodds Herbal Marketing and Trading na di atong live. Aron po mapaabot, makashare gamay, mapaabot sa kinatubok ang bahin o kapupudan, na di atong tuluman nun, labinag na kay mga kaparintihan, kay galaag, kay suunas, ng lagkalain-lain nga lugar. Naabot tayo live gyapon sa E6FM 99.7 Davao, makita gyapon diya, dalikyati gamay. Pag-like, pag-share, o pag-follow. Thank you, Daan! Thank you! Kayo ta, dirita sa ato mga pagpanimbaya, para nga mas mapadali. Flash FM, naguna din eh. Salamat kayo, may buntag ni Mudi Abang. Good morning!
2: Good morning!
0: Labi na sad. Good morning po diay kang Sir Dudo. Siya to ba yan? Sir Dudo Sulit. Diya sa Bab Prosperidad Baba. Good morning ni mo diya, sir.
2: Good morning!
0: Salamat kayo sa pagtuog, pagsaliga. Thank you.
2: Thank you!
0: Kang Boss Rolly Abdullah Martinez. Morning ni mo diya, boss.
2: Good morning!
0: Gikan sa News Radio Hinatuan. May muntag ninyo diya, taga Hinatuan. Rigaud del Sur. Kuya Clifton Kedit, good morning ni mo dia, kuya.
2: Good morning.
0: Kandiya sa Rokita Lupisaina Eagles Club. Musta mangga kuya, Kuya Clifton Kedit, may buntag ni mo dia.
2: Good morning.
0: Pangutana din ni, good morning Kuya Dodds, unsa may tambal sa vertigo? Ato na isgutan karon Kuya Clifton. Unsa ato mga produkto nga makatabang dia? Unsa poy pwede na to buhaton? O unsa poy pwede nga dili na to angay buhaton? Kay nagkaanam nagkadaghan pod gihapon na nagkaproblema na karon kanang matud mo pa vertigo. DXJP Tandag, may buntag.
2: Good morning.
0: Salamat kayo sa technical. Labi na kang Sir John Ferrell tagiyag tagdumala diya sa High FM Tandag, DXJP. Sa imong technician diya ang kanunay nakakonekta sa matag adlaw. Thank you.
2: Thank you.
0: Sa Heart Radio Madrid. Girlie Caparuso Kiruben, may buntag. Ante Evelyn Alcacid, morning ni mo di ate.
2: Good morning.
0: Kung anakas mayong pagpaminaw, maihaw naman ng imong piso, wapa man imo kuha ah. Lagko na kayo ni ate, so manihaw na nako na eh. Napoy kang Miko dire. Namaraig po taon po tos Miko ate Evelyn. Namay nagsunod po, lima kabuok, may nalang ni. Okay, luoy pug kayo na pug kuno say kauban sa tibuok niyang kinabuhi kayo biya taon kuno say asawa no. Piso na layang ati manon. Kani siya kanini ang Rhode Island. Na kay lima ka buok, niya isa ka buok laki. Pras niya ko adre ate. Okay na kaya ni ba? So lima ka buok, upat ka bay, isa ka laki. Kada adlaw mangitlog, libre na ang panud-an sa matag adlaw. Di ba? Kani ako ang Ormoc Gold ni Bernie Takuy. Rhode Island. Rizel Joas, may buntag ni mo di, Rizel.
2: Good morning!
0: Musta man ka? Naot ko nga dunay katagbawan. Ang ako ang pamahayag gagapon, may kabahin sa imong uyuan. Nga na mild stroke. Okay, magsagud-sud na maglakaw ang tiil. Niya, medyo doon na ay bikil ba? So, matoy gisgutan na ito kagawa hapon. Kung ako malimot, gipadala to ni Rizel Joas. May kabahin siyang uyuan nga na-stroke niya. Naot ko nga, ito akong pamahayag kagapon, o sa mga naminaw kagapon, nga naingon ana nga kaso. Nakahatag kong mayong kanini ang pagtulunan. Binisaya gyud, klaro tatawhan na yaon tong pagpasabot ni Kuya Dodds. Ato gihapon tong palawman gihapon taud-taud ha. Christine Cabugnason diri Lampagos, morning ni mo di aten. Melvin Clerino, may buntag ni mo di aben. Shout out sa taga Kawilan, Tubod, Surigao del Norte. Happy Desperas ninyo daw dia gikan ni Melvin Clerino sa Kawilan, Tubod, Surigao del Norte, may buntag.
2: Good morning!
0: Tubod, Risma Puhanis Bagundol, may buntag ni mo di, Risma. Naot ka, naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Dan dance ti Ivan Garcia Karismal kuya Dante, may buntag ni mo dia kuya.
2: Good morning.
0: Musta naman ka kuya? Tataod na taw ta magkita ni akong idol na to nga kuya gyapon. Morning ni mo dia.
2: Good morning.
0: Kuya Dante Karismal, may buntag. Musta ngango ni mo kuya? Sige ra man ka panaod og kaning bintana. Julie Guson, morning ni mo dia, Jol. Ah, kuhaon ra nako na kuya, ayaw ihatag ha. Ah, ihatag nako ni sa among silingan ugma. Sugod. Sugod naman gani ning pangitlog. Ita morning ni mo dia. Shout out Jima Sumalpong, may buntag ni mo dia. Shout out Kuya Dodge sa tanan nga mga naminaw sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Kay kalipay jud namo nga maapil amo ang pangalan sa imong programa. Lamat kayo Jima, may buntag nimo dia.
2: Good morning.
0: Sampod ko nga malipay og dako. Nga sa inyo nga pagkuyog-kuyog, giusikan ninyo oras og panahon-panahon sa akong programa nga inyo kong giuban-ubanan sa kahanginan. Isa pud ko dia nga mapasalamaton mo na nga walay puol, walay puas. Ang ako ang kanini ang pagpasalamat pud dia ninyo sa inyong pagtuog, pagsalig Jima og sa tanan. Sulod sa 16 na katuig, 2010, so 2026, ano mga 16, 2010 na nagsugod. So, sulod sa ingana, kataas kayong panahon sa atong pagpanag-uban. Sulod sa ingunana, kataas kayong panahon sa inyong pagtuo, pagsalig sa mga produkto ni Kuya Dodge na may daghan ng mga pagsulay gihapon ng atong natagamtaman sa matag-usa ka na to. Pero naamo kanunay, ha? Nag-uban-uban. Daghan kayong salamat ninyo ha.
2: Thank you.
0: Binani mo di Ajima, salamat. Mapalipayon po kay ko nga kanini ang giuban-ubanan ta ninyo sa kahanginan niya. Gituhuan ninyo, gisaligan ang atong mga produkto. Thank you kayo.
2: Thank you.
0: But pasabot, sukol gani kog inuloy ay ang kwarta, huwag di mo ipikto. Tungod kay natagamtaman sa kutob sa mugamit, mutilaw, mutisting, unya naibalatian nga gihambin. Unya naalang sa tama o insakto ang pag-inom sa produkto ni Kuya Dodge. Nakasiguro gi ko nga dunay kahupayan ha nga matagamtaman sa matagbalatian. Ano gani sukol gani kog inuloy ay kwarta manibak garante basta di may pikto. But pasabot ako mismo sa akong kagulingon og akong mga produkto nakasigurado ko nga garantisado. Dili lang kay kanini ang usab ang mga pasiatab or promotion. May kayo mo promote, may kayo mo pasiatab, pero mismo sa iyang produkto o katong endorser o promotion, promoter, di mo inom kay mahadlok. anak ka pabor lang, Risma, kung inyong mabantayan, mga suking tigpaminaw, ako mismo, sa akong kaugalingon, sa akong produkto, sa akong kumpanya, ako mismo nangunay, ako mismo nagtuon. Ako mismo ang nangitag pamaagi nga makahatag, makaproduce ko, makaprovide ko mga produkto nga di kalidad or di kalibre. Ako mismo ba nangunay yun, nagpasabot, ako nagtuon, nagplastar, nagpahiluna. So isa ka na lang daan dia, isa na na siya nga funto or factor. Grabe, factor. Isa na lang ang factor dia nga sa mga naminaw, kani, dili man sa ingon nga dili pod garantisado ng uban. Pero mismo ikaw nga tagiya gid may nangunay mo na say pabor kayo mo'y nagtuon. Wala ta mo dili say pagunsa lang ay lang ninyo glaina. Wa ko manuhol og tawo or endorser nga akong ginabayaran nga banati na og promote bahala magkinaunsa basta mahalin na natong produkto. Wa ko manuhol ako mismo mangunay. Na di pod mo makadungog nga kung wala koy programa mag-absent ko na akoy kanini ang mopuli nga mo programa. Kay gusto na ako gyud para nga matagamtaman sa tao ang insakto og tama nga mga pagpasabot. Ito, ana lang, Roger Hidna. Uy na, Roger, di ba? Morning ni mo, Roger. Minaw mi karon. Sa akong mga kauban, utana lang sila. Akong kauban, unsa daw tambal sa acid reflux. Morning ni mo, Roger. May buntag.
2: Good morning!
0: Roger Hidna, dia. Murag katunay sa kuan. GGR Grocery, Dias Bayugan. Morning ni mo, dia. Risma, amo na ni. Rosmar Cabillion. Ano po, Rosmar, oh. Good morning, Kuya Dodge. Maluoy ka, Kuya. Ang buhok, sige pangahunhon. Mangayo kuno ko, masana na mangayo ko kuno mo nimo. Ug Gcash number kay magpalit na lang kog isa ka battle. Unsa man siya? Orduha. Nga battle. Kay wa man na ulian ni akong gipalit nga para sa buhok sa lain. Diha na lang nako isulti ang produkto dili ah dili na nako sa lain. Dili lang nako isulti ang produkto nila. Unsa man siya? Ah. Kay diha ra gid ko nimo sa imong diha ra gid ko sa imong produkto. Kay maumay akong gigamit na. Tested na nako. Pero kinahurot na. Tested na gyud na imong produkto Kuya Dod. Salamat. Morning ni Moda Rosmar. Wa pamanggit taon tay Kuya Dod Sir Grower diri oy. So ngita na lang tagpaagi siguro. It pang-check na ko uban ng mga kuan. Ibasig pwede ko maka-pull out. Kinaaman sa kuan. Kanini ang NCCC diri sa Tugbok. Oh, sa Vista Mall, murag naapas lay stock siguro dito. Og sa NCCC o Yanggurin. Kaya ang na-pull out lang, ang nawala na to ng mga stocks, NCCC, Victoria Plaza, kaya na sirad na, nasirado man to. Sige lang, Rosmar, itaan na mo nagpaagi, magkapadala media. Nanamoy mga parente, kahigalaan sa Davao nga area, na ito mga produkto sa diya sa Tugbok, sa Vista Mall, nasa second floor sa Kaningkuan. Naman na yung NCCC diya sa Vista Mall, sulod. Idaipos NCCC o Yanggurin. Basig naapa sila yung hair grower dito nga display, mamalihog na lang ko sa among kuan. Okay, di-testing daw siya sa laing produkto nga para patubo sa buhok. Nangahunhon, mahinuog sa mot. Ayaw kumpiyansa ng mga, labi na online-online, gwapo kay promotion. Ayaw mo bitaw kumpiyansa na, nadili man tanan na may tarong. Pero kanang promotion inyo makita, labi na karon kay AI, nindot kayo tanahon. Gwapo kayo ang pagka-deliver sa istorya, gwapo kay texture sa mga pictures and videos. Pero di ka makasiguro. Ah. Kay pag-abot, in-order nimo pag-abot ang katong gusto, ilang gipakita, dili mo ihatag. Tinuod yun na. O kung diha man ugaling nimo na siya makuan. Mogi na siya klaro, labi na sa mga ngunana. Labi na dunay mga health products o ron sa pa. Wala ko magdaot ha. Pero kinanglan nga inyo sang sutaon daan. Klarohon sa ninyo daan. Kay sa imong makita nga promotion diha sa social media, sukwahi sa personal nga imong madawat, daghan kayo nakatesting ana. Nagani usahay batura isod. Ah, muna yung bantayan gyud. Kinanglan nga naa sa lehitimo nga dealer and distributor ni attested na ninyo nga seller. Muna yung bantayan kay labi na ingana Rosmar nga kuan. Buhok-buhok na. Lahi ra gyud. Kumbaga, kung Kuya Dod Sir Grower ka, diferensya ra gyud kay moabot din ang 16 ka tuig kung dili pa tested. Wa pa mang kuy nakadungog nga naay ni reklamo nga nigamit og Kuya Dod Sir Grower nga naupaw hinuon. Dili nindot magigkay sa epekto. Kay sa makita pa lang nimo daan sa produkto sa Kuya Dod Sir Grower, mailhan nimo nga wala say mga harmful chemical, mga preservatives. Ngano man magbuwag gani na siya ang virgin coconut oil og ang kaning kuan. Kanini ang sangkap sa samuyaw. Oh, magbuwag na siya. So, buto sa buto, walay mga chemical nga gigamit nga para magkuyog na sila. Kinanglan sa imong uyugon daan og maayo ang Kuya Dod Sir Grower para ma-mix gyud. Mura bagyapog Kuya Dod Super Syrup. Nga walay coloring, walay harmful chemical, walay unsa pa nang naa diha preservatives. Kay buto sa buto, nga nganong wala na siya kay mapanos man. Oh, di man pareha sa syrup nga kana kuan ninyo nga mga liquid syrup ba. Nga pila ka tuig. Dias botilya, di gud maunsa. Oh. So, di ninyo masiguro nga ang mga produkto ni Kuya Dod, bisag kana Kuya Dod Sir Grower, Kuya Dod Super Syrup, Kuya Dod Super Syrup na to mapanos. kung pagsingawan na niya, maablihan, di magamit sa 14 at 30 kaad 21 kaadlaw, labi na kuya refrigerator, maaslo, mapaho. So meaning, purely natural. Sa kuya dud, sir grower, natural gyapon siya kay dili man magsagol ihang sangkap, magbuwag man. Mulugdang ba? Kung nindot kayo mong buhok, nindot kayo mong buhok, yun, di nakakinahanglan mag, kanin siya, conditioner. Kay lumoy kayo mong buhok, mura kag bagong gi, luwa sa sawa. Sinaw kayo. O niya, timgas, ang grano. Awa, lantay istak. Gitaw si Ilang Rosmar, mangita mig pamagi, mapadalhan ka diya. Ano na, Gcash, kung amang ko Gcash. Dinalin Arcio Amaro, gikan sa San Francisco, Agusan del Sur, may buntag. Atini, Labadia Raot, may buntag ni mo di atini, wapagid atini. Kani, kuyaw ni mangumpra ni Kwan, kanini ang Super Syrup po, hurut-hurut. At to isa Kwan, nagnaamay Super Syrup atini sa Muncayo, di ka Ati Bibing Gulayan. Na-stacks na dito. Magduol naman siguro ka sa Compostela. O, dool-dool na pamunkayo, kung kinanglanon, gikay ni mo Super Syrup, kaya na-stacks dito. Kang Juanita Villar, may buntag ni mo dia. Kang Ati Aristona Batukan, sorry Kuya Dulz, nalit ko Kuya. Okay na, may buntag. Okay na kayo, salamat kayo ninyo.
2: Thank you!
0: Kaya mo pangayog pa sa ilo kung ingon na. Pero pasalamaton, gaya pong kayo, expectation versus reality. O, tinool bitaw na biyang, nindutas promosyon lagi biyang. Nindot kayong promotion, good. Makita niyo, labi na kay AI nang gamiton ron sa promotion. Nindot kayong naong sa endorser, sa ilahang mga model. Gwapo kay ang pag-deliver sa kanini ang sa mga wordings bitaw, the way nga mag-deliver og istorya. Tapos ang texture sa videos on mga pictures, nindot kayo. Pero pagdawat nimo sa produkto, di day mao. Una, sa mga ingunana, labi na kung atong ipasulod sa atong lawas, dili magpataka og dasmag nga mainganyo dayon ta. Sa mga ingon ana nga promosyon, dili sa ingon nga dili maayo, pero kinanglan nga imo sang sutaon kung legit ba jud sila nga seller unsa panang naa dia. Di ra ba mang reply og imong tiksan. Nya komo comment ka silang comment section kay i-hide nila.
3: Ayo
0: sa gidbita na mo na ilamin. Dirita. Sa pangutana ni Kuya Clifton Kidit, may kabahin daw sa maayong produkto sa Kuya Dudes nga makatabang sa vertigo. Kana Kuya, kung napamatud-an nga mo ginasay suhestyon bitaw sa imuhang attending physician or imuhang doktor dia nga naa kay vertigo. Kay kung ato ra po ng buot-buot, kumo kay nalipong tanam, ingon dahin ta nga vertigo. Nya mingon po dai mo silingan, may istorya ko nung kay nagtabi mo si mong silingan, lipong man ko dai gatuyok man ang balay unya kanini ang muraman o kanini ang mabaw lam akong pananaw. Mingon dai tay mo silingan, na pareha na sa ako vertigo. Ayaw ana mapamatud-an, madeklara na to ang usa ka balatian kay kana naay mga pangalan sa sakit ang pwede nga mo istorya ana nga mapatud-an nga kana vertigo, ikaw high blood, ikaw diabetes, taas kag creatinine. Dito na mapamatud-an sa laboratorio nga paghimuon sa imuhang lawas. Kumo lang ba kay nisakit imong tangkugo, maingon dain ka high blood. Dili tanan pagsakit sa tangkugo high blood. Dito na siya mapamatud-an pag pa-hospital nimo or pag pa-check up nimo na attending physician nga nitambong nimo, gipahigayon og laboratory na gipahigayon nga kaning natural nga pag panubay-subay sa imuhang lawas, ang pwede nga mo deklaraan na nga balatian katong espesyalista nga ni attend sa imo, ha. Amo na ako lang klaruhon, Kuya, kay base og dili gina siya vertigo. Amo na ang giuna ko nga kumo kay nalipong lang ta, labad atong ulo, unya magtuyok ang balay kung muhigda ta, ang atong pananaw mo mabaw mulaw, i-declare dayon nato siya nga vertigo. Muna nga matagbalatian, managlahi ang inungdan. Muna ingana na siya ang pamaagi, kay pwede ka nga magtuyok imong balay, malipong ka, mura kag kabuhion, dili day vertigo, ang problema mata. Mo pareho ra na sila og bation. Tuyok imong balay, sakit imong ulo. Kanini ang laom imong pananaw. Pero napasaran na rin kagkaon. Sige ra kag pasaran og kaon unya. Kulang day og tubig. Ang imuhang lawas. Pwede na makalipong. Una pwede pug kang malipong. Kuya Clifton. O sa mga naminaw ron, pwede ka malipong, malabad imong ulo. Kiwa day kay kwarta. Pwede na may tabo ang kalipong sa tao. Hinigablin ni mo si may pataka o sulod. Malipong ka. Lipong ka nga maglabad ni mong ulo, kuya. At least naganag, may runo na niyo. Manay sunya kung pitaka makabirtigo na. Murang tugpos ni Ibiang kagapon, betigo ba ito biyang? Munauso bitaw na ron. Ingani na siyang senaryo na. Nga nung salga na siya ron panahuna, na naggana. Una ta, di rin gapo na. Di ginakuna walaon. Basta ingon diha na gani nga bahin, di ginakuna siya walaon. Ang senaryo diya sa cellphone. Isa na, grabe na makalipong. Taas ang oras na to sa sige og cellphone, sige doko. Pila na katuig ka gagamit og cellphone ang tod karon. Gasigi ka og duko. Wala na yung chance nga i-exercise ni mo yung muhang liog. Nga muhangad-hangad ka. Anak-kankuan ba? Mas taas ang panahon nga sigi og duko. So naanad ang atong mga kaunuran, kaugatan. Labi na sa atong mata, sa atong ulo, sige tagduko. Muna nga, masakit atong ulo, sakit atong tangkugo, malipong ta. Silpon din na siya, Kuya Clifton. No, silpon din na siya. Masa gitawag karon nga kaning kuan, social media... Kaneng kuan social media syndrome. Daghan kayo na gibag-ibang bati na karon labi na sa mga medyo may edad na. Sa mga bataon kaya pa na nila, di pa na nila bation karon pero timan eh makaabot na sila og mga 30 mag 30. Na bagay uban karon siguro 20. Na sinati na na sakit ang kugo, sakit abaga, sakit liog. Sakit ang may ubos sa alimpudhan. Kay grabe sa taas kay nga panahon sigirag duko. Sigirag cellphone na isa na siya. Una, kakulangon sa pahulay or katulog ang atong mata. Nga naman, taas kayo ang gamit sa atong mata. Tibok adlaw hangtod gabi eh. Kibisag alas 12 na, alas 11, alas 12, alauna, mata pa. Online pa. Tiksan ni mo reply pa. Murag si Ibiang ba? Kabantay mo ni Ibiang? Alas 12, kadlaon, online pa. Kung ninyo na nahinumduman, di ginako na siya kalimtan. Sa mga karaan ako nga mga listener, mao gina siya. Di ginako na siya malimtan. Alas 2 patos kadlawon. Tanaw na ko pagmata na ko. Uy, online mo si Ibiang? Akong giko ano? Stoy, katulog na. Ano ba? Stoy, tulog na. Na mailan man nimo nga mo reply kay ang reply na tulog ka dat ba? Tulog ka tuldok sa ubos nga na magliok-lihok. Yung reply online. Mata pa rin yung kagwang diyo. Namuli usahay nga bilar na siya, tagdugay matulog, eh, manalo dog tubig. Pero katulahi, grabe po, alas 2 po, manalo dog tubig. Tanak ko, ang reply si Biang, ginamay tulog katuldok sa ubos na gliok-lihok. Reply siya, yun siya, ana siya nga, kaniniyang, maupay pagpamurol ni Daddy Ninong. Piyawa rin, no? Ya. Anak siya na, sige sundan po dahin niya, anak po dahin siya nga, ikaw lagi ninong, mata pa man ka. reply po ko, siya mo pa'y paghubo na ko, Biang. Isipo ni mo na. Oo, di ba? Bitaw, na, taas ang oras, isa na sa mga rason nga, taas kayong oras sa atong mata, ang kabunog. Tibok adlaw, hangtod na maggabi eh. Isa na sa mga hinungdan. Usapod, kakulangon sa tubig na supply sa atong lawas, labi na sa atong utok, Kuya Clifton. Labi na sa atong utok. Nga naman, ang atong utok, nagkinanglan na sa tubig, si Tinta nga to 80% nga tubig. Dili na musugot ang atong utok nga mugamay na siya. Kay muri, dili siya ganahan, mo-react siya. Muna siya nga musakit, mungulngol, mulipong. Isa po na ang kadunay kakulangon nga supply sa tubig sa atong lawas. Kay kani nga ni mag-istorya. Para sa kuwa, wala ko'y mga advertisement, mga testimony nga gina-play, gina-play din eh, panahon nga mag-programa ko. Bihira kay ko, wala ko'y mga music nga mag-relax ko, nga mo-play kong music, nga mo-balik ko, para na po sa laing topic ko. Wala, tuloy, halos tuloy-tuloy, isa ka oras ko gayaw-yaw din eh. Walay putol na. Oh, walay putol, walay mga kudigo, basta kayong salay masulod sa ako utok. Grabe na nga makapabawas sa tubig. Manahuman sa akong programa, isa duha ka baso gid akong imnon. Naka-ready tanan daan ning ako ang tumbler dire nga puno og tubig kay uhaw jud. Istorya pa lang na. Amo na tinud, istorya pa lang na. Tubig ang sulod sa akong tumbler ha, dili tong kape ni Ibya nga tabang. Tubig. Kanang mangihi ta, mubaba na. Kanang musingot ta. Mubaba po na siya ang level sa tubig sa ato ang utok. Nga di kay kahinginom og tubig. Labi na sa mga batan-on ron. Ah, di kayo hinginom og tubig. Kay mas prefer sa ila ang mga synthetic juices. Milk tea or iced tea. Mas ganahan sila na or soft drinks. Ganahan sila na. Amo na ang sigsakit laulo. Samot na sa mga edaran. Og samot na sa mga tao nga gibawalan nga sobra nga pag-inom sa tubig, kinsa man to tong dunay mga renal failure, nagdialysis, mga diabetes, dili pwede nga mapataka inom og tubig, masinatiin po nila na. So laktod nga pagka-istorya, dako giday kayo kalambigitan ang tubig sa atong lawas kung magisgot man tag kabahin sa atong utok, sa atong ulo nga mga parte diya kana siya nga sistema. Kinahanglan na siya ang tama o insakto nga tubig nga gidaganon para nga masuplaya na siya. Ana lang Kuya Clifton, ang marekomenda nako nga dako kayo gikatabang sa ingon ana nga mga pamaagi sa imong pangutana sa produkto sa Kuya Dudes. Dagan kayo natabangan ani nga dunay mga problema, sakit sa ulo, problema sa ulo, gawas lang sa severe na jud kayo bisan pa gani ang katong mga dunay mga epilepsy or patulon. Do bisan pa gani nga katong mahina or dunay mga mental problem. Ah. Bisan pa gani katong medyo late ulahi ang ilahang pagdevelop sa ilahang utok, natabangan jud og maayo. Sa pag-inom Kuya Clifton or Rokita man ka, nailagan dia. Oh. Sa Pharmacia Jessica, kung wa masold out. Ang pag-inom kanunay sa Kuya Dudes Memory Enhancer o Kuya Dudes Sleepwell, pag magkuyog na sila, ma-restore or kaniniang ibalik ang kahimsog o kabaskog sa atong mga brain cells na dili siya muluya, atong neurons dili siya muluya, mahimo siyang buo o mahimo siyang aktibo. Kana, sa dunay mga sigig sakit ang ulo, sigig lipong, na, mga vertigo, kanunay galabad, gasakit ang tangkugo. Depende sa klase ha, kay basig high blood or depende na kung ingon ana man lagi nga kaso nga gipamatud-an sa eksperto nga mo na imong gibati. Kana inom ana kuya. Kada gabi dayon tulog 30 minutos bago ka matulog, human nimo paniyapon. 5 minutos man paniyapon, lingkod-lingkod, plaster, inom ka og duha ka Kuya Dudes Memory Enhancer, food for the brain na pagkaon sa utok. Ah, Memory Enhancer tapos isa or duha ka Kuya Dudes Sleepwell. Nindot pug kay na siya katong di kayo makatulog. Makatulog, makamata, di nakabalik katulog. Or katong mga tao nga tulog pero gising ang diwa, piyong ang mata pero makadungog sa mga kasikas sa palibot. O katong mga tao nga grabe mga paperworks nga taas lagi ang oras sa gamit sa mata or utok kaysa pagpahuway. O, kana may gamitan ninyo, promise. Nindot kayo yung paminsar, presko, gaan, bugnaw, kaning pag muna imong mainom, madlaw, or kada gabi, ay lang sa adlaw kung naamoy trabaho. Ay lang sa adlaw kung naamoy trabaho, kay posible nga, mubati mo og duka, mapaidoy ninyo katanggal sa trabaho. Kinatog mo, kinindot kayo mong pagpahuway pagkatulog, labi na sa mga taong di katulog. Kana may ngunana, tanan nga mga problema sa ulo pa. Nga naman, kay kung bunog ang ato ang mga neurons, millions and billions of neurons and brain cells na to, Sa taas kay nga panahon nga ato na na siyang gibunog yod, sukad nga ni sulod ang social media. Sukad nga ni sulod ang mga bagong teknolohiya. Ang parte sa atong utok or parte sa atong ulo, mata, utok, liog, bagol-bagol, kana nga mga parte diya. Taas na kay nga panahon nga ato na nang gibunog. Sukad nga, munang giyon ako, kanusa mo, nagsugod or negunit og cellphone. O niya, taas na kay nga panahon, taas kay ng oras og panahon, nga inyon na nang ginatutukan, gaduko mo pirmi.
3: Oh.
0: Napay magamit og cellphone, kanay may pinakagrabe. Pinakagrabe, tuumog sa dili, asipyat ni, lugas lanot ra. Pinakagrabe nga gamit sa cellphone, nga inyong ginabuhat, kanang maghigda, nga lamalong padyog suga. Bisan pag ningon nagsandig man ko kuya dos pero tanaway mong posisyon ngano man ang posisyon nga normal nga gamit sa mata kung mutanaw kag usa ka butang oh bisa cellphone man or dili dapat naka-align sa imuhang mata dili kay magduko ka kapila na ninyo gigamit kuya Clifton og sa mga naminaw karon kapila ka ka bisis nga sige og YouPorn. Kung mapulaan ka, mabalhin ka, Yujis. Ah, di ba? Ingana na siya ang senaryo karon. Diya pa lang na. Pero amo kabantay nga, kung doon ay problema sa mata, ha? Kung doon na may problema sa mata, may piktahan ng kuto-kuto. Ah, bisaya adyod kayo, ha? Kung doon ay problema sa pananaw, ang usa ka tao, correct me if I'm wrong, kung sa maningles pa. Pag doon ay problema, ang mata sa usa ka tao, ang ihang pangutok, mukunikta na sa itong kuto-kuto. Muna ang tao murag kabuhion, magsuka-suka, magdigwa. Mata lang na. So meaning, kung sige kabunog imong mata, sige kabilar imong mata, usa may mahitabo, magka-problema imong kuto-kuto, maghapdos, maghilab imong tiyan, diha na pod siya ni salga or ni bida og nanaghan ang gitawag nga acid reflux or heartburn or anxiety. Ah, nasumpay na no. Olo ra to. Pero ang grabe nga tama ana niya pag pabunog imong mata, bunog imong utok, ang tama ana niya. Ang iyang igon ana og grabe, imuhang kuto-kuto, imong ginawaan. Pag magkaroon kag anxiety, magkaroon kag acid reflux, ang iyang gubon ana imong ubol-ubol. Kay musaka musubida ang acid ngadto sa imuhang kanini ang kung baga esophagus. Binisayo na to ubol-ubol. Abi. Oh, sama na ato ni sumpay-sumpayon, gikan sa ubol-ubol ngadto sa baga, hangtod sa tinai, hangtod sa kasing-kasing atay batikulon ug ngadto na sa palupyancob. Ug unsay kadaot pag bikil ang atong utok ni apa? Revelasyon ni Kuya Dodge, si piat gyapon ni lugas lanot ra. Tanawa na inyong ginawaan nga walay sulod. Maniguro ang ato ang lawas, schedule niya mapagawas yag natural acid para na sa hilison pero wala ninyo pasudli kay napasaran mo kaon acid ang musulod ya. Tanawa gani, bantayin ninyo kung mapasaran mo kaon. Di mo kakaon, oras ting kaon, alas 11, eh, makakaon na mo tungod sa kabisi. Alauna, alas 2 na inyong panyod to. Di ba kay magsakit inyong ulo, bulog ang inyong ulo, wala kay focus, wala kay paminsar. So meaning, ang imuhang utok ato, niluya na. Ah, mauna inyong bantayan. So, ay mo kabalaka na. Kay nangutan naman mo unsay produkto ni Kuya Dulce na ako tanan na. Mabitaw nga hakot na to tanan, hakop tanan. Ah, oh, naay Kuya Dulce ay mo kabalaka na. Pero dili man ta gusto nga may maingon mo nang ipalawman ako, gipasabot nako og maayo ninyo. Ngano nga ingon ana ang problema? Kay para nga makalikay mo. Dili man sa ingon nga di ko gusto mahalinan. Na problema na gani ko, kuha ko istak ikahatag sa customer. Pero ang akong punto din eh, kay gikaingon ko na kapoy kayo magkabalatian, ultimo labad sa ulo, ultimo hilantan ka, matanggong ka sa imong kwarto, tulo upat ka adlaw, kay gawas-gawas sa imong kwarto, grabe ang laay. Grabe ang laay, gud. Unsa nagigkaog, simba ko, mulubog na tas bani ko, grabe na itong balatian, ipiktado ang atong mga inadlaw-adlaw nga panginabuhian. So, direta, sumatong giingon, ato na lang napa, ato na lang napadayo, napasumpay, wala pa nilabot ha, mukonekta pa na sa uban na to, vital organ. Vertigo ra to, pero layo kay sa gidaganan, kay maunay tinuod. Kato sa mga naminaw, ngayon ana nga kaso, Kuya Dodge, memory enhancer gani, inuman ninyo. Para dyan na siya, di ako na sila yung trabaho. Para dyan na siya sa imuang utok, food for the brain. Ah, para dyan na siya sa imuang utok, para dyan na siya sa imuang ulo, aron matabangan ang imuhang mga kanan lagi, brain cells and neurons, ang atong utok nga ma-restore siya, balik niya. Disiplina po din mong kaugalingon or inyong kaugalingon. Kung mo kinamuha na nga ginom, ay mo palabi o bilar, ay mo gami, grami, grabe palabi o gamit anang kabunog sa atong mata. Inubanan, inabagan, muna inubanan or inabagan sa maayong nga disiplina. Dalar kayo maulihan ng tao. Kuya Dodge, memory enhancer. Duha o Kuya Dodge, sleep well duha. Kada gabi ilang, dahil tulog. Kung wakay trabaho, pwede ka buntag or utog hapon. Pag na kay trabaho, ayaw lang inumanak sa adlaw kay basing magduka ka.

Tagulan ni mog laing produkto na mapasaw. Gamitin na siya, Kuya Krypton. Labi na nga, sa mata mo kuna nga kabunog, kulang sa tubig, kato nga mga disiplina yung unana, kahasol, mga gipangunahuna, mga problema, isa na ang makagrabe. Stressful kayong na karoon og bunog ang atong utok. Para nga, refresh emong mata, mayo ang daloy sa ugat. Oh, patuloy Kuya Dulz Eye Solution. Masulod sa bag, masulod sa bulsa, kamo nga naminaw karon nga naay mga mata, naay mga utok. Gawas atong way mga pangutok. Oh, sulod sa bag, sulod sa bulsa. Unsay pagkuan? Balon-balon kanunay og Kuya Dulz Eye Solution kay patan-aw ni mga medyo bikil gamay imong mata. Dunay problema imong mata, na dayon kay makuot, gamay ra man na kayo. Siguro halang Kuya Dulz Eye Solution ang pangalan.

maghapdos magilab na lagi po ng atong tiyan kay balikon ko kung doon ay problema ay mo ang mata. Naay problema ay mong mata. Dito masana may gustong ginawaan or kuto-kuto. Ah, di ba? Magsige kag kabilar ti man imo nang giunang ko alas 11 alas 12 di pa ka matulog. Di ba kay magsige hapdos imong tiyan? Magsige dagook imong tiyan. Kay ngano man schedule na pod nga mo pagawas og natural acid ang atong lawas. Labi na sa atong ginhawaan, storage sa atong pagkaon para nga tabangan ang ato ang lawas nga mahilis matuna imong gikaon. Unya kayo umakay kaon na nagigabii man, nagbilar man ka. So, ayaw itabo, manubra ang asid, mapundo, wala pa'y labot nga sikag inom soft drink, sikag kape. Unsa pa na mga acidic imong mga ipagkaon sa buntag, mag times 2, mag times 3 na. So, diya na dayo na nahimugso na tao ang gitawag nga acid reflux, heartburn, hyperacidity, hangtod, anxiety. Kaasa mo kakitag tao, kadungog og tao nga anxiety, sige katulog. Diya lang na siya magsugod pirmi. Wala, asa mo kitag tao, or nakadungog, or nasaksihan, nga nagka-anxiety, nga magsigig katulog. Be, pamatudin niyo na. Diba wala? Ang ilahan na dinaslagan na hagtulog, daghan kay tuyok, daghan kayo masulod sa ilahang paminsar o runa-huna nga di mao. Kaya nga naman, ang atong mga neurons or brain cells, bunog na kayo. So, di mo kakitag tao nga nai hyperacidity, heartburn, or nagka-anxiety nga magsigig katulog. Wa na sila tulog. Ni ang tao nga wala tulog, magsigig hapdo silab ang tiyan. Di na dahin mo, nanginganlan na siya. Bago na siya ngangalan. Pero ay kabala ka. Luwas gihapon ka. O, giantos ninyo na. Kanina po inyong birahan. Timan eh. Muna nga. Subay gid mo, patalinghog, paaninaw ninyo ng akong tuluman nun, aron masabta ninyo. Kaya nga naman, ako ipasigarbo, o ipasiatab, na di rin ninyo masabtan ang klaro hanay haom tataw ng mga pagpasabot, may kabahin sa panglawas. Dili direkta, dili dire-diretso. Bahalag di ko ka-promote or di ko mahalinan, importante masabtan ninyo. Sige raw panambal, wak nagkadimao. So kato lang, ay kabalaka kung naamo ana nga balatian. Kinaay kuya dudes gastro. Daghan na kayong naluwas nga mayon ana nga klases balatian. Apil na ng mga kabuhi. Kaya di man nagsugod. Ayaw kumpiyansa. Kay kung grabe na ang imuhang kabuhi, grabe na imuhang anxiety, grabe na imuhang acid reflux, ang gitawag ana nga nervous breakdown. Ang nervous na pud apag may musalga, guba ng utok. Muna nga, kung grabe na ang nervous nga moigo sa tao, muna na say grabe ka delikado, ayaw lata nga musangko, tadiya. Karun palang daan, abagi na na ninyo, labi na sa mga sige hapdo silab, kutukuto diyan, nagka-anxiety na, nagka-acid reflux na. Pilde niyang umiprasol, ano eh? Tested na for 16 years. Kuya Dodge gastro. Maura po na yung trabaho. Ngano ingon ana, nga tagsa-tagsa, focus, target. Na, naka-target yun ang balatian. Kadili ka mag-anto sa dugay na, dugaya po maayo, ano eh, pila naman ikabaksa kung nahurot, wapa man. Kaya nga naman, lahi man sa Kuya Dudes, kaya ang Kuya Dudes target magyod. Ang iyang trabaho, pag muinom ka Kuya Dudes gastro, diyara yun na si mong ginawaan. Diyara na si mong tiyan. I-restore niya kung unsa may mga kadaot, diya si mong ginawaan. Nangagasgas, nangasamad, nanghubag, namurot, di ka ang hangin, di kagawas, di kakautot. Di ba kay kung wala ay nagyanan sa hangin, ay panigab ni mo, imutot. Kuya Dudes gastro. Timan nejo na ninyo. Kuya Dudes gastro, tuloro pat kabuok. O niya, initubig gamita. Diha na. Dili ka ng inadlaw, dili ka ng natural, basta kay initubig, nga dili po, mahilos, malaswa, imusimod. Kanang kaya nga matulon. Kabalo naman ta na naman tayo buot. Nga, kani, init-init, mauna ni. Inom ka na gani, Kuya Dudes gastro, grabing ulcer, peptic ulcer, hyperacidity, heartburn.

apil ang kabuhi. Wag tang na. Oh, pangsultihin na yung mga silingan na yung mga ibang bati yung mga kaparintiyan diyan. Kuya Dudes Gastro, may palita. Inuma. Timan eh. Oh, tulo rupat. Wapay pa mao, inom ka, initubig gamita. Wapay pa niyad to, inom ka, initubig gamita. Wapay pa ni hapon, inom ka, initubig gamita. Tulo rupat ka buok. Sulod sa 72 oras. No, hinan mo na. Walay buwan no, walay adlaw. Kimabot, nagbuwan ng adlaw, di natambal. Sulod sa 72 oras. Di ba kay ma... Sukwahi na ang imuhang matagamtaman. Usapay mga ipanginom niya, usapay inyong mga ipanginom niya, ang pang-hyperacidity. Muna, makikuntis ko. Sukol ko ginuli ay kwarta, huwag di na mo ipikto, sulod sa 72 oras, basta tumanon o gituman lang ang akong gingon. Tested yun na kayo, yun. Promise na! Awas lang sa buluyagon, naginom to ka guedos gastro, sige akong kainom soft drinks o kape. Niya, gusto ka nga mauli anda yun. Aha. Good luck to your life. Sumanin na mga pangalan. Gikan sa ulo. Naay Kuya Dudes. Munang yun ko. Gikan sa imong alimpudahan. Padong sila palapa. Naay Kuya Dudes. Na timan-e lang yun akong gingon. Oh. Kuya Dudes, memory enhancer. O Kuya Dudes, sleep well duha. Kada gabi bago matulog. Kung wakay trabaho, pwede adlaw. Pero na kay trabaho, ayaw. Kuya Dudes, ay solusyon. Kaya kung doon ay

Nanay Juanita Villar, salamat kayo sa pagsalig. Dagan og dagan kayong salamat sinong pagpaminaw kana ang mga produkto nato. Mapalit na kung asa mga radio station naka-monitor karon. Og ayaw kaulaw pag pangutanas butika sinyo ang lugar. Og Kompletos Ricardos ang produkto naa sa atong Facebook page sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. I-PM ninyo na ang atong admin para ma-replyan mo, mapadalhan mo stocks labi na sa Tagalagyo nga di mabot sa atong products. Bisitaha o i-PM ang ato ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading na Facebook page o Kuya Dudes Order Hair. Naana diha. Dagan salamat sinong pagpaminaw, hangtod og mapuhon sa susamang oras o susamang istasyon.

Star Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Maayong pagpabinang. Okay, mga Ikson, ato usap pasalamatan mga higala. Ang ato ay nga major sponsor, ang Melvant Food Supplement, at distributor, ang original nga naghatag o ginabuhi nining atong tulumanon. Aga katong doon ay magibatis kalawasan, ayaw kalimot magamit mo ni ini. Pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Cofamax, Mimo Pro Plus for Kids, pito-pito mineral eye drop, pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito herbal oil, and pito-pito relaxing gel. Naagid ni mapalit mahigala sa inyong mga suki ng mga drugstore o parmasya sa inyong mga dapit. Hoy na mga balangga, plaster na, so good na ta ay. Pwede gayon, so good na ta. Manay, dagang istorya na mahigala, so good na. Hoy, pahimang no alang stanan na to ng mga ginikanan. Karong panahon na dili good maayong tagaan o pahulamon, pagamiton o cellphone ang adong mga anak. Kaya karong panahon na, isa hinayan sana kung speaker kayo marong mag-feedback gamay. Hello, hello, hello. Awa na. Osbong ko pahimang no alang sa tanang mga ginikanan nga karong panahon na mga palangga ang ayan good nato ming igsuon nga gabayan monitoro ng atong mga anak kay karong panahon na ming igsuon daghan ni God ang nangamatay, daghan ni God ang nangadisgrasya, gumikan aning mga spoiled nga mga anak. Mga anak, mga igsuon nga kuwang og disiplina. Mga anak, mga palangga nga mga bugoy og barumbado. Nga kaya na mga higala mukutlo og kinabuhi sa sakataw. Ijara, kami in town sa una, kinabuhi ras manok among makaya. Kinabuhi ragus tilapia, puyo, pantat og haluan ragud among makaya kutlo. Pero kini mga batanon karon nag-edad og 14-15 anyos. Grade 9 student pa lang mga palangga, wa na. Kaya naman mga higala mo patay. Grabe na gyud igsuon. Wa na gyud kahilom. Wa na gyud gitawag mga palangga kausaban ang Pilipinas karon. Nagkadaghan ang mga adik, nagkadaghan mga higala ang mga bugoy. Nagkadaghang rapist tulisan, mga kriminal nagkadaghan. Naunsa naman in town ni Ron na hitabo ang mga higala. Oy, makaingon good ta mga higala only in the Philippines. Napasa na all na nagyog kaaning maong administrasyon.

0: Ang sa may aksyon, aning moong mga nahitabo karon. Unang una, doon ay usa ka grade 9 mga higala nagdala-dala konsilyo. Huwag ipagdunggab ning mga pipila ka mga estudyante mga higala. Nagadain taon sa Balay Tambalanan o hospital. O niya, ikaduha, duha ka mga estudyante mga igsoon, gipamuse lang yahang mga classmate. Ha? Lima angol, tulo patay. O niya, samtang human sa pagpamusil, daling miikyas o niya, nag-vlog-vlog pa mga higala o nagkinatawaan na ipangduha. Naunsa naman ni Ronoy, yan apotig ka usa, duha ka magbarkada o nag-inom. Tungkol sa ilim nung makahubog, gipot lang ulo, iyang kaubang kainom. O niya, ang ulo, mga higala, gida, pagkinigsoon dito silong silang panimalay. Pasintabi po sa mga nangaon doon mga orasa. Kay kiniigsoon, dili natun, mga higala, ang ngayang palabyon. Kinahanglan, pahimangnoan na to ang tanan rong panahuna na ilikay na to ang cellphone nga dos mga bata. Bahalag mo hilak ng inyong mga anak diha. Ayon ninyo pagamita, kay unsa ra ba ilang makita sa social media, moopoy ilang makatunan nga dos sa atong mga kabataan. Delikado. Ha? Matrigger ang mga batang spoiled. Paminaw nila, ay, okay rin eh, di bitaw ko mapriso kay minor di edad, bitaw ko. Maaman ay nabutang sunahuna mga higalas, mga batanong kriminal, o mga minor di edad nga kriminal ba? Di mahadlog o buhat o krimen o pagpatay tungod mga higala, kini ang, di pa daw mapriso ning minor di edad, may unta ma, maaprubahan ng mga higala ang balaod migala ni kuan Robin Padilla Exoon nga jis pataas mga higala pwede na mapriso makulong ang mga bata nga nagbuhat og krimen. Kaya na mga ingon ana dili naman na bata ang bata gani Exoon mupatuos inahan pero kung bata gani migala nagidad og jis anyos pataas unya kabalo na mahigala mabuhat o giniang dautan. O niya, o sa nakakriminal, angayan gina mga higala presuhon. Karon, naghanaman na nga hitabo ang ubang mga tulunghaan na nga truma. O na ilang paagi karon igsoon before musulod ang estudyante kapkapan. Inspeksyon mga higala. I-check ang imong bag kung naabay hinagiban o armas, mga higala. Mayo na. Higinin mo kung mga Pilipino ay haram mo aksyon kung na, nahitabo na. Pilipino talaga. Only in the Philippines, giyon. Jara. Kasanaon na nagitaan ng Pilipinas, mga higala. Kung siguro, mabalik na ang Ginoo sa kalibutan. Kung niya, tanang palahubog, mga higala. Tanang mga adik, igsoon, kuhao na. Mura gamay ragin mabilin aning kalibutan. Di na gyan mag-POH dalan. Pero kung unahon kwaon migala mga buutan, adagan pang mabilin diri sa kalibutan. Niya, puro na gyud gubot ang kwaon mga panghitabo kaya mga nabilin sa kalibutan, puro na mga dautan. Ayoy! Mga maayo to anas langit. Mas stress na aning panghitabo mahigala social media kung naamoy anxiety ay na gyud mo pag scroll diha. Ginabawal rabigid na sa mga doktor ang pagtanaw og mga sensitibong mga balita. Kay dili maayo sa inyong health, mga higala, ang pagtanaw og mga balita na makapatrigger sa inyong anxiety, trauma. Ayun mo, ana, ha? Mas maayo pa, mag-YouTube na lang mo, tanaw mo niya og kini ang makalingaw. or basa mo migalag Bibles aron mugaan, mawala ang stress o trauma mga higala. Naabaya ang trauma, exoon o anxiety. Makadungog, makakita, tag mga di maayo mga panghitabo. Muna inyong mga anak diha, ayaw ganda ninyo pahawire sa cellphone kay dili maayong talanaon. Ang sa social media karon, apag yun ni mga babae, migala nga, gapangihi is Facebook, nanimaho ng anso. Kadunlood rin yung ubang mga base mag-contents Facebook na manimahong ansoy. Manimaho naman yung anso ng Facebook. Basa tag mensahe, Boss Idol, tawagi ko og makalugar ka. Kaya naggamit ako sa pito-pito capsule og Mimo Pro Plus. Ay, salamat kayo. O, tawagan talang ka. O, tawagan talang ka ha. O, mangayo, yung kukpasinsa. Kung medyo delay gamay ato ang premyo. Atong, kuan. Medyo delay gamay atong premyo ha. Pero ikaw pala ka, masin ko na naho da dadyon ang premyo. Pag mapadaan na yung dadyon ha. Ala, lagod, sinabtanay lang kunta. Okay, ang atong next raffle karong July 30. 6 winner og 2 ka sender. Mahulay sa tag usa ka buwan. Wala sa te raffle karong June 30 og July 15 dito na ta sa July 30. Relax sa tag buwan, buwan kapin. Okay ra sa inyo, dito na ta mag-raffle ha. Onya. Okay, basa tag mensahe. Kuya, nabalaka gyud ko sa akong gibati malipong kuba. Wa koy ganang magkaon. Nagamit man ko og pito-pito pero akong giundangan. Epekto ba nis pito-pito, kuya? Mahadlok naman kog inom kay gibalikan ko sa ko ang sakit. Nagkaon ko kaganina. Fried chicken ako sudan, lami pagyod. Pero ngano malipong man ko, kuya. Text back. Oy, ayo pasangin lang yung pito-pito. Moogid na akong giingon sa inyo. Ang uban manggod mga palangga, pag miinom ng pito-pito capsule, inig kaulian, di na dayon miinom. Balikan gud mo. Prangka-prangka lang gud. Yes, tama na imong giingon. Balikan gud ka sa muhang sakit nimo og muundang kag inom og pito-pito. Ngano man? Nganong mabalik man? Nibalik makas pagkaon nga makatrigger o mahinungdan sa buhang balatian. Lami lagi kag sudan, pero muunay usa sinungdan nganong gibalikan kag sakit o balatian. Fried chicken, nagtuo mo mga higala ang fried chicken, dili na makatrigger sa iyong mga sakit-sakit diha. Kanang sige og mantika ba, wa may problema kung kanang mantika ang igamit, gikan may gala sa vegetables oil, safe ra kaayon nga mga oil ba. Pero sa nga nga oil, mga higala o prito-prito, di gina-save. Maka-bara-bara gina-kaugatan. Maka-cross ka na mga higala o bad cholesterol o barados ugat. Onya, ayaw pang hinambog ang imuhang lami ang sudan. Onya, matod pa ni mo, pagkaon ni mo o fried chicken, nalipong ka. Nako, base na trigger imuhang blood pressure. Nisaka imong blood pressure, kanikaon kag fried chicken nga giloto sa ga bukal-bukal nga mantika. Nisaka imong blood pressure, amo na hinungdan malipong ka. Lugos ka ginahawa. Undang na lagi ana. Kamong na ay mga maintenance, na ay mga sakit, ay gimo og kini ang pabadlong. Ato na palawman unya ha. Palawman ato na unya. Maayong buntag, di Diyon yung pwede ba ang inyong Mimo Pro Plus sa buntis? Adi, pwede.
1: Ay.
0: Dili, pwede ang Mimo Pro Plus sa buntis. Kay naaman, baby sa tiyan. Maayon na lang, DJ. Wa pa magawas, makainom na og Mimo Pro Plus. Oh, okay. Ingon ana pagka-explain. Oh, okay na. Kay og unsay mainom mga higala sa inahan, mainom pod mga higala sa imong baby nga naapastiyan. Pero nunid pa man na mga palangga. Ayos sa inom og Mimo Pro Plus kay gasto-gasto ra ka. Buntis pa man ka, unya na pag-inom og Mimo Pro Plus kung mugawas ng bata. Dili ikaw miinom ang bata ha. Again, buntis pa man ka, ayos ang inom og Mimo Pro Plus. Iniglugwa na sa bata, diha na nimo budgetan og Mimo Pro Plus. Wabot nag mga 6 months pataas, 1 year, padulong sa 12. O ka na, inig ka 13, pwede na mo, di mo palit og Mimo Pro Plus. Again, kung imong anak karon nag-edad og 1 year, pagamita, paimna og Mimo Pro Plus. Dito na mo ma-stop og painom kung mag-edad na og 13 years old. Ana ra? Sige, kombate! Ang Mimo Pro Plus, dili ni pang adult. Kwara ni, pang bata ragin ni ha, edad og 1 year to 12 years old. Nagpalit ko kagahapon, Sir Unyok. Ako si Dudong Panis, namin ako karon dinis tagbilaran. Og asa ko muadto minagog ko si mong tulumanon. Gamit ko sa imong produkto. Pito-pito ha plus. Og kanang kapsul. Sige, salamat. Sige. Pilay edad ang pwede makatik sa Mimo Pro Plus po. Edad is 1 to 12 years old. Ha? 1 to 12 years old pwede mag-inom. Tubag na ko sa tigmo. Bus is taong gisip. On. Kay imo manang taguan o gipusan aron di mahibalaan sa uban nga gisipon ka. O gisipon mo, inom mo pito-pito kapsula ha o haplas mo pito-pito liniment oil. Onya, palit og pito-pito relaxing gel aron di ka ping-uton aron lami imong tulog. Relaxing kayo ha. Pito-pito relaxing gel. Sige, ato ning hisgutan mga palangga kanin nag-text igsoon nga naggamit sag pito-pito. Matud pa niya na ulian siya na wag tang iyang sakit. Onya, ang iyang pangutana nganong gibalikan siya sa iyang sakit. Sukad na miundang siya. Hinungdan ba niya sa paggamit niya sa pito-pito products? O niya, ang ihang gikaon is fried chicken. After anak, pagkaon, nalipong siya. O naapay mga balatian. Kini, nga pangutan na igsoon, ang ako, yung tubag, ana, yes. Yes. Balikan gud mo sa inong sakit kung mag-undang mo. Gawas siguro, og di na kami inom og pito-pito kung kaya nimo likayan ang mga pagkaon nga makatrigger o mahinungdan sa imong balatian sa kalawasan. O gusto gud mo, di gud mo mag-maintain og mga herbal. I advise you, kung kaya ba nimo, kaniha, sampol na kunistanan, kung kuripot yung kayo ka, hadlok yung kamo pagawas og kwarta, sundan ni akong advice ni mo. Pinagis pagtuon na to, mga palangga, pwede na mo di mag-inom o pito-pito herbal capsule kung 100% o kung 95 to 99% nga nakaangko na mo agalibyo. Nibalik na ang natural ninyo nga pamatyag sa kalawasan at tong bata pa mo. O gantong batanon pa mo, nibalik niyong kusog o kininyong paminaw. Advice na ko sa inyo, pwede na mo di mo palit o mag-maintain. Kung masunod na mo nga rules o kondisyon, unsa man, ayaw na to balike, ang mga daan nimong mga buluhaton nga may hinungdan nga maoy. Hinungdan ka, naglubog ka, nagsakit ka, nagmintin ka mga daghang tambal nga mga maintenance, undangin na to. Mapagkaon man, mailimnon man, masagrilyo man, kung mao na gibawal sa doktor, ayaw na gud na kauna. Kaduha, kung na mga birthday, kasal o mga event o niya mo attend mo, kaya ba nimo di mo kaon ana mga pagkauna, ana mga unhealthy food? Kaya ba ninyo? Ikatulo, kaya ba ninyo mo sayo og tulog alas 7, alas 8 kagabion, mumata og alas 5, alas 6 kabuntagon? Kaupat, kaya ba ninyo kada adlaw mag-ampo sa Ginoo? Mga ganyan dapat, number one ganyan dapat ha, nga kanunay mag-ampo sa Ginoo. Og ikalima, kaya ba ninyo mainom og tubig 8 to 12 glass of water? Ikatulo, kaya ba ninyo mukaon og mga tagsaka baso lang rice kada kaon o per meal o tunga sa baso? O kaya ba ninyo nga mukaon og gulay, itlog, boiled itlog, o niya prutas, kaya ba na ninyo kaonon? Kayo, o kaya ninyo mga palangga, ang mga bawal o mga pagkaon nga ikaayo ninyo, pwede na mo di mag-maintain og pito-pito. Pero, naagi pero, sa 99% nga imong kaayuhan o imuhang kaayuhan na angkon karon, after 1 month o 2 months, ana, 99% pod nga nibalik na pod ka sa imong bisyo. Mamanay pagkaklaro. Maabitaw, gipangbalikan mo yung sakit ninyo nga numan. Labi na karong panahona, problemado mga tao, gamayng tanaw mahigalas problema, dungog problema, angkons problema, magsakit na. Mingon dayog, I'm stressed. Feeling stressed. Feeling sad. Magnotra ba dayon mo sa messenger? Nagpitik lang ganin mong ulo, magnot na yung tag, labadas kong ulo, oy. Diba? Nakatagbo lang ganin kag marites, magnot na yung kag, makastress maning akong silingang marites, oy. Wa na, kana palang daan, apektado na imong lawas ni mo. Muna yung usas sinungdan, nga balikan ka sa mong balatian. Kanuman, di mong guni mo kontrolado imong emosyon. Mama na, mauna, di gunato kontrolado atong emosyon. Ganong kinahangla manggod nato di ay di junok mag-maintain ng pito-pito herbal capsule? Dili ba pwede nga kanang mustap na ta? Pwede man mo mainom kanabitang okay na good mo, kanabitang natural na ganyan yung pamati ninyo. Pwede mo mag-inom o so sa kasimana 3 times a week. Pwede ra na siya. Kanang okay na good ba? O, 3 times a week, pwede ra kayo na siya. Pero para na ako, i-recommend ko na ako sa inyo, pwede ra mo mag-inom 1 capsule si sa kaadlaw. Kanang maintain na lang ba? Oh, maintain na lang. Gwapo mo guna mag-maintain kay aron nga layo ta sa sakit mga palangga. Kay maora man gihapon og di mo mopalit mahigalag pito-pito herbal capsule ini gaulian ninyo. Mopalit ra man gihapon mo og magsakit man. Maora man gihapon styla mga palangga. Aruha inyong pamati ninyo. Okay ang pamati ninyo. Maora man gud na. Ang nakaapan lang yun is mga kuripot ang daggo. Dili na ingon nga giyatakan ako inyong katungod ha. Dili ingon nga gitawag mga higalag giyatak-yatakaran ako ng inyong mga katungod. Kung katungod ninyo nga di na mag-maintain ako, mahimo anak. O, inyo man ang katungod, inyo man ang pagbuot og desisyon, o di na gano'n mo mag-maintain, inigkaulian ninyo. Pero ayaw na ninyo pasanginli nga Ang inyong sakit mo hinungdan sa pag-inom ninyo pito-pito.
1: Ayan!
0: Ang tinuod na ng istorya, gabalikan mo siyong sakit tungod anang inyong mga lifestyle o mga bisyo. Dailies pito-pito herbal capsule. Diba? Katong nag-inom ka nga nakaangkon kagayuhan, gwapo na kayo, padayo na to. Ayaw lagi undangin. Ayaw undangin pag-inom og pito-pito capsule. O niya, ang kasagara rabadayo nato mga higala nga irason is mingon, wa magud may kwarta di joon niyo.
1: Ay,
0: walay problema. Kung makakwarta, palit na po, anar mong good na. Mientras nga wala pa ikapalit o pito-pito capsule, ang inyong maing buhaton, sunda good ni. Inom good o more water every day, kaon o gulay, kaon o prutas, o walay prutas yung tungod, gulay-gulay lang sa tulog sa'yo. Anara, samtang wala pa mo ikainom. Dipinsa good ba? Anara, disiplinaha yun inyong kagulingon ninyo. O niya ini ka kwarta ninyo, palitanin mo o pito-pito capsule. Ini ka huros pito-pito capsule, kung makakwarta mo after 2 weeks pa o 3 weeks pa, likay yun. Nga dili mo ma-stress, inom og daghang tubig, o niya kaon og gulay, likay sa mga unhealthy food, aron mga palangga. Dili mo magsakit sa panahon nga wa pa mo'y pito-pito capsule. Ano rang tirada diha? Ano rang teknik diha? Ayun mo undang. Pwede rin mo may stop ka nang wa nag-ikwarta. Pero di po't pasabot nga mo undang na mo hangtod sa hangtod. Pwede mo may stop. Ang angan ninyong buhaton ha, kumuhot na mag pito-pito capsule. Inagkahuras pito-pito capsule, ayaw gagumpiyansa kaon o unhealthy food. Kawa mang kay pang dipinsa. Wa mang kay panguntra diha makidepensa sa mong sarili nimo, so di kay kao nag handle the food, kawa may pito-pito. Dito na ka magpabadlong kananas pito-pito. Ana ra antirada de ko ni kung punto. Pinoburen ng tambag mga palangga pero dako ng tabang igsunog inyo ni apply. Si pito-pito capsule o pito-pito herbal Cofermax gamit ginis sa atong mga buluhaton adlaw-adlaw at mga bugat trabaho. Gamit yung ginis pito-pito herbal capsule mga igsoon. So, sulayin ninyo. Okay. Ako mga palangka, testin ni ginis para sa ako. At tumos buti ka kanada, may gala mapalit ato ang mga products. O ang mga bata, di na ito kalimtaan mag-Mimo Pro Plus for kids kita adlaw-adlaw. Aron kusgan kanunay o bright kanunay.
1: Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag ug pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
1: DJ Onyok, I love you!
3: Dear DJ Onyok.

gabi na mo din siya o may anon ni mo. Gabi mo ko na ako nagsuwat din siya ang akong suwatampo. Maayon na lang ni DJ ba makuhaan ni pagtulon ang standard. Abi na mo DJ, idol ka ayaw taka. Hindi ko mo absent ka maminaw ang imong programa. DJ, ako si Tata. Sa sintay sa isanyos na ko DJ. Tigulang na tawon ko. Apanwa na ko'y bana. Italiwan na. Sa dugay na nga panahon. Pero wajog ko DJ. Nagpaloyaluya sa panahon nga gabiaan kog sayo sa akong bana. DJ, naadi ay ko nagpuyo. Dinhi sa Surigao del Sur. Tubong Surigao nun ako, DJ. Magsikog tanaw sa Facebook ni mo, DJ. Malingaw ko sa imong mga content. Kaanak ko, pagkahanggaw gid-aning DJ, oy. Mahitungod gini sa akong love life, DJ. Naaman gug ko yung uyab, DJ. Dibalig ikapulo na ni DJ na kong uyab. Namatay ang akong banan, DJ. 3 years pa lang among pag-ipon. Hawa ng akong bana. Og tungod sa kamingaw, nakauyab ko kini ang kausa, kaduha katuluhang tod, kini karon DJ ang present na kong uyab, kining ikapulo. Kaitago lang nato sa pangalang, ay sa DJ nalimot ko. Wala ko nabutang dires ko digo. Daghan mo guni sila DJ. Anara-nara DJ oh. Oh, Ilton. Di man eh DJ ha, Ilton. Ang kining ikapulo DJ. Ang edad ani karon DJ 27. Eh so good ko DJ. Sa among pag-uban ni Ilton, huwag mauni ang mga panghitabo.

0: Moragyan akong matambag di mo manang. Batanoon pa nang imong uyab di mo. Mahilig yung kagbatanoon manang. Og ako, isip igsuon ni mo, manghod ni mo manang. Ang ako lang yung tambag di mo. Ayaw na palabi og panguyab. Ayaw na palabi uyab-uyab. Ya makadaot na si mong panglawas di mo. Sige lang kagpagamit ani imong lawas di mo. Dili na nina mo kaya.
1: Ay agad intang kong kaminisi. Kamo ako mga igsuon, isip inyong magulang. Ayaw na ko ninyong pakialami sa akong kinabuhi nako. Pakialami ang inong problema o kinabuhi ninyo. Wa man ko mang hassle ninyo, wa man ko mga ayo og bugas para ipakaon na ni akong uyab.
0: Manang kabalo ko na nagkagibati. Kabalo ko nga na nagkaginabatyag niya.
1: Ay kamo lalay pagbuot. Kamo kay mga marites og mga hilabtanon man mo, mauna mga insecure, mga hilabtanon, way mga kalipay sa kinabuhi.
0: Naragunan ni mo manang, ako di ko makig-away ni mo. Ang ako lang, tambag lang na nao. Ay magulang mantika, manang mantika. O nang, di ko musugot nga, maabot ang panahon, muduol na ka na mo magsuon na mangayog kagtabang.
1: Oy, di ka na mahitabo. Di ka na mahitabo, Loy. Oh, mahitabo pa hinoon ng mag-away mo sa imong asawa. Pero kami, di ganun may mag-away, hinumdumi na, Loy.

0: Mag-agay.
1: Ikaw, bitaw. Ayaw na, sige.
0: I love you.
1: I love you, Joe Elton. Pinanggati ka. Hinaot ka, dili ko ni mo buwagan, ha? Buwagan ko ni mo. Na.
0: Dili na may mo. Dili na may tapo. Pinanggati ka.
1: Dili yun ka. Dili yun ka matintal sa uban na daghan magkayo baga dalaga di han.
0: Dili na may tapo. Ikaw na yun.
1: I love you. I love you too. Ay.
0: Agit
1: ko, binuangi. Kaya basing magamit ako ng sanggot ni mo. Oh.

0: morning. Kasayo ba ng akong dalaga? Ay, thank you. Wadyo ka mausab, nay. Basta mo agi ko diri. Ignore nyo ko ni mo og guwapa akong dalaga. Nay, kumusta naman ka na yun, oy? Oy, ikaw, kumusta na ka? Agi kan magkakaog kini ang Saudi. Aman akong pasalubong. Nay, mura gina ko mabit-bit, nay. On siya mala? Naranayo, oh. Oy, yun siya man eh. Oh. T-shirt? Yes, nai. Oy, salamat ani bayot, ha. Wa, bakay, katong. Simulan na yun, oy. Katong ba? Ice cream? Ay, sinano yun, oy. Nay, abi nimo, kininaatay laki. Kabalok ka, dagan kita gastoon. Maulag eh. Oh, sige, may langgod. Kana langgong pang ice cream lang. Sige na, bayot. Si nanay, giambos. Sige naman na ibagitulis. Sige ni mo, ha? Hmm. Okay rin na. Ay, salamat ani bayot, 500. Oy, kamusta naman mo si Mumbana? Ngayon, oy, masamang balita na nagbulag na may ato na yun, oy. Nagbulag na ba ni Andro? Diyan. Kwarta rin yung habol na eh. Kwarta na. Naglagot yung ko. Pero, inaman ko yung uyabron na eh. Guwapo siya, puti on. Ay, parihat ah. Ang ako pong uyab karon kining, ay utuot na eh. Balita na ko, daghan akong uyab na eh. Na ako ikapulo nga uyab. Ako rin yun yung secret. Ampingan yun ako na eh, bayot kay kini. Ah, mistiso, taas og ilong. O niya ang barog bitaw ani Muragod og army og pulis. Tinood na eh? Oo, oy. Ang buralagor parehas ako akarod na eh. Nagkita mi ani sa Facebook. Pao ba? Nag-ila mi sa Facebook. Nag-uyab mi sa Messenger. O niya karon na eh. Amot, oy, tagadiri man daw to. Ha? Pero, taga-diri sa Surigao. Ah, mauba. Oh, sige. O niya, gwapo man ka na. Ay, gwapo na yun, oy. Mag-video call, beto may nakikwa. Gwapo, git siya, mistiso, taas ilong. Mura pareha sa iyo pag-describe na iba. Ah, mauba. Soon-soon, lagor ka na ako. Ay mo, DJ, kining akong uyab nga si Elton, gwapong tao, mistiso, taas ilong. Na ay trabaho, dili na ako isulti, DJ, kay for the safety niya ba? Kung gusto, DJ, nga mauawan siya kay sekreto, rabungan niya mong relasyon. Anang among relasyon, DJ, labok-labok lang. Pero 2 years na may nga nag-uyab ani DJ. Abot ang pila ka mga adlaw, DJ. Hindi atong pag-istorya na mo atong bayot, DJ. Mone mga doga nga mga paghitap, oh.
1: Manang, kao na. Mapasbo niya ka.
2: Kao na niya, ate.
0: Ay, pagkaon mo, ayon na taon ko ninyo o kiniang agda, kay ako tigulang na ko, napura na ko kaon-kaon.
1: Lairo ganis pa nang basta inspired sa iyang uyab.
0: Oy, unsa inspired? Wa na yun ko na inspired karon.
1: Oh, karon nakasulti ka man na naman ang ngawa na ka ba inspired? Wa man ganiki adlo magsigig ingon nga. Pinangga mo si Elton, gipangga mo si Elton, malipayon ka ni Elton.
0: Ayaragog ka ninyo, basig basin na agay masunggor yun. Ha? Masunggog yun mo ron.
1: Sama naman inuon man na yun.
0: Ay, kinimugon akong uyab. Loy, si Elton ba? Wala ba magparamdam na ko? Ang ako lang yod, Kada hapon raman gana siya magsigig panawag nako. O niya, matag-anlong Sabado o Domingo, diri na matulog sa balay. O niya, milabay na lang ang Sabado o Domingo, wa man mula ang diris bay.
1: Mo ba?
0: Mo gani. Kawagan, di ba mutubang? Basig bisitos trabaho. I love you too. Guwapo man ako sa personal. Oh, abin mo. Guwapo sad kay kas personal. Salamat kay nakikita ka na ako. Siyempre, uyam na ganda. Si gusto ni mo. Si gusto ni mo. Wala na kay gusto. Ikaw rin akong gusto. Charot, oy, I love you. I love you too. Dejo onyok, nagduda na ko DJ ba? Anong wa naman gano'n magparamdam si Elton ako. Nakadesisyon ko DJ nga, nibiyahe ko. Ang ilang balay mga DJ, biyahe pag mga pulo ka minuto. Ikan sa mong balay. Ako yung gadoan DJ. Pag-abot ako dito DJ. Anong sirado man eh. Oy. Parang kailaman ko aning sandal. Parang maoman ning sandal adtong. Adtong bayot. Oh. Elton! Elton! Kinsa na nag-ayo ko eh. Ganong naman na sa dire. Kaila ka anak niya?
1: Wala.
0: Unsa wala? Gitawag imong pangalan ni mo.
1: Daisa. Liliyon ko. Basig si mama.
0: Mama ni mo? Wala familiar na ko yung tingog ba? Gawasin ko. Uy! Nay! Nakaari lagi ka din, nay. Oy, bayot. Naalay ka kadribay ni Elton. Kaila kang Elton, nay? Kay nga no, di ko makaila diya. O ikaw, ganong naama ka din, he. Nay, excuse me, nay, ha? Excuse me. Boyfriend ako si Elton. On siya? Elton! Elton! O si ba't pasabot mo, nay? Ganong burag na sa kukang? Abinin mo, ha? Excuse me bayot, ha? Kami ni Elton. Oh, ansa? Kamu ni Elton? Oo! Uyab na ko si Elton. Ako nagbuhi ni Elton. Hayop ka! Ikaw may hayop. Hawa ning bahay ni Elton. Hawa! Maudi ay, ha? Maudi ay. Giilog naman kong uyab! Ah! Ikaw, truha ka, tigulang inap ka. Apil-apil, magagaaning. Nagnutan ko ng buhok. Ikaw, kumutan ka ng imo. Alay, ikaw, tigulang ka. Lakaw na. Abi na mo, DJ. Sa akong kalagot, gikumot ka na ko, DJ. Kabalo na kag-onsa. May agulo ko siya. Pero, DJ, napunog karwas akong naong. May dagan si Elton, DJ, palayo. Wala nagpakita na ko. Salbahis ng mga tawhana. Mga traidor. DJ. Sabay ko buhato, DJ. Di ka mahimo magbuwag may Elton. Siya ang katapusan kong gimahal o gihikog ba? Palihog DJ, pwede ba kunin mo tambagan? Huwag din hilabang kutob. Ang akong gulog ng palad sa kinabuhi. Salamat din si tata sa time o sa oras. Tagaan gini magdrama. Salamat DJ. Paayong adlaw ganin mo.

0: Maayong adlaw sa to mga pinanggang suking tigpaminaw ning maong stasyon sa radyo, labi na sa to mga suking customers sa Melvin Food Supplements Distributor o sa to mga pinanggang mga senior citizens. Ako ang inyong makabayan JJ o welcome balik sa tuwang programa. 5 minutes lamang kini nga maghatag ka nato og mga kahibalo alang sa maayong kalawasan. Usa sa mga habit nato mga Pinoy na anda na ginato pa sukad niya itong panahon ang pagpangapi. Apan ang kalahian lang sa unang panahon, wa pa na-introduce sa tua ang kanabitong herbal based coffee, kanang organic based. Sa una manggod, daghan yung mga instant coffee. Hangtod karon daghan lang hiyapog instant coffee. So kinahanglan mamili gika instant coffee, commercial coffee, dili kana healthy, versus kana bitong organic base o herbal based coffee nga healthy, dili pa gyud makapalpitate. Pero magbantay lang gihapon ka. Kay daghan man og nag-claim nga herbal based kuno sila, organic kuno sila, apan di ay to. No? Synthetic na ito mga ingredients nga gamit nila. Ang gamit sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix og Melvin Food Supplements Distributor. Original, it's because organic og kining herbal-based jud kini. Maunang ang pagpangapin ninyo sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy gina mga higala. Mataghigop nimo kada buntag, sa udto, sa hapon, or sa kanang gabi-i. Sa imong pagmerienda o bitaw ka na bitong sayo kay kamu matas kadlawon, pwede kayo kamu timpla sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Tara, mga pita ninyo mga higala, daghan ang mga nangutana kung asa makapalit sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Adto mo sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar, naagin na'y Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Pangitaa lang ang sachet na dunay ngalan sa Melvin Food Supplements Distributor. Sa kanang packaging pa lang, makita magini mo, no? Ang Melvin Food Supplements Distributor. Timailhan ka na nga original lang imong napalit. Dili tong katong gasundog-sundog lang. Pwede nimong matistingan ang usa ka sachet. Barato pa na kaysa sa load sa imong cellphone. Mas healthy pa gina mga kaigsunan. Ang ato ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Puno kini sa mga natural nga superfoods. Duna kini grape seed extract, mangosteen fruit extract, panax ginseng, flax seed. Ang grape seed extract, ligon nga antioxidant, protection sa brain, heart og sa tung pamanit. Samtang ang mangosteen, puno sa xanthones nga antibacterial, anti-inflammatory, antiviral, anti-cancer. Panax ginseng, makapaboost sa tung enerhiya, makaparelax, og makapaayo sa gana ni Mister, no? Kay Panax ginseng, muhatag ka na siya kining tama nga blood flow or blood circulation. In return, ganado gid kanunay si Mister. Flaxseed, mayaman sa omega-3 fatty acids, makapakunhod sa blood pressure o maayo pod sa digestion. Kanang bitong maayong pagtunaw sa imong mga ginakaon. Ang sweetener sa kape, ay mong kahadlok, makanuhog sa term nga sweetener, ha? Pag may yung kag-sweetener sa tong Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, coco sugar ka na, mga senior citizens, di man, iha? Mga mamag papa kay titog tita, unsa may naa sa coco sugar? Natural kini, dili makadaot sa mga diabetic. Coco sugar, buot pasabot, gikan ka na sa Tree of Life. Sa matagtasa mga kaigsunan, imong mabati ang humot nga aroma o creamy nga lasa. Makawagtang sa stress, kakapoy o kalaay. Heart-friendly pagyod. Di gyud mangaslo mang imuhang tiyan. Busa, mga suki. Ayaw na paglangan. Bisitahan na ang pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Pangitaa na yun ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix nga gihimo sa Melvin Food Supplements Distributor. Ayaw galimot sa pag-like, pag-follow sa Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o mga promotions. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvin Food Supplements Distributor Hotline. Ako gihapon ang inyong makabayan JJ nga nagaingon. Nagasalamat amping sa tanang panahon.
1: kay mga salingan wala mati oras mga higala rom magpadayon sa online.

Κατόχα δράμα προϊσών από την κράτο μεγάλα σε Melvin Food Supplement Distributor. Αν ορίχητα. Dagat kang salamat mga higala sa inyong kanunay nga pagsubaybay. Huwag ayaw kalimot ha, magpito-pito herbal capsule. Magpito-pito herbal Cofemex. Adlaw-adlaw. Okay mga silingan, wala naman tayo time. Dagan kang salamat ninyo. Ako na lamang mag-aingon sa tuang letter sender. Kabalo ko sender sa kitgod na part para sa imo. Apan para sa ako, kung tinuod good, nga naigbugma si Elton imo, dili good siya magpatintal. Pero, pag kwarta na ganis gutan, o nga, dagko ang mga offer, andam niyo kabiyaan. Walay bili ang sobrang kagugma kung matintal ka sa kwarta. Grabe good ka powerful ang kwarta. Talagsara dili matintal sa kwarta pero kasagaran sa mga tao karon. Maskin miingon ka, dili ganako biyaan ang akong bana. Dili ganako biyaan akong asawa. Pero kung tintalon ka sa kwarta, biyae lang na imong bana ni mo. Biyae lang na imong asawa ni mo. Naakwid ako ang kwarta. Biyaan dyan ka. Labi na si Muhang uyab karon ka si Elton, mas na ay dinagko tungod kay abroad ang bayot. Nga grabe raman yung bayot kay mubigay rabigin ni mo, hatag rabigin ni dagko kayong mga butang. Ikaw ang medyo idaran ha. Kung pinsun-pinsun lang ang saligan. Why, mahimo ang love-love. Kasagara sa mga bata noon, matintal good sa kwarta. Kana lang, maayo, bangita na lang ka ng matured good, kana mga 50 plus, mga seryoso na, kana padulong lang pagka-senior, kana mga seryoso ho na. Pero mga bata noon, ganyan mong tripping, mayroon na spilmiro. Kana lang, Cinder, move on na. Napalagi daghang lalaki, nakauya mga naikagpulo, samota, napang naikaunse. Kana lang, Nay. Salamat na, Nay. God bless you, Nanay. Hanggang salamat sa tanan. Mayong adlaw pag-usap.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Maayong adlaw. Sa gihapon, andam gihapon nato ang atong mga ballpen ug notebook para nga malisa nato og atong ma-review-review og kabalo ba mo mga pinanggang at the more nato na i-review og i-share sa uban. Na kay may bawaan diha nga mga naigibati, i-share lang na sa mga pinangga tungod kay di man na synthetic, herbal, natural man na siya. Kung sa'y may bawaan ninyo, ipang-share the more mo mga katon sa pagpanambal. Kabahin sa walo sa mga balaod sa lawas is ang tulog. New start, no? NEWSTART. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust. So, kabahin sa walo ka mga balaod sa lawas ang pagtulog. Now, diha sa pagtulog, diha mahimo ang pag-repair sa atong lawas. Hinumduman nato nga kada adlaw na exhausta, no? Nay mga damage na hitabo, nay mga free radical nga nahitabo, no? Kumbaga sa ano pa na nay combustion na hitabo, nay energy nga nasunog, naagyo na siya nagasto. So kinahanglan na siya ma-repair panahon sa pagtulog. Ug ang pagtulog usab usa na sa mga pamaagi sa pag-drain sa mga toxins sa atong utok ug sa atong mga lawas. Kabantay mo nga pagkulag tulog ang tao sa puton kayo kay nitaas sa yang toxin niya sa yang utok basta kulag tulog. So ma-drain na siya panahon nga matulog kag insakto. Mao na nga pagkulang ka perminti og tulog, mohinay pod ang imuhang mga organs sa lawas. Pag mohinay ang organs sa imong lawas, makita nimo dayon managko ang imuhang eye bags. According sa research, usa sa mga ilhanan nga ang imong kidney pagdako imong eye bag nag-weak na usab siya. So mao na timan-an nato nga pagkulag tulog, hina pod mo digest ang imuhang tiyan. Pag hina mo digest ang imuhang tiyan, ibig sabihin maapektuhan ang imuhang metabolismo. Diha magsugod ang mudako ang atong tiyan, mudako atong bilbil, og nagpakita na siya nga hinay ang imuhang metabolismo. Pag mahina imong metabolismo, diha na dayon mo sugod ang diabetes og hypertension. Pag ang hypertension o ang diabetes gipasagdahan, diha na pod mo damage ang ato ang mga kaugatan nga mahulog coronary heart disease. Mauna sa mga taas og BP, kada semana or kada adlaw, i-check gyud ang BP nga dapat ma-normal gyud ang imong BP. Dili kay diha lang i-check kada bulan. Sa ato pa, isa ka bulan perminti taas imuhang BP, but pasabot isa ka bulan nga nag-create sa damage sa imuhang cardiovascular system. So dapat i-check talaga yan. Dili kay diarata mo check kung maatake nas kasing-kasing. So dapat ato agyuning i-check mga pinangga. No, tulog pala na gikan. Sa tulog pa lang mga matay ang imuhang brain neurons. Nga pag mamatay imong mga brain neurons, malimtanon kaayo ka. Mauna nga pagkulang kag tulog, mutaas ang imong stress hormone, mauna maka-arthritis pod. Isang daghanag balatian sa kulag tulog oy. Cognitive function ma-impair sa mga bata nga kulag tulog. Dugay kasabot sa puton palaaway. Pag inom lamog
5: Makabuhay Plus Herbal Capsule human panihapon, one or duha ka kapsula human panihapon para lami imong tulog ug dili lang pang palamig tulog ang makabuhay pinangga. Makatabang pud siya pagprotekta sa imong kasing-kasing layo ka sa atake sa kasing-kasing. Makatabang pud siya sa paglimpyo sa imong kidney, sa imong atay ug sa dugo. Mao na makatabang siya sa mga nai-arthritis, kusog mohagok, mga ibang arthritis, nai mga diabetes. Makatabang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule.
6: Igong time mga pinangga. I hope inyo ning share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy.
7: Mari, parang lumala ata yung skin. skin allergy mo.
8: Oo nga, Mari. Hindi tumatalab yung ginagamit ko.
7: Ito, Mari. I-try mo ang EXL All-in-One Skincare Oil. Meron itong 17 kinds of herbs. Plus, maganda sa skin allergies. Anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, at para sa mind relaxation.
8: Mari, ito na gagamitin ko. Ang EXL All-in-One Skincare Oil.
7: EXL All-in-One Skincare Oil.
9: EXL All-in-One Skincare Oil for skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oil.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
13: 10:20.
14: That time check was brought to you by
15: Governor Engineer Raul Mabanglo.
14: That time check was brought to you by
15: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
16: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio, favorite music radio.
18: FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio.
1: FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Salubungin ng sigla.
5: Magandang araw, magandang kalusugan at isang masiglang makabuhay day sa ating lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kasama sa paglalakbay patungo sa mas malusog at masayang buhay. Welcome again sa isang makabuluhan at masiglang episode po ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? What's up, Doc? Topic for today, it's all about the lymphoma cancer. Alamin po natin ito, paano ito na nangyayari, mga sintomas, komplikasyon, prognosis and diagnosis, structural treatment protocols, wellness management programs, at syempre, paano po makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule at EXL sa Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Well, ano nga ba ang lymphoma?
6: What's up?
5: Ang lymphoma po mga kamakabuhay ay isang uri po ng cancer na nagsisimula po sa lymphocytes, isang klase ng white blood cells na malaga sa ating immune system. Ang trabaho po ng lymphocytes ay lumalaban mismo sa infection, viruses at bacteria. Pero minsan po mga kamakabuhay, nagkakaroon po ng mutation at pabago-bago po na DNA cells sa ating katawan. Imbis na namamatay po sa tamang oras, patuloy silang nabubuhay at dumadami ng walang kontrol. Kapag nangyari ito, nagkakaroon po ng abnormal cells na pagdami po ng lymphocytes. At bumubuo po ito ng tumor, particularly sa lymph nodes area, sa bone marrow, or even spleen, at pati na rin sa iba't ibang bahagi po ng katawan. May dalawang pangunahing kategorya po ng lymphoma cancer, no? Una dyan ang Hodgkin lymphoma or HL. May presensya sa kakaibang cells na tinatawag po nating Reed-Sternberg cells na mas bihira ito kumpara sa non-Hodgkin. Pangalawa naman itong non-Hodgkin lymphoma or NHL na mas karaniwan at mas maraming subtypes ito. Maraming indolent or showing growing or slow growing at aggressive fast growing type. Mahalagang tandaan po natin mga kamakabuhay, lymphoma ay hindi lang po isang sakit. It is a kind of umbrella term na ito ay napakaraming klase ng cancer na makakaapekto sa lymphatic system po natin. Now, when it comes to diagnosis po mga kamakabuhay, kapag may suspecta ka sa lymphoma, kinakailangan na magpakonsulta ka agad sa ating mga kapatid natin mga medical doctors para ma-assess specifically kung anong klaseng uri ng kondisyon ang meron po kayo. Una dyan, ang physical examination, tinitingnan kung may kulani o pamamaga mismo particularly sa mga lymph nodes area. Pangalawa, blood test para makita ang bilang ng blood cells at function ng organs. Pangatlo, imaging test like CT scan, PET scan, or MRI para mas malaman kung gaano kalawak ang sakit, no? And even ang pagpapa-undergan po ng biopsy. Pinakamahalaga ito na kinukuhanan po ng sample ng kulani para mas makita po sa microscope kung may lymphoma cancer cell ka. And of course, bone marrow biopsy para malaman kung kumakalat na po ito sa bone marrow. Importante po talaga magpapakonsulta para mas maiintindihan po natin kung ano po yung mga integrative and complementary approaches na pwede nating gagawin pagdating po sa ganitong klaseng uri ng kondisyon. Now, when it comes to the wellness management po mga kamakabuhay, bukod sa medical treatment, mahalagang alagaan po natin ang ating sarili sa pamamagitan po ng holistic wellness management. Importante po ang tamang balancing dieta. Kumain po ng prutas, gulay, whole grains, lean proteins, limitahan ang mga processed food at refined sugars. Hydration, uminom po ng sapat po na tubig para mapalabas po ang other toxins. Physical activity, regular exercise para palakasin po natin ang ating katawan. Get enough rest, no? At least 7 to 8 hours of sleep, pinaka-importante po yan. Stress reduction, yoga, meditation, prayer, of course, don't forget for that, no? Kasi yan yung pinakaunang sandalan po natin, walang iba kundi ang ating pumay kapal. Deep breathing exercise, pag-practice po kayo niyan araw-araw para maiwasan po ang pagkakaroon po ng anxiety and some of other depression dulot po ng inyong karamdaman. Avoid vices, no? Iwasan ang alak, sigarilyo at recreational drugs. Regular check-up, importante ang follow-up check-up at para ma-monitor po natin ang progression ng iyong kondisyon. Natural support from the EXL Makabuhay Wellness Solution. Sa laban kontra lymphoma, may mga natural tayong kakampi gaya po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Now, ang question po dito, paano naman nakakatulong ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para ma-prevent, ma-restore at recovery para sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon tulad po ng lymphoma? At yan ay malalaman po natin ang kabuuang sagot po mamaya lamang po mga kamakabuhay after our short break. Kaya stay tuned!
7: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga kaka-tune in lamang, welcome naman po sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso po tayo sa ating continuous topic na kung saan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ba ay makakatulong sa pag-prevent, sa pag-restore at pag-recovery po ng lymphoma or even sa iba't ibang uri po ng cancer. Ang sagot po natin dyan ay opo. Malaki po ang role po nito sa ating kalusugan. Alam po mga kamakabuhay, as I mentioned a while ago, ang lymphoma ay isang uri po ng cancer ng immune system na kung saan ang lymphocytes at white blood cells ay nagiging abnormal at dumadami na walang kontrol. Kaya ang pangunahing laban po natin dito ay nakatuon sa immune support, anti-inflammatory action at antioxidant defense. From EXL Makabuhay Capsule, ang kombinasyon po ng mga halamang gamot na ito at nutrients ng capsule ay nagbibigay ng tatlong pangunahing epekto na mahalaga para sa mga pasyenteng may lymphoma. Una po dyan ang anti-inflammatory at immune modulation. Ang inflammation ay isang trigger ng cancer cell growth. Ang mga sangkap tulad po ng turmeric, makabuhay, serpentina at ashitaba ay kilalang kilala as anti-inflammatory at immune modulating properties. Ibig sabihin, natutulungan nilang i-regulate ang immune response para hindi maging sobra-sobrang aktibo o mahina naman kung hindi balanse sa tamang kondisyon para makilala ng katawan ang cancer cell at labanan ito. Pangalawa, antioxidant protection laban sa oxidative stress. Ang free radicals ay molecules na sumisira mismo sa DNA at nagtitrigger po ng mutation. Kapag napigilan ang oxidative stress, mas mababa ang chances ng pagdami ng abnormal cells. Ang vitamin C, B vitamins, guyabano at oregano na nagbibigay po ng malakas na antioxidant shields na nagpo-protecta mismo sa cells habang pinapalakas din ang mga natural defense system ng ating katawan. Pangatlo, cellular nourishment at detoxification. May mga sangkap po tulad po ng malunggay, sampong at implant na tumutulong sa paglinis po ng toxins at pagpapabuti ng circulation pati na rin sa nutrient absorption. Dahil dito, mas nagiging optimal ang kondisyon ng katawan para labanan ng abnormal cell growth. And also, the EXL Makabuhay Black Coffee. Kung ang EXL Makabuhay Capsule ay concentrated sa medicinal herbs, ang black coffee naman ay nakafocus naman sa kalakasan or energy, detoxification at cellular regeneration. Una dyan ang energy at stamina support from Arabica coffee, ginseng at spirulina na nagbibigay po ng natural energy boost at tumutulong sa ATP production cellular energy para sa pasyenteng dumadaan sa chemotherapy or even some of radiation. Malaking tulong ito para mabawasan po ang sobrang panghihina. Pangalawa, immune boosting superfood from purple kern, mangosteen, guava at agaricus mushroom. Ito ay may mga polyphenols, xanthones at beta-glucans na scientifically proven na nagpapalakas po mismo ng immune system. Ang kombinasyon nito ay pwede makatulong sa immune cells para mas kilalanin ang at sugpuin ang cancer cells. Pangatlo, detoxification at gut health. Ang psyllium husk at insulin plant ay tumutulong sa detoxification at blood sugar regulation habang pinapabuti nito ang kalusugan ng ating bituka. Kapag malinis po ang digestive system, mas maganda ang nutrient absorption at mas handa po ang ating katawan sa laban. Kapag pinagsama po natin ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, nakukuha po ng pasyente ang parehong defense at offense strategy from defense, protection laban sa oxidative stress, regulation ng immune system at detoxification. Offense naman, energy support, enhance the immune response at cellular nourishment. Sa ganitong paraan po mga kamakabuhay, hindi man sila direktang gamot pero nagsisilbi silang malakas na katuwang ng conventional treatment sa pagpapalakas po ng ating katawan, pagpigil po ng komplikasyon at pagbibigay po ng mas magandang quality of life sa mga pasyente. Again po mga kamakabuhay, hindi po ito gamot o kapalit po ng medical treatment pero pwede ito maging adjunct support para palakasin ang ating katawan at tulungan ang pasyente na magkaroon po ng mas magaan na karanasan ng kanilang therapy. Isang magandang halimbawa na lamang po si Ate Gay na ngayon ay hinaharap ang laban sa kontra lymphoma. Ipinapakita po nito na kahit gaano kahirap ang kalaban, may pag-asa sa tamang gamutan, disiplina at suporta mula sa kalikasan at siyensya. Ang lymphoma ay isang seryosong kondisyon po mga kamakabuhay pero hindi ito nangangahulugang katapusan na. Sa maagang pagkilala po ng sintomas, tamang gamutan, lifestyle management at natural wellness support, mas maraming tsansa na malagpasan po natin ito. Tandaan po natin mga kamakabuhay, knowledge plus action equals power over illness. At iyan po ang ating happy health hack for today. Ang EXL Makabuhay, what's up doc? At abangan nyo naman po ulit sa mga susunod po natin na mga episode na mas marami pa tayong health tips at na may tuturo po natin sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Tandaan po natin mga kamakabuhay, ang katawan natin ay regalo po ng Diyos. Kaya alagaan natin ito na may pagmamahal at pananampalataya. Hanggang sa susunod muli, always remember, stay healthy, stay blessed, dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
3: EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Dili tanan online available ang uban, galikay lang yun na nimo. Why? Hala no.
0: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi yung si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mabalik pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom na ko anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Bada, San Jose. Naamagod ko yung high blood sir niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nakuhaan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po na ang resulta sir, mauna nga, inom po. Sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o magnumsi, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta magnumsi, biktibo o parato.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa magnumsi. The most trusted by seniors. Laging healthy sa magnumsi.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampa-good vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio.

0: sa ka paborito nga awit ni Auntie Dra nga na maligya og orange sa may atbang ug ginaw kanay mo dalate. Maayong pagpamaligya og syempre maayong utod dra, salamat sa pagpaminaw. Mga vibes, palitin ninyo ko orange si Auntie Dra sa may atbang sa tong stasyon. Tamis kayang orange ka vibes. Dre lang ni atbang sa stasyon ka vibes sa 44 Barangay Santa Maria. YK Compound, lapit lang sa may tulay sa Santa Maria ka vibes. Istahan nyo dre, palitin nyo og orange si Ante. May pagpaminaw ka ni Moderate. Siyempre, may pagpaniunto dra. Kasi wala pa kay paniunto dra te, paniunto na. Almost Moon ka vibes, Because of You by Neo. Sa kakantang daghan kaayo o makarelate ka vibes tungod kay sa tinuod lang adunay mga taong dili na tumatag na mabot sa tong kinabuhi nga mogi makapausab sa tanan. Usahay sila mauhinungdan sa atong kalipay inspirasyon ug kusog sa pagpadayon or para mo padayon matagadlaw. Masin karon aduna kayo sa kataw ka vibes nga isulod si muna huna samtang nangaminaw kani nga kanta. Ayaw kaulaw nga pwede pa kayo ni mo siyang tagaan o shout out o dedication pinagi sa text line na to nga 0951-220-0478 o sa comment section sa tong Facebook live pwede kayo ka mag-comment ka vibes. Search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 at Davao de Oro. Aduna ko ipangutanan ninyo kapamilya ka vibes, kinsa man ang usa ka tawo nga nakahatag ug dakong kausaban sa imong kinabuhi. Kay siyempre kita nga lahi-lahi magita og mga kasinatian, lahi-lahi ta og mga inspirasyon. Morning, nangutana ko sa inyo kung kinsa man ang usa ka tawo nga nakahatag ug dakong kausaban sa imong kinabuhi. Pamilya ba? Special someone? Higala o ang atong Ginoo? Ipadala ang inyong tubag ka mga pamilya ka vibes sa kabasahon na ito na live on air. O syempre sa itong Facebook live usabi nyo na madunggan. Maong padala na sa number 0951-220-0478. O syempre sa itong Facebook live search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Ang mga tao ang mahimong muabot sa imong muabot or mulabay sa itong kinabuhi ka pamilya ka vibes apan ang mga leksyon o maayong panumduman ng ilang gibiyaan magpabilin ginahantod sa hantod. Usa pa dayon lang sa paghatag og gugma, respeto o siyempre pagpasalamat sa mga tao nga anaa kanunay sa imong kiliaran nga maskin unsang mga sitwasyon ng imong giagian na wala gyud ka gibiyaan. Open gihapon ang atong linya para sa inyong song request, birthday greetings, love dedication, shoutouts. Kung karon mga ka-vibes, ang atong oras, alas 11.31 na. Sa wala pa na kapaniyoto, drapaniyoto na ka-vibes. Kay padayon sa pagpaminaw, syempre, kadaghan pagkita, paboritong kanta ng atong i-play. Ako si Kay Jason, inyong kauban sa kahanginan sa programang favorite mong request. So syempre, dre lang paminawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao de Oro. Kapamilya, ka-vibes, sa kangusbon atong oras, alas 11.32.
1: That Time Check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglog. That Time Check was brought to you by Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
2: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani na gamit. Aw, epektibo barato pa.
4: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center. Nabunturang Branch. Located at LYR...

0: ASMR Favorite Mom Request.
1: Atong aras, kapamilya, ka-vibes, alas 11:41 na. May pagabinaw sa tanan ng mga solid ka-vibes nga nakatune in na karon. Og syempre sa mga ka-vibesab nato nga naminaw, pinaagi silang mga radyo, silang tagsa-tagsa ka mga radyo, may pagpaniudto, may udto kaninyo ka-vibes. Og syempre usab sa mga ka-vibes nato nga always, ug always good nga nagapaminaw sa itong programa o diri sa itong sibihanan. Okay, salamat mga ka-vibes sa always nga pagtangkilik or pagpaminaw sa matag programa diri sa itong sibihanan. Og syempre, uban dira ang minasingkasing nga pagpasalamat good na mo nga always good mo nga nagapaminaw sa matag programa diri sa itong sibihanan. Kay useless ang matag programa na ito ka-vibes kung wala mo. Og daging salamat sa mga kapamilya ka-vibes, mga solid listeners na ito dala. Sa tibuok probinsya sa Davao de Oro, asam no karoon nakapaminaw, may ugto, may pagpaniugto kaniyong tanan. May pagkaminaw usab sa tanan na itong mga tricycle driver nga always, always, yun nga nakatune in, samtang nagbiyahe, samtang nagtuyok sa poblasyon, asam mo karoon nagbiyahe. May pagkaminaw, may pagtune in, o siyempre, amping always sa biyahe, kapamilya, ka-vibes, kay hinumdumi nga dunay naghulat sa iyong pag-ulis. May pagkaminaw usab kang suon ako kang auntie dala ano kana maligya og orange. Grabe lami king orange ni auntie. Bisitahan niyo ka vibes si auntie dali sa may atbang sa dali sa tong stasyon. Dali sa may tulay nag tent si auntie dala oi laing naka tent ra. Palitin niyo siya sa inyong lamian og barato nga orange. May pagkaminaw may ngutto kanimo dala te. Kung gusto ka mga pita yung unyang hapon-hapon na gusto ka mga pi. Tabok lang dali. Kay natay ka pidaghan dali tay. May pagkaminaw ka ni Mudra. Siyempre, may pagpaniunto luyo sa kain sa panahon. Yung kalimot nga always ka maginom og tubig kay takabalo sa dagan sa panahon. At least nga aduna tay mainom nga tubig. Og siyempre sa mga ka-vibesab natong makalabay diri Pitin ninyo ka-vibes, palit mo og lamian nga orange. Siyempre ang orange sa vitamins, vitamin C po na. Ang ingon ni Kuya Tolit sana kay vitamin O daw. Kay vitamin O, orange. May pagkaminaw kang Kuya Tolit dira sa may barangay ugaw, Proctres barangay ugaw. Mr. President, maminaw ka na mudra, o Mr. Chairman. O siyempre sa tibok barangay ugaw, sa purok 1, purok 2, purok 3, purok 4, purok 5, purok 6. Wala na yung purok 7. Purok 6, sardaman. Sa lang mga ka-vibes sa itong, nakatune in dira, labi na ang Dilapenya, Patay, kang Boss Gregorio, kang Udoy Pats, kang Rachel Jean o Chesley Jana kang Chelsea Jean o Chesley Jana. Minaw ka rin mo dara Budoy Pats itong kauban dari sa sasyon at hangipo rin yung ka-vibe show niya alas 3 to alas 5 yung programang FMR Favorite Mix of Rock. O siyempre, kang show dra, minaw na dira show, kang Eric James Muga, o sa tanang Muga family. O sa tanang Aiko family, kang Angel Mark Aiko, minaw ka rin mo dra, kumusta man sa may mga katikaran sa kinabuhi dra. O siyempre, sa tumputang nga kapitan dra, kang Kapitan Milagros Andanistal, may pagbinaw, may pagpaniudto ka rin mo dra, kap, sa may katikaran na to dra sa barangay. Wala ba yung mga ipang barangay nga marites ron? So, pag-uminaw din mo dra, kap, siyempre, ang mga barangay pagsyonaris nga naka-duty karon kang Grace or Buda Lasaka o sa mga kaubanan niya dra, sa may mga naadra karon. Hindi ka mo mag-comment sa itong Facebook Live para isa-isa ako na itong shoutout ang mga naadra karon sa barangay. Siyempre, kang Tata Bulagta, naadra ati Tata Bulagta. May pagpaniudto ka ni mo dra. O siyempre, sa mga kugihan ng butang na kagawad usab, kang Danilo Digal, kagawad Danilo Digal, kang kagawad Sherwin Torrentera, kang kagawad si Daminda Pontevedra, kang kagawad Marjon Andanistal, minaw ka ni mo dra, Boss Marjon, saka kugihan usab nga kagawad nga dali, madulan o aptik. May pagkaminang usab sa tanan na itong mga solid ka-vibes, kapamilya nga nasa ilang panimalay karon, siyempre kauban ng ilang tagsa-tagsa kapamilya. May pagtanaw sa itong Facebook Live kang Ma'am Rowena Sereno Mangkias. Good morning. Again, number one listener, may I request the reason. Thank you po, shout out sa Tagatagum City. Sobrakari Street. Thank you. May pagaminaw kaniyo dra sa Tagum City. Dara sa may Sobrakari Street. May pagaminaw, may pag-tune in. O siyempre sa FMR Adabnor 89.5 o sa FMR Davao 101.9. Tune in mo ka vibes. O siyempre kang Boss Harrison Zerilio dra. O ng Sir Elmer Dudes Romantico Tandok. May pagaminaw kang Kapitan Chago dra sa mga naka-duty dra sa may FMR Davnor. May pagaminaw, may pagpaniunto, may pag-tune in kanyo ka vibes ka pamilya. O siyempre sa tanan na itong mga solid ka vibes nga nagbiyahe karon, nag long ride. Kung siyempre sa mga ka-vibes na ito nga nagpabukid karon. Ayaw yun kalimte ka-vibes nga always, huwag always yun mag-amping. Kaya doon na yung naghulat sa inyong pag-uliyo. Siyempre, timanay niyo perminting kinabuhi, walay replay. Kung always yun mag-amping sa mataglihok, sa matag lakaw na ito ka-pamilya ka-vibes. Atong aras ka pamilya vibes alas 11:47 na. O ganyang request ni Ma'am Rowena Sereno Mangkias. The Reason by Hubustang. Stay tuned ka pamilya ka vibes. FMR. Favorite Mong Request.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibate. Daghan kong gibate, Jud. Birting daghan na. Karun, okay na ko. Last na akong lawas. Daghan na kong trabaho. May mo ko. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuana ko, kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan, Jud, ako paminaw mo. Okay, okay, Jud ko. Magdom si epektibo barato. Kung makalas kigil sa lawas.
1: Di na Jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM radio, the vibes!
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes! Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR, favorite mong request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR, favorite mong request.
6: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: Excellent Life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Kantilan

0: bag-ong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Luzminda Plistico, 80 years old. Ang ako ikasulti, bahin sa Magnum C. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsol, piktibo sa nga tanang niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga nakubihan di hapon ko. Niya mapasalamat sa ko ka, Mami Lucky o Captain Diyos.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Kapamilya, ka-vibes, may pagbalik. Huwag ka mag-iapo ng kapaminaw sa programang favorite mong request. Samtang atong oras, kapamilya, ka-vibes, alas 12.34 na. Welcome back! Kinigihapon ninyong Kuya Jason nga maghatag sa inyong paboritong mga awit. Good vibes, karong nga dalawa. Karon lang ato ang nadungga ng usa ka kantang daghan kayo ang makarelate ka pamilya ka vibes. Tayo lang by Nobeta. Masa kini nga kanta mga ka vibes ka nang hisgot sa mga higayon nga kapoy nata sa kasakit, kapoy nata sa paghulat. Ug moabot ng panahon nga moingon ka, moingon ta nga kita na lang kaya. Mao siguro nga daghan kayo nga hanay gugma niini nga kanta ka pamilya ka vibes sungod kay simple lang ang mensahe apan diritso og dulot sa kasing-kasing. Kabalo mo mga kapamilya ka vibes, dili lang sa gugma importante. Importante usab ang pagsalig. Apil sa trabaho, sinasa, negosyo sa panag-uban sa mga tao. Kay usahay dili lang ang kompetensya makapasakit nato. Makapasakit kay kung ang mga tao nga imong gisaligan mo'y unang makalimot sa respeto o utang kabubuton. Ang tinuod nga profesional dili manapak aron musaka. Musaka siya pinaagi sa iyang kaugalingong paningkamot. May pinakanindot mga ka-vibes ka-pamilya. Nga musaka ka or wangat ka sa ginabuhi nga wala kay gitapakan. Wala kay gitamakan. Dili kay makuha ni mo ang mga butang o imong estado sa kinabuhi karon. Pero mo lagi daghan kag mga gitamakan nga tao. Useless gyapon. Ang oportunidad mahimong makuha apan ang maayong ngalan ka pamilya ka vibes. Og integridad kinahanglan nato panalipdan matagadlaw. Usa sa tanan natong ka pamilya ka vibes nga nagtrabaho karon. Padayon lang sa pagpaningkamot, padayon sa pagkamatinud-anon o pagrespeto sa inyong mga kauban. Kaysa katapusan ng karakter gihapon naglabing kusog na puhunan sa usa ka tawo ka pamilya ka vibes. Shoutout sa tanang listeners ka pamilya or solid ka pamilya ka vibes na nakaroon sa opisina, sa dalan, sa tindahan, na sa ilang balay karon. Salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw. May pagpaminaw usab kang Ati Ruth Trimulta niyog dira sa May Tamia Compostela. Ang BB o siyempre sa iyang mga anak, sa mga kasilinganan ni Ate Ruth nga nakapaminaw karon sa iyang galanog-lanog nga radyo dira. May pagaminaw, may pag-tunin kanyo kapamilya ka-vibes. O siyempre kang Kuya Rekrek Orbuda, kang Ate Minda Orbuda usab dira sa may parangay pangutusan, kang Boss Joseph Maloloyon. May pagaminaw, may pag-tunin o may pagpaniod to kanyo ka-vibes. Open kaya po ng atong linya ka-vibes para sa inyong song request, birthday greetings, love dedication, shoutouts. Shoutouts sa inyong mga loved ones, sa inyong mga crush, sa inyong kabit, sa inyong sugar daddy. Atong oras, ka-pamilya ka-vibes, sa wala pa ng kapaniod to na. Kaya atong oras, alas 12.38 na. Kinigya po si Kuya Jason sa programang favorite mong request. Siyempre, dali lang mabinawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7. Davao de Oro, Kapamilya, Ka-Vibes!
1: FMR, favorite mong request!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Trusted
6: by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
8: Good morning, Mang.
9: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
8: Kumuta ng...
9: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
8: Kumuta sa aroma niyo, eh.
9: Ay, syempre.
8: Dali, tilawan ko. Lamias si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yun kayo.
9: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
8: Magnum C Herbal Coffee?
9: Oo, more na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
8: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
9: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
10: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
1: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
2: Ha? Kabuhin man ko oy.
1: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum si refreshing oil.
2: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
1: Refreshing yun day. Magnum si refreshing oil na day.
2: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
1: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum si refreshing oil.
3: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
4: Magnum C Organic Rub.
3: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
5: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay safe o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar. Magnum C Caravan Day na pod.
6: Oh yeah.
3: Mubiyahe na sad ang team sa Magnum C karong Hunyo 27 para sa Magnum C Caravan Day.
6: Oh yeah.
3: At hangi ang tibok team sa Magnum C karong Hunyo 27, Sabado, alas 8 sa buntag sa Isulan Barangay Kalawag 2 Gymnasium, Isulan Sultan Kudara. O alas 2 sa hapon sa Sorala Municipal Gymnasium, Sorala South Cotabato. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo salmot o muapil. Magnum C users man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, na ay chance nga makadaog og 30,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalahon ang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products.
6: Oh yeah!
3: Pwede sab ka makadaog o mga premyo sama sa Android cellphone, LED TV, home and kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maungtiman i ang petsa sa inyong mga kalendaryo o appeal sa kasadya. Karong Hunyo 27, Sabado, alas 8 sa buntag sa Isulan Barangay Kalawag 2 Gymnasium, Isulan Sultan Kudarap. O alas 2 sa hapon sa Sorala Municipal Gymnasium, Sorala South Cotabato. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
8: Sigurado ka?
9: Sex.
8: Ayaw sa. Didiri pa ko ang dam. Basin mabuntis ko.
9: Marriage and career.
7: Sus na anak sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
8: Natural. Kay sige kang pambabae.
9: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
7: Yes, nagawad na kito sa trabaho.
9: Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Ni anang yung kuya balay. Malipay gud niya kung asawa karon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Og karon adun ako'y giandam nga regalo nga makapalig-on siya tong relasyon. Luwata kay di oh.
2: Mao ba? Naka'y regalo sa ako ah? Unsa man na? Kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Umawdig ipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lahin. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Arnelio Siriban, Buhangin, Davao City. Wala si Pahit, may sa kalawasan, sir. Dili ka ng iwan na ay palsipesan, wala. Okay ra, sir. Sa isa ka daw, sir, maka-upat ka ako si Say. Tunod na, sir. Makatamang-tamang ba, sir, ang kape, sir? Pero katulog ko, naana ba? Bigti ba operato, sir?
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumuta ng...
7: Dali mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar. Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: na mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Kama kalo korok dos kagoyaw bisleg city kung lawas maayo kayo dili kapoy tara adlaw ko si giga kuan anton hapon nya may nang tulog na kumagabi epektibo nya barato pa kusog na sa tindahan.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
3: Love, sex, marriage, and career.
4: Isang magandang araw na naman po sa ating lahat, mga kaibigan. Hello po sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Captain Jake Ogzi, Mommy Lucky.
4: Hello po sa inyo lahat, mga kaibigan. Another day, another brand new story, another brand new lessons in life na pwedeng matututunan po sa programang LSMC. Welcome po, mga kaibigan. Alam po namin inaanto kayo, labi na kung bago kang kaon. Lamig yun, ipiyong-piyong.
5: Depende kung unsa ang sudaan, Captain Jake.
4: Sa kung unsang sudaan, mamilaki, basta busog ka. Inaning mga orasa, kasabot kayo misin yung gibate, labi nang nakasopisina ron, magsigilag pang huyab.
5: Di ba ka, Captain Jake, sige lang ka, o ka nang huna-huna, o ka nang...
4: May matulog.
5: Ay, ano mo, oy, kadugi ba mag-alas 5? Oh. Kay mo gawas na ko aning lugaran eh.
4: Tinaon man. Anyway, live tayo sa Facebook, mga kaibigan. Ha? Sa lahat po naman nakaantabay sa programa natin, mga taga-Butuan, taga-asa mang kakaroon nga naminas ng programa, Butuan ka man, taga-Hinguog ka man, taga-Kabadbaran ka man, tayo po ay mapapakinggan na naman po at mapapanood sa Facebook. Pangitaan lang ang Captain Jake
5: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky.
4: At pakiclick lamang po ang follow, mga kaibigan. At pag nakapag-follow na, pakicomment na lamang po sa inyo mga greetings dyan sa ating Facebook Live. Mga greetings, kung ano man ang gusto nyo sabihin, kung ano man ang mga gusto nyo itatanong sa programa natin, ayan, pwede po, kahit ano po dyan.
5: Yes, actually, Captain Jake, sa to ang Facebook Live karon na ating butang din ha karon poll question na siya. Pwede mo actually mo tubag din ha.
4: Mo-attend ka sa Isulan, Surala, nga Caravan Day karong Sabado. Depende, kay kung taga San Francisco, layo ginamamilaki. Oh.
5: Isulan. Kaya basi di ay nasa yung mga laing lakaw, di at least makahibaw ta kung pila ka buka mo attend.
4: Oh, araw po ngayon ng Thursday, mga kaibigan. Ilang tulog na lamang po. Nandiyan na kami sa Isulan, Sundan Kudarat at Surala, South Cotabato. Imagine, Thursday ngayon, Friday bukas, the following day, mga kaibigan, Sabado na, andyan na kami sa Isulan para sa ito ang Magnum C Caravan Day. At andyan na naman kami po sa Surala, South Cotabato, alas 2 po ng hapon sa Surala Municipal Gymnasium. Dalaha lang ang mga basiyo sa Magnum C, uwa kay Magnum C diha. Adto lang gihapon kung tigpaminaw ka sa programa kay makapalit magag Magnum C dito sa ito ang Caravan Day.
5: Kinsa-kinsa ito mga kauban. Kauban nato din na si Kokoy Martin, si Papa Winston, si Kuya Erwak, si Captain Jake, si Mommy Lucky, si Papa Charles, siyempre kaubon po nato din ha ang Tibok Team sa Magnum C Philippines.
4: Welcome po again sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Ano po magandang aral ngayon, Mami Lucky?
5: Magandang aral! Kapag pagod ka na at kapag kapagod ka na, gikapoy na ka sa imong kinabuhi. Maabot mo ganyan point, Captain Jake, ka nakapoyin ta. Labi na, pagbalik pa ulit itong ginagawa natin. Tapos feeling na to nga, progwa naman ipadul nga na akong ginabuhat. Or kapag pagod ka na or nakaginatubang nga problema, naalang kay doha ka option.
4: Wow, what two options?
5: It's either you
4: what
5: quit.
4: What are those two options?
5: The two options are, it's either you quit or you keep going.
4: Oh, two options, ha?
5: Two options lang sa kinabuhi, ha? It's either you quit or you keep going. So you have to choose wisely.
4: Yan. Dili ba pwede, Mami Lucky, nga? Three options, like quit, relax, pause for a while, and move forward.
5: Pwede na po. Dugangan na to. Three options.
4: Mita, no? Two options po, mga kaibigan. It's either mag-quit, mag-stop, pero ang pinakamaganda, yung defining moment. Alam niyo ha, sa kinabuhi ha.
5: Ay, ganun ko na. What is defining moment, by the way?
4: Defining moment, mga kaibigan, nakasausa ka crossroad ba? Sa usaka ka crossroad. Ganun ba itong, na ay, sa crossroad sa
5: Crossing, kumbaga sa crossing. Crossing, ayan. Oh, ano, para, Crossing din na sa crossing.
4: Sa crossing, nakakadiagatindog, no? Sa crossing, ang usa kadalan nga nag-cross padung dito sa imong direksyon. Pero naka sa crossing, doon na kay choice nga pwedeng mumalik, doon na kay choice nga pwedeng muundang. And sometimes, mga kaibigan, pagka mubati ng kagkakapoy, mubati kagkalaay, maabot yung ganang ginatawag na ito, crossroad. Ayan, kanang crossing sa imuhang journey, sa imuhang paglalakbay. Na crossing, it's either mo padayon ka, or it's either mo go back ka, or it's either mo tipas kaglaing dalan. Ana, sumuha na yung mga options. And ang defining moment is that kanang gibati ka kakapoy, but despite sa imong gibating kakapoy, muaginod gihapon ka, muabanti ka sa unahan.
5: Keep going.
4: Piliyon ni mo itong naka sa crossing, piliyon ito ni mong dalan padung sa imong gusto nga direksyon. Despite sa imong na-feel nga kaluya, kakapoy, and doon ay mga higayon sa itong kinabuhi, mga kaibigan. Ganahantan because doon ay mga motivation sa palibot. Kinsa na mga motivation, mga support system sa palibot.
5: Mga inspirasyon.
4: Mga inspirasyon. It could be your family, it could be your children, it could be your spouse, it could be your husband. So, mauna yung mga inspiration. But ang defining moment na itong ginamin, Mami Lucky, regardless kung naan ang mga tawhana sa palibot or wala, mupadayon gihapon ka. Mo ito ang mga defining moment.
5: Yes.
4: Muna yung defining moment is defining moment is either mumulukang ka or mumalik ka. It's either mutikang ka or mustap ka. Mauna ang mga defining moment. O, ang defining moment, mga kaibigan, it's so tempting na mubalik si mong agi, labi na kung nakabati na kagkakapoy, labi na gibati na kagkaluya, lami kay mo undang, lami iayo mo
5: stop,
4: lami kay magpadasay mo emosyon. Nya mao na gitawag sa defining moment because despite sa imong gibati, gipili nimo ang imong dalan nga padayunon sa gusto nimo nga direksyon. Mao na ang defining moment.
5: Ayan ha, pili akong unsa manging dalan imong tahakon karong adlaw or ugma or sunod adlaw or naman mga desisyon sa imong kinabuhi nga kailangan nimo mo pili ang insakto. Og ayaw pagpili og mga butang, Captain J, kapag panahon nga lipay kay ka, panahon nga naguol ka, panahon nga nasubo ka.
4: And ayaw pili ang sayon. Pinaka gusto sa tao kanang sayon. But ang sayon, mga kaibigan, daghan na makabuhat na. Sa mga butang extraordinary, defining moment, mga kaibigan, ang defining moment is that piliyon ni mo tong dalan nga bisag lisod pero kahibaw ka mo ti maayo dito ka. Ayan. Ang defining moment is magpalahi ka sa kasagaran kaya ang kasagaran mas gusto nila sa yon. Mao po na mga defining moment, mga kaibigan. So imuhang piliyon tong dalan bisag lisod nya wala gipili sa kadaghanan kaya ang kadaghanan gusto mo gud nila sa yon.
5: Yes, easy road.
4: So diri kas lisod, bahala na. Oh, sana po magandang paalala yan sa mga gibati o kakapoy, nagtrabaho, nalingkamot, ginikanan nga nalingkamot. Bantira ta sa unahan, aginod lang ta. Manginhas ragot ta sa unahan. Malay na to, sino makajakpat ta sa unahan.
5: Correct.
4: Anyway, welcome po again sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Ang ato ang programa, gihatod ka na to sa Magnum C, the most trusted by seniors. Pinagkakatiwala ng mga nanin tatay ang Magnum C Herbal Capsule. At ang pinakamaganda karon nga produkto sa Magnum C, ang Magnum C Diacare. Nga naman, daghang kayo ang hatag o feedback din eh, labi na sa mga dunay diabetes, dunay mga samad nga dugay maayo, dunay mga inflammation sa lawas, mga hubag-hubag sa lawas. Magnum C Diacare. Guwapo kayo niya na. Ang kanindot na Mami Lucky kay 12 pesos lang. 12 pesos lamang po ang Magnum C Diacare. Usbo na to, ang Magnum C Diacare ay 12 pesos lang.
5: 12 pesos lang.
4: Muna ay kanindot sa Magnum C Diacare. Nga mapalit po sa mga nakaling butiga, pharmacy sa inyong mga lugar. Kung taga Davao de Oro ka, taga Davao City ka, lahat po ng HB1 Pharmacy, at lahat po ng Rojan Pharmacy, at lahat po ng mga butika sa Davao City, may Magnum C products na.
5: Yes, at saka syempre, available rin sa HB1 Pharmacy pag taga Davao ka, Captain Jake. Ug, hapit na ta, mag-replenish, Captain Jake, ug magbutang og stock sa Rose Pharmacy.
4: Yun, hopefully po, sa Rose Pharmacy, makakabili na kayo ng Magnum C at saka Mercury Drug Puhon. Maluing gino, depende lang po sa dagans panahon, kung sa maayo kayo. Ang nindot, kung makatukag Mercury, nanay Magnum C.
5: Yes.
4: Makatukag Rose Pharmacy, nanay Magnum C.
5: Yeah.
4: Nanay pinakanindot.
5: Di na maglisod. Di na yun maglisod.
4: Ay, man, di na yun maglisod. Kung diri ka naman sa Bukidnon, Mami Lucky, Nana Diaz, Marama, Quezon, Bukidnon,
5: Bofarco Pharmacy.
4: naana sa Farmasya Egang, naana diya sa Estenso, o naana na sa Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon. And pagdating mo naman sa Maramag, Bukidnon, naana diya sa mga nagadayang butika sa Royce Plaza sa Valencia, o naa po diya sa Centro Mall sa Maramag, Bukidnon, na Magnum C Herbal Coffee diya. So makapalit mo diya sa mga butika. Quad Pharmacy, San Andres, naa po ni sa Don Carlos, naa po ni diya sa may Kibawi, Bukidnon, Wao. Huwag diri ka naman sa North Cotabato, halos na ng butika di, anapoy Magnum si mga kaibigan, nasa Mlang, Tulunan, Matalam, napos sa Kabakan, nasa Antipas, naanatanan diya sa inyo, sa Sultan Cotarat, naasa Isulan, Takurong, pagdating mo naman dito sa may South Cotabato, Marbel, andyan po sa Sorala, halos po lahat ng butika mga kaibigan, wala na yung butika ata nga walay Magnum si. Sa lahat po naman nakaandabay na naghahanap po ng Magnum C Diacare, Magnum C Herbal Capsule. Kung haplas ang istoryan, doon na po'y haplas nga nindot kayo. Magnum C Herbal Massage Gel, mga
5: kaibigan. Nindot kayo ng Magnum C Herbal Massage Gel, Captain Jake. Labi na, pag nabitaon ka ng kapoy kayong lawas, tibok ano nagtrabaho. Pag uli ni mo, pag humain o pamunas, ni mo mamuna sa usaha. Kaya basin, pag anak ni mo sa Magnum C Herbal Capsule, Massage Gel, Captain Jake, ang mga tagip-tip na to, matanggal. So, kinaimportante magpunas usa bago manghaplas. Kaya tanawa, pag humanagpunas, manghaplas, ay lami kayo ang inyong tulog, labi na makasimhot mo aning lami kayo ng massage gel.
4: Ayan. Basta haplas, gesturyahan, ay Magnum C nga haplas. Dagang produkto ang Magnum C, na ganyan vapor rub sa Magnum C, napaganing herbal juice para sa dibuk pamilya. Ang soft drinks, mapalit kag usa ka litro, naa sa mga 60-70 pesos, tama ba?
5: I think, nana diyan. 80 na gani karoon ka? 80,
4: no? Para, pero ang Magnum C Herbal Juice, 30 pesos lang nasa sa mga butika niya. Usalan na ka sachet, stevia ang tamis ana, dili na siya pang patasog sugar sa lawas, nindot na kay herbal juice na siya. Maayo na sa mga bata, maayo na sa tibuok pamilya. Kaysa halip mo inumog soft drinks sa kalitro, kambyuhin na lang na og Magnum C Herbal Juice. Makatipid pa ka, healthy pa ang pamilya.
5: Yes, para sa tibuok pamilya, available lang ato ang Magnum C Herbal Juice sa tuluka flavor, pineapple orange, manga, og melon. Perfect pang tibuok pamilya, pwede pang ice candy pag init ang panahon.
4: Baliktas sa ito ang panahinta sa itong programa. Sa lahat po naman nakaandabay, pwede nyo kami itag sa 0933-812-5818. Sa lahat po na may mga Facebook, panoorin nyo kami ng live sa Facebook. Pangitala ang Captain Jake
5: and Mommy Lucky.
4: Sana umabot tayo ng 100 viewers ngayon mga kaibigan, kasi pagka umabot tayo ng 100 live viewers, mamimigay po si Mommy Lucky ng Mutya Dio Spray.
5: Spray para sa inyong kilig-kili, para wagtang ang mga di maayong butang.
4: Yawa ng wagtang di maayong butang, ha? Mutya Dio Spray, mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy, sinima lugar. Pero kung umabot tayo ng 100 live viewers ngayon, mamimigay po si Mommy Lucky ng Mutya Dio Spray.
5: Pampawagtang sa mga di maayong butang.
4: Aba. Panahin tayo sa programa. Diba programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
3: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and career.
1: Ni ang nagyong ko sa balay. Malipay ko niya kung asawa karoon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon ako i-andam nga regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwata kayo ni oh.
2: Mauba? Nate, regalo sa ako ah. Unsa man na kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Ang mawag ipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum si, radyo na kong kape. Di na dyan ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na dyan ta magdulog.
0: Di na dyan mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum si. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum si.
3: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Navalta, isang medical doctor.
4: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters. Meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation. At ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga at tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi pag nakakain ka, medyo napadaming kanin mo or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po, kapag nag-take tayo nito, syempre kung naggagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates at sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumaghang. Wala naman akong diabetes, kaya po I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa mga supplements.
3: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Navalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage, and career.
5: Ayun pa rin po kayo nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career. Kaupan si Captain Jake ug si Mommy Lucky. Palihog sa pagtanaw sa itong Facebook Live karon. Nagka-live si Mommy Lucky ug si Captain Jake. Pangitan.
5: Paano ito manghatag karon og Mutya Dio Spring? 55 live viewers pa man lang ta. 55 live viewers pa man. Kaibigan, paano mamimigay si Mommy Lucky ng Mutya Dio Spring? Nakay Mutya Dio Spray di Mommy Lucky?
6: Na!
5: Ano? Patano ano? Gwapo ro ba kanis kilikili? Spray lang kanig mga katulong spray. Ay, di, gan man imaho imong kilikili ani. Araw? Mutya Dio Spray. Mabibili po sa lahat ng butikas, butika, pharmacies, in yung mga lugar.
6: Mutya Underarm Dio Spray. Ayan. Ang pangunta na pwede ba daw na sa tiil nga baho?
5: Pwede sa kayo. Sa tiil, bago magmedyas, mo niyang spray. Mutya Underarm Dio Spray, mga kaibigan. Maayo kayo niya gamiton. Labi na sa mga dalaga, ulitaw. Sprayhan lang niyo katulog.
6: Maayon niya sa mga dalaga ulitaw, pati po sa mga asawa o sa mga banya.
5: Wow.
6: Kaya masin nakalimot at katimot sa itong mga kaugalingon, mga misis, di ka malimot.
5: Mutya Dio Spray.
6: Nindot kaay na siya, makapaputi po sa inyong kilikili o makapabalik sa inyong confidence.
5: Ayun, oh. Anyway, napakarami po ng mga nag-greet dito, Mami Lucky. Pakibasa na lang po, Mami Lucky.
6: Salamat kay Apple Molina sa pagpaminaw. Thank you po kay Bombs Martinez Mamangkong, mga taga... okay, taga Coronel City, salamat po sa pagpaminaw. Naminaw po karon si Mama Alma Murillo. Thank you very much po sa pagpaminaw. Marjan Oclerit, thank you rin kay Hazel Mantilla. Mga taga Trento sa Cuevas po, sila Renz John Flores sa Buran. Thank
5: Ayun,
6: you very much.
5: Salamat po.
6: Naghanan nag-message dali.
5: Si Jane, maraming salamat sa kong shoutout po sa akong hubby, si Ronald Biduya at mga taga Pine Hills Village sa Napaliko, Arakan, Norgo de Bato. Listening po always sa inyong programa. Salamat po, Jane, sa pagpaminaw.
6: Ayan, salamat po lahat po naman nakaantabay sa atin sa mga oras na ito, sila Dalia Ofamin and Mundo Barcenas. Thank you very much. Mary Chris Guyo, Mary Grace Hove, si Ma'am Adelfa Josafat, si Mary Guyo, ang mga taga-Purok 12, Guadalupe Esperanza.
5: 58 live viewers, mga kaibigan.
6: 16 na ka.
5: Uy, 16 na. Maabot ni 100 kapin, ha?
6: Castillo, Lelimino, Krista, marami salamat po sa pagpaminaw.
5: Makahatag yun is Mami Lucky karoon ng Mutya Dia Spray.
6: Ayan. Si James Caserva, thank you very much sa pagpaminaw. Jayan Asierto from Santa Josefa, salamat po sa inyong pagpaminaw. Cecil Gaas, si Ronald Ponte, thank you very much sa pagpaminaw. Norbe Reyes Belen, among taga-Kapalang Davao del Norte, marami salamat po sa inyong pagpaminaw.
5: Si Annalisa Clarito, basta mag-greet na siya, kabidan, muragyod siya, og lupig pa'y bata nga maglukso-lukso. Salamat, Mother S. Nanay Annalisa Clarito, magandang araw po sa inyo. Salamat. Ayan. Po.
6: Vincent Ozere, maraming salamat mga taga-West Poblacion. Sean Clover, thank you very much po sa inyo mga taga La Finia, La Filipina, mga kauban na niya nga repacker sa RMR, Captain Jixi Chet, Chagikan, salamat sa inyo pagpaminaw. Si Rexel Roshana, ang mga taga Hinguog, namina po karon, sila Yonon Oyaro, si Bobby Tuyugon, si Seb 17, si Bami Panizel from Isulan, marami salamat po sa inyo.
5: Ayun, oy, mga taga Surala, gusto ninyo maka-avail og ganang mga barato nga produkto, anha mo diya sa Michelle Bodega sa Surala, no?
6: Ayun.
5: Makapalit mo diag Magnum Sisab, makadiskwento sab mo, labi na kung mahimo kang kabuhayan partner. Mga taga-Surala, ado lang sa Michelle Bodega. And ang ato ang Magnum C, available po sa Moda Mart Coronadal Branch. Ang Magnum C mapalit diha sa Moda Mart Coronadal City. Yan.
6: Thank you rin po sa pagpaminaw si Jacoy. Uy, paramdan na ko si Jacoy, Captain Zek. Jacoy Street Food Isulan. Sayangan daw dito siya katin karong sabado. Kinado siya yung lakang.
5: Mo na akong giingon.
6: Hindi kakuha sa TV pa.
5: Sayang kayo. Ni mo mga doon nga. Nindot kayo ng panahon. Tagsara kayo mimo balik sa inyong mga lugar. Si Wilson, Datay Wilson nga tuma. Maraming salamat. Magpasalamat yung sa inyo sa Magnum C Dia Care. Kayo normal gyud ang akong sugar. Salamat tay.
6: Thank you very much tay. Si Rolando Agustin, salamat po sa pagpaminaw mga taga-Kalawag. Tres Isulan, Judan Kudarat, Captain Jake, si Mary Vic Belliones Fantigala, Fantilaga, si Benji Montero, salamat po sa pagpaminaw. Choose the right way and don't forget to ask guidance to the Lord.
5: Tama, very good.
6: Ayos ha.
5: Si John Roca Buglusa, namina sa programa mga taga-Bagumbayan, Sultan Kudarat, o mga taga-Bagumbayan, pwede kang umaten sa Sultan Kudarat ha. Sa doang Caravan Day sa Isulan, especially po sa Buglusa family, cellphone lang migatan ako kay Guba Among Radyo. Salamat po sa inyo.
6: Thank you po, salamat kina na Johansson, sa imo ang kanunay nga pagpaminaw, maraming salamat nai.
5: 61 live viewers po mga kaibigan, marag di gamay kahatag ani og kwadro, di gamay kahatag ani og mutya Dio Spray Mami Lucky. Kaya dapat 100 din.
6: 100 magbigay
5: siya, oy. Kila di mo? 61 din.
6: Sa ako ang 63.
5: Ah, 63. Mm-hmm. Gamay pa lang. Kaya kulang pa.
6: Kulang pa.
5: 37 pang kulang. Oh, sana makaabot po.
6: Yan. Si Anzac Reyes, salamat sa pagpaminaw mga taga-Monte Vista Compostela. Daw kanong sarot, bag-urami din ha. Nag-caravan din.
5: Sa Compostela?
6: Oo.
5: Ay, bag-urami din.
6: Mag-ura ka ayo. Si JL Rosales Orenio, salamat po sa pagpaminaw. Si Ma'am Dai Chavez, hello ma'am. Ang pink kanunay kung asa magkakaroon ha. Thank you very much. Noraida Abdullah, hello Mami Luckies. Lagi kami nakikinig sa programa ninyo.
5: Salamat
6: thank
5: po.
6: Thank you po. Salamat po.
5: Magandang
6: sa
5: araw po Mami Lucky and Captain Jay. Nakaandabay po sa inyong programa. Pwede po ba ako magdanong? Mayroon bang hapon sa programa nyo, replay lang, avid listener po ako, pwede bang mag-request ng song Sorry by Jamie Rivera. Marami pong salamat sa inyo, ba? Salamat po kay Elmer Pisikal o P4 Barangay Salvacion Prosperidad. Meron po mga kaibigan sa gabi.
6: Thank
5: ewan ko lang sa inyong lugar kung may radyo po na meron kaming 6 to 8.
6: Yan, Janet Kabangisan, salamat po sa pagpaminaw. Kanusa mo, mabalik din na sa Midsayap. Hapit na ang Midsayap. Hapit na mobile. Hapit na mahuman ang tuig.
5: 69 live viewers mga kaibigan. 30 na lang. 31 na lang.
6: Uy!
5: 31 na lang ang kulang po. Mamimigay na si Mami Laki ng Mutya Dio Spray.
6: Dio Spray. Si Ronhel Bongkalon. Salamat sa pagpaminaw. Huwag ang iyang asawa daw karoon na minaw, Captain Jack, habang nagabangnod o balanghoy.
5: Oy, mahaputo ni, magputo.
6: Maining puto, honey. Namin yung palisan o Magnum si Barley Coffee or Magnum si Herbal Coffee. Tatay Wilson, katumain nga siya para hindi kayo magsisi pag Magnum si.
5: Aba. Salamat po sa Campiao family. Si Baby Campiao po ito. Nandato Udin Sinswat. Maraming salamat. Salamat po sa inyong pagpaminaw. And si Mary Grace Gonzalez, thank you po sa pagpaminaw. Si Lucky Galia, thank you po sa pagpaminaw. Walang bansalan, naminaw sila karon.
6: Ayan, Jefferson Manatan, nga always naminaw karon sa itong programa. Always nagpaminaw sa itong programa, Captain Jake, sa radyo daw or sa live. Dala sa may Vita Rich Panakan. Uy, thank you kaayo sa inyong pagpaminaw ha, Jefferson. Thank you si Ellen, Ma'am Ellen Guerrero. Hello, Ma'am Ellen Guerrero. Maraming salamat sa pagpaminaw. Si Jane of the Pine Hills Village and North ka. Napalit ko. Ay, nabasa mo na pala yan,
5: si
6: Captain
5: Nardo Jake. Dinko, watching live from Kibawi, Bukidnon. Maraming salamat, Nardo Dinko. Si Sweet Dumaging, maraming salamat po. Shoutout po sa kumbanya nga nagdunduyan sa mga pagpaminaw sa inyong programa. Thank you po. Si Gian Padrahas. Ayun. We have 62 live viewers. Marag di gan makahatag sa mamilakir. Wala man gan mo... wala ka internet sa guning uban. But anyway, salamat sa inyo kay Nai 62 live viewers, mga kaibigan.
6: Nino Medina, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Shell Fulgarenas, si Rosalie Esmedia, salamat sa pagpaminaw. Namina po si Mary Kersley Wanen, si Mil Noy, thank you very much. Si Wad Scotty, thank you very much. Si Shirley Gabanalan, thank you, salamat po sa inyong
5: saan yan. Po mabibili ang Magnum C sa Midsayap? Halos lahat po ng butika sa Midsayap may Magnum C, kahit dyan sa Sunny sa to may grocery Sunlight Grocery.
6: Mapalitan nga itong Magnum C Herbal Products. O syempre din na sa my Pinyol Blair Food and Refreshment.
5: Ayun, halos lahat po ng butika, mga kaibigan, may Magnum C na po. Sa Tagum, lahat po. Panabo, meron po, mga kaibigan. Saan dyan sa Mabuhay, sa Panabo. At lahat po ng mga butika dyan sa Panabo. Sa Carmen, meron pa nga po sa may Santo Tomas. Lahat po. Si Rilio Pharmacy sa Santo Tomas, makakabili ka ng Magnum C Products, mga kaibigan. Ito na po ang kwento ngayong araw. Pakinggan po natin ang kwento natin ngayong hapon sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career.
7: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng mga sumusubaybay ng inyong programa. Bawat hapon, isa rin po ako sa mga nag-aabang, nakikinig sa inyong programa. Gusto ko po sanang mapakinggan ang aking kwento, Kapitan, sa inyong programa. Naway kapulutan ito ng aral, lalong-lalo na ng lahat ng mga kabataan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang John. Ang tunay kong pangalan ay John Ray. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa aking pagkatao. Sa lahat ng mga pinagdaanan kong pagsubok sa buhay. Sa lahat ng aking mga pagkakamali. Sa kung paano nga napunta ako ngayon sa aking kinalalagyan, yan po ang gusto kong ibahagi sa inyo.

Apat po kaming magkakapatid, Kapitan. Ako po ang pangatlo. Hindi naman po mayaman, hindi naman po ganun din kahirap ang aming pamilya. Maayos namang naghahanap buhay ang aming mga magulang. Kaya naman sustentuhan ang aming pangangailangan. Ang totoo, kahit mag-college pa kami, ang totoo, kayang-kayang suportahan ng aking mga magulang kung ano man ang nanaisin namin sa buhay. Maganda naman ang hanap buhay ng aking ama o ang kanyang trabaho. Suportado din doon ang aking ina na may kaunting negosyo. Subalit kahit noon pa man ang aming kabataang kapitan, sa aming magkakapatid ako nang itinuturing na black sheep of the family. Ako ang laging pinagbubuntungan ng init ng ulo ng aking ama, lalo pat madalas ay napapaaway ako noon, lalo pat madalas ay napapabarkada ako sa mga taong hindi sang-ayon sa prinsipyo ng aking mga magulang. Ewan ko ba, Kapitan, kung bakit malapit ang puso ko sa mga taong nakatambay, kung saan doon ako nakakasumpong ng kaligayahan. Alam ko namang may mali. Alam ko namang hindi magandang kanilang impluwensya sa akin, lalo pat sa murang edad ay natutunan ko na mga pagsusugal. Lalo pat sa murang edad ay natutunan ko na ang pagbibisyo, gaya ng pag-inom ng alak, pag-cutting classes. Hindi ko nga po natapos ang aking pag-aaral sa high school, dahilan upang ayaw na akong suportahan ng aking mga magulang. Pabalik-balik, paulit-ulit na lamang ako sa third year noon. Siguro may mga pagkakataon pa nga po, Kapitan, na tatlo o pang-apat na beses akong bumalik sa pagiging first year high school. Ganun ako ka irresponsibleng tao, Kapitan. Hindi ko itatago

Wala ako itatago sa inyo, Kapitan. Gusto kong ilantad kung ano man ang nagawa ko noon. Napakatigas ng aking ulo. Ilang beses nang umiyak ang aking mga magulang, lalong-lalo na ng aking ina. Sa kung paano ako napunta sa mga away, sa kung paano ako napunta sa mga maling barkada, yan ang laging ikinasasama ng loob ng aking ina. Lalong-lalo na sa mga panahon nag-aaral pa ako sa high school, ako na ang dahilan kung bakit nasistress ang aking ina. Ito ang naging dahilan kung bakit galit na galit sa akin ang aking ama. Hindi kasi nakakatulog ng maayos ang aking ina sa paghihintay sa akin, lalong-lalo na sa mga panahong uuwi na lamang ako ng madaling araw, alas dos, alas tres ng madaling araw. Sa kahit anong puna nila sa akin, Kapitan, hindi ako tinatablan. Ewan ko ba, bakit ganoon na lamang ako karebelde noon? Mabuti naman ang aking mga magulang, mabuti naman ang aking mga kapatid. Pero bakit nararamdaman ko noon na bakit mas pabor ang aking mga magulang sa aking mga kapatid? Madalas ko kasing naririnig sa aking ama, Kapitan, ang mga salitang wala ka nang ginawang mabuti sa pamamahay na ito. Wala ka nang naihatid na maganda sa pamamahay na ito. Puro na lamang sakit ng ulo, sama ng loob ang binibigay mo sa iyong ina. Dinamdam ko ang mga bagay na ito, Kapitan, kasi may mga pagkakataon noon na bumabawi naman ako. May mga pagkakataon noon ay tinatama ko naman ang aking pagkakamali. Sinusubukan ko namang magbagong buhay noon, iwasan ang mga barkada. Pero sa tuwing nakakarinig ako ng mga masasakit na salita mula sa aking ama, lalong-lalo na ang aking mga kapatid na hindi ko maramdaman ang kanilang suporta. Lalong-lalo na ang aking mga kapatid na parang tinatakwil nila ako, Kapitan. Kahit sila mismo ay nakakaramdam din ng galit kapag ang aking ina ay nasistress sa akin. Pamalik-balik na rin at ilang beses na rin pong napatawag sa barangay ang aking ina. Ilang beses na rin po akong napatrobol noon, napaaway noon dahilan upang maipatawag ang aking ina sa barangay. Ilang beses na rin po akong pansamantalang nakulong, Kapitan. Pero napaka-rebelde ko talaga. Lumipas ang panahon hanggang sa ako po ay magbinata, umabot na ako ng 22 years old, huminto na ako sa pag-aaral noon at sinubukan ko na, Kapitan, na maghanap buhay. Gusto ko sanang bumawi na sa aking mga magulang, iwasan ang mga barkada. Subalit ayaw nila akong pagbigyan, tila parang malayo na ang kanilang pakiramdam sa akin. Ilang beses akong humihingi ng tulong na sana masuportahan man lamang yung pagtatrabaho o masuportahan man lamang, Kapitan, ang pagnanais kong maghanap buhay. Gaya na lamang ng pagko-comply ng mga requirement kung sakaling sa mga panahong nag-a-apply ako ng trabaho. Bagkus na palakasin ang aking loob, nasasaktan pa ang aking damdamin. Lalo na nung humingi ako ng tulong sa aking kapatid na may trabaho na, sa aking nakakatandang kapatid. Bakit ka sa akin umihingi? Eh wala ka namang iniiwang pera sa akin. Wala ka namang naiambag sa pamamahay na ito. Hingi ka lamang ng hingi. Mga salitang nasaktan ako, Kapitan, dahilan upang nakawin ko ang pera niya. Wala sa isip ko noon kung ano ang konsekwensa o consequence, Kapitan. Ang nasa isip ko lamang noon ay gantihan ng aking kapatid. Sa matagal na panahon, mayroon siyang inipong pera na dapat sana ay para yun sa pagtitake niya ng exam. Para sana yun sa gagamitin niyang pagre-review para makapag-take ng licensure examination dahil o magbo-board exam na ang aking kapatid. Pinagtiyagang ipunin yun ang aking kapatid. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit ganun na lamang ang galit niya sa akin nung panahong sa halip sana isuportahan niya ako. Subalit nakarinig pa ako ng masamang salita kaya ninakawan ko na lamang siya. Kinuha ko ang perang matagal na niyang inipon, Kapitan. Kaya nung malaman niyang nanakaw ang pera, wala silang ibang pinagbuntungan. Ang totoo, kahit alam na nila, kahit sinasabi nila sa akin na akong kumuha, itinatago ko pa rin ang katotohanan. Todo deny pa rin ako noon.
At ito rin ang dahilan kung bakit mas lalong nagalit sa akin ang aking ama. Pinalayas ako sa aming bahay. Sinabihan niya kung kailanman ay huwag ka nang tumungtong sa pamamahay na ito. Tumatak yun sa aking isipan, Kapitan. Naawa ako sa aking sarili. Bakit ba ayaw nila akong intindihin? Bakit ba ang lahat na lamang ay galit sa akin? Sa panahong yung Kapitan, tanging ina ko lamang ang nagsabi sa akin na anak, huwag ka nang umalis. Dahilan para mag-away sila ng aking ama. Dahil ang sabi ng aking ama, kaya nagiging ganyan ang anak mo ay dahil kinukonsinti mo. Ramdam ko ang pagmamahal ng aking ina, Kapitan, dahil kahit ipagtabuyan pa ako ng buong pamilya, ang ina ko lamang ang laging andon para sabihin sa akin na hindi, dito ka lang, huwag ka nang umalis. Pero sa pagkakataong yung Kapitan, dahil nasaktan na rin ako at aliminado naman ako sa aking sarili kahit hindi ko pa aminin ang pagkakasala ko, alam ko naman sa aking sarili na ang lahat ng ito ay dahil sa akin. Nagkakagulo ang pamilya ay dahil sa akin. Kaya lang naman nagalit ang aking ama at ang aking kapatid ay dahil meron akong ginawa. Hindi na rin ako natuto talaga, Kapitan. Aminado ako doon. Pasakit sa ulo ang ginagawa ko noon sa kanila. Kaya sinabi ko sa aking inang, Ma, kinakailangan kong umalis. Hayaan mo na ako. Kaya ko nang buhayin ang aking sarili. Bagamat umiyak ang aking ina noon, Kapitan, tinuloy ko ang aking planong umalis na. Daladala ang mga gamit ko at hindi ko alam kung saan ako paruroon. Hindi ko alam kung ano bang mangyayari sa akin. Ang sinabi ko lamang sa aking sarili, bahala na. Buti na lamang at may mga kaibigan akong nagpatuloy sa akin. Dito nagsimula na nagtrabaho akong muli. Nasira na naman ang mga plano ko, Kapitan, nang bumalik ako sa aking bisyo. Dahil nakatira ako sa aking kaibigan na pareho din ang aming mga gusto, ang aming mga interes, pareho naming gusto, ang mga pagbibisyo. Napunta lamang sa mga bisyo ko ang aking kinikita. Nagtrabaho nga po ako, Kapitan, pero hindi rin ako nagtagal dahil lagi akong lasing o di kaya ay nagdodroga. Napakahirap nang tanggalin sa aking sarili, Kapitan, ang aking mga bisyo, lalo pat andyan ang mga barkada ko. Wala rin ako ibang mapuntahan liban sa aking mga barkada. Wala na rin akong pamilyang mababalikan. Lungkot na lungkot ako, Kapitan, at ibinaling ko ang aking atensyon at ang aking kalungkutan sa pagbibisyo. Pansamantala ay naiibsan ang nararamdaman kong lungkot. Pansamantala ay naiibsan ang mga takot ko sa buhay, ang mga pagsisisi ko kung bakit ako nasadlak sa ganoong pagkakataon. Para pansamantalang makalimutan ang lahat ng yon, ibinaling ko ang aking sarili sa pagdodroga.

Nalaman ito ng aking ina, Kapitan. Halos masiraan ako ng bait sa pagkakataong yon. Sa awa ng aking ina, ay kinuha niya ako. Pinauwi at tinanggap muli sa aming pamamahay. Nakiusap ang aking ina dahil ayaw ng aking amang tumuntong pa ako sa aming pamamahay. Kinausap niya ang aming nakakatanda. Ang aming panganay, ang aking nakakatandang kapatid. Maari ba ay doon mo muna patulugin si John sa inyo? Pansamantala lang, pakiusap ng aking ina sa aking kapatid na panganay, Kapitan. Saka namang pumayag ito dahil nakiusap ang aking ina. Para maiwas lamang sa gulo dahil ayaw na ayaw na ng aking ama, Kapitan, ang makita ako. Sinumpa na ako ng aking ama at ang sabi pa nga niya sa akin, nung umalis ako, kahit pa mamatay daw siya, ay hinding-hindi na raw niya ako mapapatawad. Kahit pa raw mamatay siya, wala na siyang pakialam sa akin. Kahit masakit man ang mga salitang yon, tinanggap ko yon dahil ako naman ang may kasalanan. Alam ko naman na hindi makakaganoon ang aking ama, Kapitan, kung hindi lamang dahil sa aking mga ginagawa. Kung hindi lamang ako pasakit sa kanilang mga ulo. Pansamantala akong nakikituloy sa panganay kong kapatid. May asawa na rin siya. Kahit papaano ay tumutulong na lamang ako sa kanya. Kung ano man ang mga utos niya sa akin, pagluluto, pag-aasikaso, sinusuportahan ko na, Kapitan. Para lamang malibre ang pagkain ko at para lamang wala siyang masabi sa akin. Sinubukan ko talaga, Kapitan, ang pagbabagong buhay. Sa mga panahong yon, 27 years old na ako. Gusto ko na maging maayos ang buhay ko. Pinangarap ko rin magkaroon ako ng sariling pamilya. Pinangarap ko rin na magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero talagang sadyang malapit ako sa gulo. Bumalik na naman ako sa aking bisyo, Kapitan. Nang minsang magkita kami ng mga dati kong kakilala. Nagyaya, nagkausap, hanggang sa bumalik na naman ako sa pagdodroga. Dahil wala akong pera, Kapitan, natutunan ko namang galawin ang pera ng aking kapatid. Sa pagkakataong ito ay napakahalaga ng perang yon dahil manganganak ang kanyang asawa. At ang perang to ay inilalagay lamang niya sa alkansa kung saan nakadisplay lamang ito sa kanilang aparador. Malapit ng manganak ang kanyang asawa. Pero talagang hindi ko naisip ang mga bagay na ito. Ginalaw ko na naman ang alkansang ito para sa aking bisyo, para sa aking kapritsyo, Kapitan. Ang akala ko hindi niya malalaman ang pagkuha ko ng mga pera. Ang akala ko ay hindi niya malalaman kung magkano ang nakuha ko. Nalaman lamang ito ng aking kapatid nang kabuwanan na ng kanyang asawa at gusto na niyang kunin at bilangin ang pera kung ano man ang laman ng kanyang alkansa. Buong akala ko, Kapitan, ay hindi niya malalaman ng lahat. Pero lahat tala o lahat pala ng pera na andun sa alkansa ay meron siyang talaan. Meron siyang record, Kapitan, kung magkano ang laman ito. Kaya nung binilang niya, galit na galit ito, Kapitan, dahil wala naman daw siyang ibang pwedeng pagbuntungan, pagbintangan, dahil ako lang naman daw ang andon sa pamamahay nila. Nagsinungaling pa ako sa takot ko, Kapitan, na baka mapalayas na naman ako. Kuya, hindi ko ginalaw ang pera. Wala akong kaalam-alam, Kapitan, na nakatala pala ang lahat ng perang inilagay na. Nagastos ko, at hindi ko alam kung gano'n na pala kalaki ang nakuha kong pera na dapat sana ay sa panganganak yun ng kanyang asawa. Kahit itago ko pa at i-deny ko pa, pero nalaman niya rin ang lahat. Dahil ang mga perang papel ay nilalagay niya sa isang pangbalot ng sigarilyo, Kapitan, para hindi masira ang perang ito. At yung pangbalot ng pera, Kapitan, ay nasa bulsa pa ng aking mga pantalon. Kaya nahuli niya ako. Kaya nalaman niyang ako ang gumalaw ng perang ito.
Sa galit niya, kapitan, ay pinalayas niya ako. Sinabihan niya rin ang aking ina kung gaano kasama ang aking pagkatao. Hindi na magbabago ang anak mong yan. Kahit anong bigay mong pagkakataon, kahit anong mabuting layunin mo sa kanya ay hindi na magbabago ang taong yan. Sana mamamatay na yan. Sana magkasakit yan. Wala na akong pakialam at wala na yang silbi sa atin. Ganun na lamang kasakit ang salita ng aking kapatid habang kinakausap ang aking ina. Gustuhin pa sana ng aking inang ipaglaban ako, kapitan, at intindihin kung ano man ang sitwasyon. Pero ramdam ko ang galit ng aking kapatid. Kasalanan ko ang lahat. Inamin ko yun, kapitan. Aminado ako doon. Nakatingin lamang ako sa aking ina

Mamamatay na ako. Paano na lang kung wala na ako? Sinong malalapitan mo? Sinong makakausap mo? Sinong hihingan mo ng tulong kung wala na ako? Lahat ng mga kapatid mo ay ayaw na sa'yo. Itinatakwil ka na ng pamilya. Itinatakwil ka na ng lahat ng mga kapatid mo. At hindi ka na makakatungtong sa pamamahay na ito, lalo pat andyan pa ang ama mo. Ano bang gusto mong gawin sa buhay mo? Doon ako nakaramdam ng matinding pagsisisi, Kapitan, na habang sinasabi yon ng aking ina, para bang may pumupukaw sa aking puso, may pumupukaw sa aking isipan. Nalungkot ako, Kapitan, nung makita ko ang aking inang lumuluha. Nung makita ko ang aking ina na para bang pagod na siya sa akin. Doon na pukaw ang aking isipan. Bakit ko nga ba ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit ko nga ba ginagawa ang mga pagkakataon o ang mga pagkakasalang ito? Napakabuti naman ang aking ina. Mabuti rin ang aking ama. Bakit ko ba pinipili ang mga ganitong daan? Sinubukan kong umalis, Kapitan, at magpakalayo-layo muna at magpakalma para maibsan man lamang ang kanilang galit sa akin. Pero 5 araw lamang ang makalipas nang makarinig ako ng balita na ang aking ina, Kapitan, ay inatake sa puso. Hindi na nakasurvive ang aking ina, Kapitan, kasi bago pa makarating ito sa hospital, ay patay na ito. Nung marinig ko ang balitang ito, hindi ko maipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko sa pagkakataong yung Kapitan. Nang lamig ang buo kong katawan, doon pumasok sa akin ang matinding pagsisisi kung bakit ko ginawa ang mga bagay na yon, dahil alam ko, Kapitan, kung bakit at ano ang nangyari kung bakit inatake ang aking ina. Alam ko siguro sa sobra, sa matinding stress niya sa akin, sa sama siguro ng loob niya at sa awa niya sa akin, siguro nagkaganon ang kanyang pakiramdam. Kaya inatake siya sa puso. Ang masakit pa, Kapitan, sa burol mismo ng aking ina ay pinalalayas ako ng aking ama. Gustuhin ko mang tignan ang aking ina at nakiusap ako sa aking mga kapatid. Kahit sa uling pagkakataon, gusto ko lamang makita si Mama. Gusto ko lamang matunghayan kahit sa huling pagkakataon, kahit eto na lang na pagkakataong ibigay niyo sa akin. Pagkatapos nito, hinding-hindi niyo na ako makikita pa kailanman. Hindi na ako nakalapit pa sa burol ng aking ina dahil napakaraming tao ang nagsabi sa akin na huwag ko na raw ipilit ang aking sarili. Baka magkagulo lamang at baka ito pa ang maging dahilan kung bakit mapaaga ang pagkamatay ng aking ama. Nawala na raw ang aking ina. Baka daw susunod ang aking ama sa sama ng loob. Doon ako, Kapitan, nakaramdam ng matinding pagsisisi. Pagsisisi na kailanman hindi ko pa naramdaman. Nanunumbalik sa akin ang mga salita ng aking ina. Nanunumbalik sa akin ang mga alaala kung paano ako kinampihan ng aking ina, na kahit pa sa likod ng mga ginagawa kong hindi magagandang bagay, si Mama ang laging andon para bigyan ako ng payo. Si Mama ang laging andon para kampihan ako.

Sa apat na sulok ng aking kwarto, Kapitan, doon ko'y binuhos ang lahat. Lahat na makapagsisisi ko. Ang lahat ng sama ng loob ko. Patawarin mo ako, Ma. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkakataon na naging sani ako ng sama ng loob mo. Hindi ko na kayang ibalik pa ang mga panahon

Isang malaking pagsisisi ang aking naramdaman, Kapitan. Huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Kahit baguhin ko man ang aking pag-uugali, hindi na rin kailanman makikita pa ito ng aking ina. Umaasa na lamang ako ng aking karanasan sa buhay ay magsilbing ara, lalong-lalo na sa mga binata. Na sana huwag niyo akong gayahin. Na sana mahalin niyo ang inyong mga magulang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. John.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Lisa Maitom, taga Barangay Pangit, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C, tungod kay ako nagayad na prob siya. Ang akong gipangbati sa akong lawas. Nagyod ko'y kaligon, og naayog yod ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa akong lawas. Pero tungod sa Magnum C, kapsol, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang yod siya, naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Hermana, Antiga Pransa, gay natuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung kumari may nag-recommend sa ko ang paggamit ko na ko ani. Kining kamot nga wala, dili makaisa sa taas. Karun buyag, bisan pag saluyo, makaisa na. Kung nagpasalamat dito ni Magnum C, tanan nga, produkto sa Magnum C akong gigamit. Nakaayon yun ko. Aktibo, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Nyapil, kada Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good, ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot yun ang Magnum C kay na ang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, yun kapi ka ginang kapsula, kagaplas. Nindot yun ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good si sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Yan na, kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin ka, maka-afford mang good taan nga kapsula ka ginang tambal nga plus kagin ang kapi. Barato raman ko siya. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga pag-guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
7: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
10: Ha? Kabuhin man ko, oy.
9: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum si refreshing oil.
10: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw.
9: Hmm, refreshing lagi.
10: Lami sa paminaw.
9: Refreshing yun day. Magnum si refreshing oil na day.
10: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
9: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum si refreshing oil.
11: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon na para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
12: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitumbalik, o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay safe, o bilita ng hapdos kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
11: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
13: Ikaw na pala.
14: Love.
15: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
16: Sigurado ka?
14: Sex.
16: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
15: Sos na ana sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
17: Natural. Ay sige kag pambabae.
15: Yes, nanawad
18: na kayo
15: sa trabaho!
18: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.

0: sex, marriage, and career.
1: Good morning, ma'am.
2: Oy, good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita. Tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, oy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Lami si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabihin ang rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
5: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, maputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inimin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
4: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Marriage and career.
1: Pagka pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage and Career. Kauman si Captain Jack o si Mommy Lucky. Live ka po ito makita sa Facebook na ito pangita ang Captain Jack o Mommy Lucky.
1: Sana may mabigyan kami ng 5 mutya Dios spray, mga kaibigan. Ngayon, mutya Dios spray. Gusto sana namin mamigay. Kaya lang may requirement. May requirement po, mga kaibigan. We have 40 live viewers. Sana po umabot ng 100 yan. Pagka umabot yan ng 100, bibigyan ni Mommy Lucky ng, pipili si Mommy Lucky ng 5 mutya. 5 winners po na bibigyan ng mutya underarm deo spray.
6: Yes.
1: Available na po ito, mga kaibigan, sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Mutya underarm deo spray. Gwapo ani nga spray sa kilikili. Kaya kung nasanay tagtawas, gwapo po ni siya kay on the go, magunin siya. Di mayabo. Kung nakaibiyahe, gwapo kayo ni nga. Butang na ni mo sa kit bitaw ng mga sitawa ng Mami Lucky.
6: Ano siya?
1: Kanang travel kit, kanang nanay shampoo, nanay guwan, gani. Gwapo kayo ni siya. Hindi na ka magdada itong takong bayanan bitas tawas. Oo niya.
6: Saya ka gagap mo.
1: Hindi, mo, hindi na andan na itong mga buto.
6: Ang katawa kasi, bisaya kay bayanan, Joel.
1: Bayanan na. Bayanan.
6: Sudlanan. Sudlanan or butili bottle.
1: Maba, ano din na?
6: Yes.
1: So, nindot kayo mutya deo spray, mga kaibigan. Para sa anghit nga kilikili, nga dili mulagong nga kilikili, mo niyang inyong ipapaliton. Mutya underarm deo spray.
6: Yes, papatanggal sa mga butang nga dili angay.
1: Aba. Ha? Pangtanggal sa mga butang aron di ka mahimutang?
6: So, kanina, I forgot na. Nakalimot na ko katong pangpawala sa mga dili ingonato sa ato ang ilok. Lalay.
1: So, lahat po naman, kahit na pa yung mga taga-isulan, andyan po kami sa Sabado, ha? Ulitin po namin, just in case nakalimot kayo, markahan nyo na po ang inyong mga kalendaryo dahil sa Sabado po, magkita-kita at ang mga taga-isulan. Kumpleto po ang buong team ng Magnum Sea Philippines. Makauban na doon niya sila Papa Winston. Makauban na doon niya si Kuya Erwak. Makauban sa nato niya si Papi Charles. Makauban sa nato niya si Captain Jake o si Mommy Lucky. Niya mauban gikan ni sa isulan, alas 8 ng umaga diyan sa Barangay Kalawag 2. Didiretso po kami alas 2 po ng hapon diyan sa Surala
6: Municipal Gymnasium.
1: Yeah. Surala sayang. Municipal Gymnasium.
6: Sayang hindi na to mauban si ano, si Ate Ganda. Nagtanaw siya karon sa atong Facebook.
1: Busig na siya mauban.
6: Busig na siya mauban, Ate Ganda. Pwede na po kaayo.
1: Siwa kay Lingaw diha.
6: Siwa kay Lingaw diha. Busig ganahan ka mauban. Muna kay suruy-suruy diri ba.
1: Mo gani. Namina sa programa diha si Rusty Francisco na kanda pa sa programa natin. Si Nonski Enrique, shoutout po. Rosalie Luna diha sa may Paradise, sakop sa lingig. Naminal si Ron sa LSMC. Salamat sa inyo.
6: Ayan. Thank you kay Shaylee Perez. Salamat po sa inyo pagpaminal. Mataghapon doon nagpaminal doon sila Captain Jake, sila Casey Marinduque. O gayahang nanay Captain Jake na nagpaminal sa radyo daw nga si nanay Benvenida Wenceslao sa Compostela, Davao de Oro.
1: Si Ramil and Jerry, Madam Bamba Escalante from Mabua, Tandag City.
6: Huwag yun si Mati Ganda ba? O na napakadali, pero wa naman ka.
1: Double pay, ma'am. Siya dahin
6: eh. Siya na. Ako dito na, inchik-inchik na yung Korean-Korean. Yung pangalan, duda na ako kanin bayhanan ni
1: Juan. Nagitaguan.
6: Nagitaguan ba? Basta hawa na may labot, ani ha. Kani hawa na raban ni Namo.
1: Nagitaguan, ilahin yung pangalan. Si Papi Charles, ingat siyang tagpila na siya, boss. Ha? Tagaan-tagaan eh. Para ganahan ka mo promote ani. Si Ira Abdul, shoutout po sa mga taga-pikit. Ayan, minas sa programa. Si Jumar Hagimit, marami salamat. Ayun, thank you po.
6: Salamat sa po sa inyo pagpaminaw. Ana si Apple Molinas, Captain Jake, bagay daw ni sa iyahang murag bagay na da, sa ako, sa iyahang o sa iyahang asawa?
1: Bagay na sa imo ha. Kinindot ni kay pang pa dili palagom sa kilikilin. Sa itaw, ano,
6: pampaputi, actually, pang-protection sa inyong kilikili. Mo na yung nakanindot, Captain Jake, sa ato ang produkto.
1: Ayun, no. Anyway, balikan na natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pag-usapan po natin to. Lalong-lalo na kay naidaghan din mga ginikanan nga namina sa programa. Makaambit po sila sa ilang mga, sa ilahang mga gustong ipaabot, no? Especially si Tatay Carlito, nadiha karon nagtanaw si Nanay Flor Flores, nakaandabay po sa programa natin. Salamat po, Nanay Flor. And si Ma'am Ellen De Guerrero, kumusta naman ka na, Ma'am Ellen? Si Ma'am Ellen, kanunay rin na sa mga present ko. Pahuma na, wa na po siya. Nawa na po.
6: Nawa na po. Now you see, now you don't. Anagin ang mga styling ko, ani.
1: Tagulilong na si Ma'am Ellen. Asa na po si Ma'am Ellen? Anyway, balikan natin ang kwento ni John, mga kaibigan. Ang kwento po niya, black sheep of the family. Marang anag, yung mga termino, black sheep of the family.
6: Mm-hmm.
1: Unsa man ang black sheep of the family? Itom nga tupa. kung dili siguro ni black goat siguro Mami Lucky.
6: Kaya
1: ang sheep kay ang kanang sheep mangod nga kuan. Kanang tupa mangod Mami Lucky. Kuan gina siya maamo, ana na siya buon. Buutan mo na iyang characteristics sa usa ka kuan kanang tupa. Pero pagka kanding mo na siya kuan opposite po na kay manungay ra nagkalit ng kanding.
6: Wala hay kuan.
1: Kanding siya niya. So, ang story po, black sheep of the family daw siya. So, upat sila managsuon, ikatulo ni siya sa igsuon, ikatulo ni siya sa upat ka managsuon. Nga, naghang kayo sa katraso, Mami Lucky, sa tinuod lang, di na nako ma...
6: Di na gid mapugngan.
1: Pero tinaghana ni yung story. Sa tinuod lang, shortcut na lang ginako ni yung story, perting taasan ni yung story, mga kaibigan. Ugmayo kag atraso nga nabuhat ni, perting naghana kag atraso nga nabuhat niya sa iyang pamilya. Ang katong mga na-mention ako kaniya sa ito ang pagbasa sa iyang story, pipila lang to sa mga atraso nga nabuhat niya. Ngawat siya sa tinigom sa iyang igsuon para sa pang sa tawag na kanang license or examination, board exam.
6: Board exam sa igsuon.
1: Nagtigom yung igsuon para pang board exam. Kay, mangyawat ba? Nagtigom-tigom kay mahal maguna mag-review ka, mahal-mahal may Mami Lucky.
6: Oo. Tapos mag sa review pa lang imo daan pila pa nakabulan.
1: So nahitabo, gikawat pud to niya ang katong kwarta nga tinigom sa igsuon. And gawas niya na gikawat pud niya ang pangpanganak nga kwarta alkansya sa igsuon. So inaana sa ka brutal bitaw nga very inconsiderate. I don't know ha. I don't know if kanyang giingon karon sa tong programa nga nagsinkin lang ang tanan sa dihang nawa niya mama, nagsinkin lang ang tanan sa dihang hilak niya mama, nagsinkin lang ang tanan sa dihang nahibalan niya nga namatay niya mama tungod sa siguro sa out of consumption. I mean, tinuod makapamubo gina sa kinabuhi ng consumption.
6: Oh, tinuod gina Captain Jack labina og kay nang wala kahibaw nga naa kay sakit di ay tapos na trigger lang tungod sa stress.
1: Labina kung nakait blood taas imong BP ana or di ba money common reason nga nang atakihon sa tumang pag-overthink, tumang pagunahuna, tumang kahiubos, money isa sa mga reason nga nung mo-trigger ang kanabitong pagtaas sa BP, money sa inatakihon sa kasing-kasing, atakihon sa ma-stroke, ano bitaw? So money ang mama, mami, lucky. Ito anong basahin ko?
6: Basahin na ito ni mga nag-comment din ni Captain Jake ha. O yan, si Nanay Flor Flores, John, gisayangan lang nimo ang imuhang pagkatao, imuhang man nagihatag og sakit, ang ulo sa imo, gitagaan nimo og sakit sa ulo, ang imuhang mga ginikanan, og mga igsuon, sayang sud. Pero ang naminaw karon nga mga tigulang, tagsara siguro ang mga batan-on nga dili pa ulahi ang tanan. Kay kung magbag-o ka, kay naapaman mo'y papa o mga igsuon, pagbag-o na jod. At o kagsimbahan mo, ampo ka dito isalig sa Ginoong tanan, kay ang Ginoo, kay ang Ginoo mapasayloon.
1: Mapanasayloon.
6: Mapanasayloon. Mag-ampo lang kanunay, tapos likyan na nimo imong mga barkada. Money ang sulti, Captain Jake. God bless and good luck. Oh, ayan. Napadali mga comment, Captain Jake. Atong comment ni Tatay Carlito. Si Tatay Carlito. Ayan, ito si Tatay Carlito Valenzuela. John, magsilbing aral sa mga kabataan ang nangyari sa buhay mo. Hindi pa huli ang lahat para magbago at magbalik loob sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa tatay mo at sa mga kapatid mo at tapat na magbago.
1: Tapat na magbagong buhay.
6: Tapat na magbagong buhay.
1: Pagka sinabing tapat, talagang tinudaan na eh. Tapat talaga. Si Azel Tabet, maraming salamat po sa pagmamina. Watching from Bukidnon. Shoutout po kay Papalo. Papalo, nga kulang iyang adlaw ug di makapaminaw sa LSMC. Maraming salamat po. Si Azel Tabet.
6: Papa?
1: Papalo. Ay, Papalo siguro. Papalo.
6: Ah, Papa.
1: Papalolo. Ano
6: ah,
1: si
6: Papalo. Kung sa kuhaan pa na kay Daddy Lou. Daddy Lou.
1: Papalo.
6: Mami Lou. Mama Lou.
1: Thank you po, Azel Tabet, na mga taga Bukidnon. Asa ni sa Bukidnon? I mean, Valencia ba ni? Maramag ba ni? Kevin Bautista, maraming salamat. Shoutout po sa kumama nga naminaw sa mga bumutos, gaputos o gapamutos og ice candy from Ruby Bautista.
6: Uy, unta ka ng ice candy. Hindi.
1: Yan. Anyway. Napa ba yung mga mensahe na Mami Lucky?
6: Morat akong nakitaan Captain Jack din sa nag-comment sa ato. Ang uban rin, naghilak-hilak man eh. Cap, siguro ka nang... Wala sila sa karilit sa story lang siguro, pero... nasad sila sa
1: wala
6: story.
1: Wala mo share diha nga batanon. Nga mo ingon nga, ako pod kap, karelate ko ana. Badlungon sab ko, pero kaluis ginoon, nagbago ko kinabuhi. Naminyan ako karon. Butan ako, karelate na ko sa kumama. Kaya ako pod, pamilyado na ako. I hope na inana, no?
6: Oo, kasi ang mga pangitabo sa kinabuhi, Captain Jay, kapag ikaw batanon or ikaw man karon nga naminaw, dili ka pa ka-relate sa butang ginastorya sa imong ginikanan because you are not a parent pa.
1: Yes.
6: You are not a parent yet. That's why dili ni mo ma-feel ang kanang ma-feel sa ginikanan. Kaya ako bito Captain Jake, makaingon nagyud tag naka-relate nagyud ko. Nya magtapok
1: sa sa nganong inato mo istorya imong mama.
6: Kamo sa unang panahon. Ako sa una pag mustorya ko mama ana sa inyo man tong panahon, lahi man ang panahon. Pero pag abot nga nahimo na day kong inahan makaingon makaingon busa kong anak sa unang panahon. Kami po.
1: Kami sa unang panahon.
6: Manilhig sa balay, manghakot og tubig, layo kaayo. Makaingon na jud ka Captain J.
1: Mao na po dai imong lines.
6: Linyada. Oh. So, ang mga linyada sa ginikanan mapasa-pasa ra gyud siya.
1: Ay, Jesus, well, I think mga kaibigan, bisan pag moingon kag naanata sa panahon sa panahon karon
6: Gen Alpha Z.
1: Sa pagkaroon?
6: Gen Z Alpha.
1: Gen Z, ayan. Oh. Bisan pa sa mga panahon sa Gen Z, maabot man gid ang panahon. Magminyo mo. Di man gid mo katakasan ang responsibility. Di mo katakasan ang mga lessons sa kinabuhi because tanang tao mo agi na ang panahon. I think, ha, bisan pag makabago na yung mga technology, na yung mga makabagong teknolohiya, Pero still, ang prinsipyo sa kinabuhi, I think, mga kaibigan, I really do believe nga why makatakasan na pareho ra gyud nga pagdaanan sa tanan. Bisan pag mingon kag lahi na ang panahon karon. Kanang responsibility, it's all about responsibility mga mamilak. It's all about maturity sa kinabuhi. Paano nimo atubangon ang mga obstacles? Paano nimo atubangon responsibility? And I do believe bisan pag unsa nga panahon karon, bisan pag makabago ng teknolohiya, but I believe, Mami Lucky, strongly believe, ng tanan mo agi na ang proseso. That's why, si Mami Lucky, sa unang panahon, ingon siya, sultihan sa siyang mama, ingon siya, kami sa una, sa dalaga, pami, niya mo ingon sa Mami Lucky sa inyo, matong panahon. Kasi Mami Lucky, millennial man niya. Ako, general, Gen X man ko.
6: Sabi ng baby boomer ka.
1: Grabe yan.
6: Ang mga boomers mo, ito mga saisinta na.
1: Hindi pa katao sa mga kuan, mga 1940s na.
6: Ah, 1940s.
1: Grabe po ka eh.
6: So, baby, si Captain Jake ay Generation X.
1: Oh, Gen X ko.
6: Gen X ko. Ako naman millennial. Ang nisunod sa ko, Y.
1: Ayan. So, ang Gen X, gisunda na ng generation ng mga millennials. Mo ni siyang ipakatao mga 90s or 80 plus.
6: Mm-hmm.
1: 84, 86, to 90 plus. Mo na silang mga millennials.
6: Millennials.
1: Ako, Gen X ko, kaya ipatao ko 1980. So, ako po, napaka orientation sa kinabuhi.
6: Oh, sabi mo, sige daw, story na taan ni Captain Jake para kay usahay mang good no cap ang mga ingani nga mga klase nga problema sa pamilya. Nagsugod pud na siya Captain Jake sulod sa panimalay.
1: Exactly, sa balay maginan. I mean, og sa impluwensya sa gawas.
6: Influence.
1: Yeah, sige Mami Lucky.
6: Sa ako ang Captain Jake no, usahay makapangutay na kabanga. Ngano man kaha ang mga batan-on karon nakaamgo og buhat og mga butang na ingon ani?
1: Nakatuon.
6: Nakatuon. Mm, sa baka ang rason nganong makabuhat ang mga batan-on or dili mga batan-on mga tawo og butang na ingon ani sa panimalay ba na may mga permanente nga pagstorya. I think ang ginikanan wala nag ang ginikanan Captain Jake wala ginikanan mga puwera na lang Captain Jake sa mga ginikanan ng gipambiyaan gud ang ilang mga anak ha. Wala man siguro ginikanan nga dili nga dili mo hatag og oras panahon nga magmatuto sa ilang mga anak. Meaning wala ginikanan nga dili nagahatag og pagtulunan sa ilang mga anak, reminder sa ilang mga anak kanunay. Usually lang maging careful lang ta mga batan-on, mag-careful lang ta kita sa mga tao nga atong ginaubanan sa gawas sa atong panimalay.
1: Mm.
6: E kung natas gawas sa atong panimalay, Captain Jake, ngayon wala man tayo ginikanan nga maka-advise sa ato nga, uy, ayag uban ana ha. The moment nga makitaan ni mo ang imuhang mga amigo bakaron, mo mga barkada, niya, na is something wrong sa ginabuhat, palayo na ang paglikay ang pinaka-importante. Aron dili ta maalaod sa ato ang kinabuhi sa unahan. Sa so, hi, mga good Captain Jake, natin ginatawag na feelings, gani kap nga, ako sulayan.
1: Yes, kay nakita ni mo cool manggood kayo ang paminaw ay cool ba? I mean, kana bidong kana feeling of belongingness ba? Kana bidong para mabilong ka ng certain group na kana bidong feeling of belongingness, bro, diha ko welcome sa ilahang grupo. Diha ko welcome maka-feel nga importante ko ang grupo. And that's the reason why kung unsa ilang mga practices, unsa ilang mga habits ma-apply po nimo because gusto nimo diha nga grupo. Anong gusto nimo diha nga grupo? Because you felt important bitaw sa kuan ganang sa grupo. Kanang bitaw, welcome ka ba? Ganahan ka dito because ka-vibes nimo sila. Kay kumuli ka sa imong balay, ang imuhang mga kalaban dito, imo maigsoon. Ang imong kalaban dito, ang mga tao nga waganahay sa imong kinaiya. So the reason why ang uban, ganahan mo get involved sa mga tao nga dito ko welcome, dito ko ganahan, kaya naman, murang importante ko sa ilaha. Pangitaon ko nila, pag wala ko dito, ano man na,
6: Kumbaga, o kung wala mang kagaling dito sa grupo ha, sa tapok, na kay ginatawag na fear of missing out ba? Murag, hala, basta may bago dito, nga waman ko kaano.
1: So, ganahan ka dito, maadto ka.
6: Ganahan ka dito, tapos napagidnaan sila yung mga peers nga kanang mudiga pong storya ka ba, muhatag po sa imo ha, magpaano po sa imo ha ba, kaya ni mu-fuel sa imo ha ba nga, ay, nindot ka, ni gwapo ka, ayun ni. Pag nakitaan, okay naman makipagkaibigan. Wala may giingon nga, binabawalan o makipag-friends, no? But you have to choose wisely kung kinsa ang imuhang amigohon, tinsama ng imuhang i-friend gawas sa inyohang panimalay. Maging careful lang ta. Ang story na to karon is a wake-up call sa tanan ng mga naminaw Captain Jay na aman kay binuhaton nga dili maayo or na aman kay nabuhat nga dili maayo nga at the end of the day, Captain Jake, ang kamahayan or ang pagmahay, wala gina siya sa unahan. Nagina siya sa ulahi. So, makita po ni mo, Captain Jake, kung unsa ka palangga sa inahan, ang palangga sa inahan si John ba? Mm. And then, dili na, wala naman tayo mabuhat, good. Wala na tayo mabuhat. The choice is nasa ato ang kamot gihapon. It's either mo, mauto ato ang kaganina, Captain Jake, ang choice nasa imo, it's either you quit or magpadayon ka. So, nasa imo ang option. So, it's either mundangon ni mo ang imuhang bisyo or magpadayon ka. And sa kung magpadayon manggaling ka, mo na mga content calls kayo mo makita. Pero as for John, Captain Jake, I am believe ko sa iya, Captain Jake, kay despite sa mga nahitabo, ang commitment niya ba or ang iyahang kanabitong ano, Captain Jake, ang iyahang ka ba, isog ba nga, iyang i-share ni nga, para mahimong inspirasyon sa mga kapatid.
1: Very good.
6: Oh, kasi alam naman natin, Captain Jake, ito, kaning venue na to sa Love, Sex, Marriage and Career, kay balo man tanga na ay mga daghan na minaw ani, at least man lang mapukaw ang huna-huna sa ubang nga na minaw.
1: Yeah, you know, somehow, we wish na, how I wish, or how we wish mga kaibigan, na somehow, while listening, naiginikanan ba niya, katapan niya ang anak na ulitaw, katapan niya ang anak na dalaga, paminawa na ang story. Oh, tanawa, unsay mo nakatunan na ng story.
6: Yes. May this be a lesson to everyone. Mm,
1: tanawa ka, gahis ang ulo, tanawa, unsay naitabo. Ulay ang pagmahay, ano, bito? So, nindot po dugna, yung mga inanang bitong scenario, bitong while listening, na yung mga inanang bitong pagpamukaw, paminawa na ng story. Unsay yung imuna sabta na itong story. Then dito magsugod ang kuan, dito pagsugod ang pagmuni-muni bitaw, dito pagsugod ang kanang evaluation sa imong thoughts bitaw nga. Kao na una tama no, basig basin og somehow nakarelate ka and somehow do na kay mga realizations sa kinabuhi nga pwede nimong usbon.
6: Ayan. Kana, to end basta akong story, Captain Jake, may this be a lesson to everyone. Be careful who your friends are. Mm. And always listen sa mga taong nauna sa imuha.
1: Ayan. Maraming salamat, Ginanay Tina Villariza, na mayapa ng iyong ina. Bigyan mo siya ng pagkakataon na maging masaya, na makita kang tuluyang nagbago. Bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo na baguhin ang mga masasamang bagay na nagawa mo noong siya ay nabubuhay pa. Sa ganoong paraan, magiging masaya at mapayapa ang iyong ina. Okay, marami salamat. Talikuran mo ang lahat ng bisyo, maging tapat sa sarili. Bumawi ka sa pamilya mo, hindi pa huli ang lahat. Ayan. Marami salamat, Nanay Tina Villariza. Mabuhay ka. Thank
6: maging
1: you.
6: Maging tapat sa sarili. Nindot pa na yung ngayon na maging tapat ka sa iyong sarili.
1: Mga taga-Tagurano, Matalam, North Cotabato, marami salamat. Si Archie Sidayon, marami salamat. Si Apple Molinas, na minas ng programa, marami salamat. Anyway, ito pa. Saglit lang ha. Si Nanay Filipa Bisaya, marami salamat po sa inyo. Nanay Filipa Bisaya, Bisaya Family, marami salamat. Nanay Leonila Ligutom, Gemma Aunzo. Ayan, salamat po sa inyong magpadala kong story, Kapitan. Sige, Ma'am Gemma, pagpadala lang, i-share lang nimo diha sa itong FB or Facebook page. Sa Nanay Mila Istal, marami salamat po sa inyo. Nakaantabay po sa programa natin. Si Nanay Rosita Carmilotes, Miranda Flores, Nanay Ormilia, Cristita Ormilio, marami salamat. Nanay Sining Amper, marami salamat po. Si Armand Dayato, thank you po. And si Lane, ako lang ni siyang gidalik yatong basa. Tanawag ko na mga messages sa itong mga inahan. Pero tinaghanan din na mabasa. Oh. Puro na mga unread messages. Wala mong mabasa. Kita niyo sa screen? Puro na mga nanay nga namino sa programang nag-message na ito ang hindi na naman usay mabasa. But anyway, Tina Villariza, 34 years old lang ko, Kapitan. Okay, 34 lang eka, sorry. Si Charlie, basahan na yung message.
6: Sige sa cup?
1: Si Charlie, namino daw si Charlie. Si Papi Charles.
6: Papi Charles, kadali lang. Okay.
1: Ang tunay na parenting ay hindi nasusukat sa kung gaano kadaming material na bagay ang naibibigay natin sa ating mga anak. Ito ay isang patuloy na proseso ng paghubog ng kanilang pagkatao, damdamin at pagpananaw sa buhay. Narito ang ilang mahalagang haligi ng tunay na parenting. Number one, magbigay ng oras, presence over presence.
6: Si Papa Charles na?
1: Yes.
6: Boy.
1: Salamat, Papi Charles, ha? Taas-taas ba naman yung messages?
6: I think ang iyang ano na, sa Far East nga, ano muna din ako makita sa Mami Lucky.
1: And si Rose Kua, maraming salamat. Mga taga-SBPD, si Finance Office, mga agoy. Tama yung sinabi ni Papi Charles. Sabi niya, ang pagbagiging magulang po, mga kaibigan, ay it's a lifetime commitment. It's a lifetime kaning journey. Kay bisan man og nangaminyo na imong mga anak, ang pagiging mga ginikanan wa man maundang sa panahon nagminyo sila. sa manahon nagminyo sila, ginikanan gihapon ta nga na diha, Butambag, Bugabay, Moalalay, ana magin na.
6: Pero ano na lang kap with limitations kasi syempre
1: of course iba yung nakikialam sa nagbibigay lamang o nagmamalasakit lamang. Di ba? Magkaiba yun ha. Usbunado ang pakikialam at pakikialam sa mga anak na ni mga asawa, magkaiba yun sa salitang ang pakikialam ay magkaiba sa salitang nagmamalasakit.
6: Nagmamalasakit ayon. Or nag-guide.
1: Gagabay. Ayon. Gagabay. So ang magulang, gagabay yapon. One is a lifetime commitment. It's a lifetime journey, mga kaibigan, ang pagiging ginikanan. And sa Biblia, doon ay gisulti, mga kaibigan, ang pagiging dautan sa tao, deliver and nature. Usbunado, mga kaibigan. Ang pagiging dautan sa tao sa pagpanganak sa tuwa, huwag yun ay kaalam. Gimulde ra ba yun ang ato ang kultura, atong tinuan, habit nga nabuhat, or habit nga na namugna, ang ato ang attitude, mga kaibigan. Dili man na sa by nature sa tao, mga good, kay pagpanganak na to, abatay buot. Diba, gimulde tayo according sa pagtudlo sa ginikanan, according sa mga tao sa palibot, according sa itong pagsabot sa eskwelahan na ginatudlo sa ito ang mga maestra, sa mga libro, sa mga ginatudlo sa eskwelahan. Di hata gimugna mamilaki. O ang mga prinsipyo sa mga ginikanan gitudlo sa ito. Paano ta gitudloan? Sa minaayo. So ang ibig sabihin po, mga kaibigan, yung pagiging dautan o nakabot o dili maayo, dili na siya by nature, mga kaibigan. Mugna na usahay sa palibot. Influensya sa palibot.
6: Influence.
1: Yeah. So sa Biblia, doon ay gisulti kung paano maging ginikanan. Kailan ba dapat magturo sa mga anak? Hindi po sa mga panahon kung kailan. Gusto na ito ha, hindi ko sinasabi na ang story po natin ay napabayaan ng kanyang mamagulang. Ang totoo, sabi ng ating share of the day, naging mabuti ang kanyang mga magulang. Kaya lang siya talagang lumihis ng landas. Bakit? Hindi dahil sa pinabayaan ng magulang. Sa labas po ng pamamahay ang impluensya.
6: Mm-hmm.
1: Matinding impluensya sa labas na hindi na mamalayan, kinain siya ng sistema, ng impluensya sa labas. Kaya yun, doon siya namugna. Dito siya namugna, mamilaki ba? Doon siya nalikha. Pero yung pagiging masama, hindi yan by nature ng tao, mga kaibigan. Hindi yan innate sa atin. Ibig sabihin, pagkatao na to ng kalibutan na dilibya ta ingon nga natao tang dautan na ta dayon dilibya na
6: correct tama
1: gimugna, no gimugna ta na, wala ta blank paper ni so kung unsa gisulat diha parang blank paper mamilaki ba nga saka lang siya magkakaroon ng content pag kasinulatan mo na ikaw magtudlo pagmugna sa yung unahuna ug ang impluwensya dako kayo impluwensya sa ginikanan impluwensya sa eskwelahan kultura sa palibot environment nato dako kay nakalubutan kung unsa ta bilang tao mga kaibigan. So ngayon sa Biblia merong itinuturo kailan ba magturo ang mga magulang. Ayan ang pagtuturo dito sa panahong bata pa sila. Ayan mugnaon. Paano mugnaon? Mga tudlo nga mga maayo. Unsa nga mga maayo? Tudlo nga naakasulat sa Biblia. Mga prinsipyo, mga dili dapat buhaton ni kay makaremember ko sa kuapuhan sa una, pagbuhaton ni mo na masuko ang Ginoo. Ana kanuna yang ang ginatudlo sa ko sa kuapuhan.
6: Mm-hmm.
1: Pagbuhaton ni mo ni Jake, mamakak ka. Dili masuko ang lola kun dili masuko ang Ginoo. Ayo nagbuhata kay masuko ang Ginoo. Sa bata pa lang mo na nang kanuna gitudlo sa ko ano man. Manong dili man ako sa makalimtan because bata pa lang gitudloan ka na. At sa panahon nga makasabot na. 2 years old, 3 years old, nananay buot ang bata. Makahinumdum na siya. O kano sa dapat magtudlo sa panahon bata pa sila. Sa bata pa sila nga naman, kay ang ilang punuan kung sa kahoy pa na siya, pwede pang mabawag. Bata pa, huyang pa. Ang ilang kasalabutan, ang ilang buot, dali pa ni mo matudloan kay bata pa sila. Ikaw pa lang ang magtudlo. Unsa itudlo? Mga sugo sa Ginoo. Unsa mga sugo sa Ginoo? Nakasulat sa Biblia. Ug ang nakasulat sa Biblia kano sa magtudlo sa panahong bata sila ug sa tanang higayon. Pag sinabing sa tanang higayon, mga kaibigan, sa lahat ng pagkakataon, ano bang ibig sabihin? Sa panahon ng pagtulog o bago matulog.
6: Mm-hmm.
1: Sa panahon kayo'y kumakain sa mesa, nag-uusap,
6: mm-hmm,
1: nagtuturo ang mga magulang, dili kasaba. Kaya sahay manggod sa lamisa o sahay, imbis nga magtudlo, mga saba man.
6: Ikaw, dugay ka kanimata.
1: Ayan. So sa mesa po, mga kaibigan, ito ang mga bagay, may mga bata na nakakaunawa, pero may mga bata na different ang kanyang mindset.
6: Mm-hmm.
1: Nagtuturo, pero para sa kanya, galit akong mama. So, magkaiba ang iyang pag-perceive sa mga bagay. So, kailangan maingat ang mga magulang sa pagtuturo. Bakit? Kasi hindi lahat po pare-pareho ng mindset o mentalidad. May mga bata, may mga anak na nakakaintindi, nakakaunawa, malawak ang kanilang perspektibo. Pero may mga anak rin naman na sa halip makaunawa, nami-misinterpret nila yung malasakit na magulang. Ang dating sa kanila, kasabaan lang sila. Pero wala nila nakita ang katungtanan malasakit. Magkaiba yun mga kaibigan ha. May mga bata talaga, intindihin natin, may mga bata talaga na hindi malalim ang kanilang pag-unawa. Hindi nila masyadong naiintindihan yung malasakit. Sa panahon ng kumakain, sa panahon ng pagising, sa panahon bago matulog, sa panahon ng paglalakad, sa panahon na nag-uusap, ibig sabihin po mga kaibigan, ang pagtuturo ay walang kinikilalang lugar sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng lugar, basta may pagkakataon ka, magturo ka.
6: Yes.
1: Money rule sa ginikanan. Nga naman, para sa bata pa lang, mamatuto na, mag-aida na. Huwag ang pagtudlo, dili lang ng pirminti suko. Be careful about this, mga kaibigan, kay mga mama, dakugidagay, mga ginikanan, dakugidagay kalabutan, kung paano nalikha ang kaisipan ng isang bata. Ngayon, we have to understand nga dili tanang bata, lalum-lalum ang pagsabot. Kaya dunay mga bata nga para sa ila, gitudluan kong mama. Pero dunay bata nga, gikasabang kong mama. Lahi lang pagkasabot, ha?
6: Mm-hmm.
1: Ang isa, nakasabot, gitudluan kong mama. Nga nung nasuko si mama, kaya ako magod ang nasayop. Ana. Pero dunay mga bata na, ang iyang pag-aunawa, nasuko lang. Ang iyang nahinumduman, nasuko lang. Kaya ang dating sa kanya, di ko ganas balay, nga naman. Perminti ko kasaban, diri ko sa kong mga barkada, nga naman. Happy mango diri. Kay diri ko sa akong barkada, lipay ko diri, enjoy ko diri, kay sa akong balay.
6: Cool kay ko diri sa akong barkada.
1: And magda ko sa akong balay, perminti lang ko kasabaan, perminti lang ko inglon nga mali ko. And we have to, that's a valid kuan, valid feedback sa usa ka bata. Nga naman, naayay panimalay nga, dili na mabantayan na. And mo nang kailangan, bantayan na to, maingat sa pagtudlo. Nga naman, mas ganahan sila mo adto sa ubang tao kaysa mga makikuban sa mga igsuon or sa iyang ginikanan. Now, bilang anak naman mga kaibigan, usahay makadungog gyud og mga puna di ta mga dili maiwasan usahay makasab-an ta dili maiwasan nga dunay mahigayon nga mga masingkahan ta dili maiwasan nga usahay sakit-sakit gyud ato madungog pero hopefully naamoy sundan nga pananglitan unsa nang sundan nga pananglitan naamoy tan-awon nga example kinsa ba din mga tao sa inyong palibot nga nahimong matarong ang ilahang kaugmaon. Kinsa ba ding mga tao sa inyong palibot nga nahimong maayo ang dagan sa ilang kinabuhi? Tanawa kung unsang ilang klase sa mentalidad. Tanawa kung unsa sila nga klase nga tao. Paano ba sila pagka kinakausap? Paano ba sila pagka pinupuna? Paano ba sila tumatanggap ng pagpuna? Unsa nang pagpuna? Pagbadlong, pagsaway. And dito nimo masabtan nga, ah, kaya pala ito. Umasenso sa buhay, naging maayos ang buhay, kasi

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Pago San Del Sol. Na ako'y ipamati ng mga kuhan, ginagmay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlito yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Provincia Las Piñas, thank you Magnum C. Makaayo gid sa kakuan sa kumbana nga senior. Ninom siya mo ni amo ang produkto ginanom sukat pagsugod sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C gigamit namo pan sa kumbana. Fiksibo barato ang Magnum C. Daghang salamat Magnum C.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Bibilin, Luar, Purok Cinco, Poblasyon. Dugay na ko sa Magnum C. Nagamit ako ang bana. Trabante man siya. Kanang modyo'y gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nikmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apo. Lamit yun iyahang panggaan. Imuhang lawas. Ektebo, brato, rat.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Expedita Rehas Gamaon Porok Ono mga agoy bisikete Porok Koan Dita katulog Garon maayong man more. Okay lang maayong pagbawas makatulog. Wala yung mga usay ka na matritis ba?
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: 3 o'clock.
6: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
7: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Alas 3.21 sa kahaponon mga ka-vibes. Welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Mayong hapon, kanyang tanan mga ka-vibes, mga sukang tigpaminaw, mga solid followers and listeners dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Welcome na usab sa inyong paboritong programa nga puno kusog sa kusog o kalingawan o pinakabagtik nga rock hits dinhi sa FMR 96.7 FM. Ako inyong kauban, Budoy Pats. Ini nga tuwang programa karong tak naa magpahinumdom sa mga higayon nga dili malimtan nga makapukaw sa inyong rock and roll music. Samtang oras ato makakabibes, alas 3.21, magpadayon ta sa tong programa humani ning pipila ka mga pahinumdom.
1: That time check was brought to you by
2: board member Colerb Zamora Absai.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS, one station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Moradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
5: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank na ay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
19: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
20: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
21: Calling all gadget lovers!
22: Gadget lovers!
21: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio.
23: FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Governor Engineer Raul Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga
5: anak.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, kanang dili kayo kapuyon, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga padayon ang inyong successful ang paningkamot no, ng mga tabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

check out my favorite mix of rock.

Alas 3:54 sa kahapunon mga ka-vibes, ug gibalik inyo ang programang ato ang programa dinhi sa 96.7 FM R Mix of Rock. Tara mga ka-vibes, ito nga nagpabiling na minaw, no? Maayong hapon kaninyong tanan. Bisan unsa man ang inyong gibuhat karong taknaa mga ka-vibes sa inyong mga trabaho, asa man mo karon, nag-drive mo karon while naminaw sa tuwang programa, while nagpahulay sa inyong tagsa-tagsa ka mga balkon, mga lantay pa karon, naghigda-higda, nagduyan-duyan mo kadiha. Kaabon ang inyong pamilya, padayon sa pagpaminaw dinhi sa favorite FMR, favorite mix of rock. Sa tanang mga ka-vibes ito, maayong hapon kaninyong tanan. Kini ang tuwang kanta mga ka-vibes, My Sacrifice by Creed. Ang istorya ni mga ka-vibes, no, ang kantang My Sacrifice naghisgot sa paghinumdum sa usa ka higala utaw nga nakauban nato sa mga panahon nga kalipay o kalisdanan. Usa kini ka mensahe sa pagpasalamat o pag-ila sa mga sakripisyo nga gihimo alang sa usa ka relasyon o panaghigalaay. Ang istorya sa kanta, adunay tao nga nagbalik-balik tan-aw sa iyang kagahapon. Kung nakaamgo nga bisan ang daghang silang nasinati sa pagsulay, ang ilang panaghigalaay o pagsinabtanay, nagpabiling ligon, gibuhian tungod sa gugma, respeto o pag-amuma sa atong relasyon sa uban. Ang mensahe sa kanta, mao ang tinuod nga relasyon dili musulod sa kalipay lamang, kundili sa mga sakripisyo o pagtinabangay nga gihimo sa matag usa aron magpabiling ligon ang ilang panaghiusa. Usa ka pahinumdom nga ang tinuod nga higala o mahal sa kinabuhi, mahimong kusog o inspirasyon sa atong pagpadayon sa kinabuhi. O, da istorya ni mga ka-vibes, ining kanta nga My Sacrifice by Creed. Sa tanang mga mahahiligon yan, no, sa alternative. Paano na sa inyo, ano, yung mga kanta, ano, nga naghatag ka na itong mensahe alang sa panaghigalaay. Maying pagpaminaw sa mga kasilinganan na ito diha sa tuang mga kabarangay di ano, mga kasilinganan, mga ka-vibes, mga suking tig paminaw, followers and listeners, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Og sa mga kasilinganan ako diha, mayong hapon usab sa kugangan nga naminaw karon, Gregorio Uyo de la Piña, mayong hapon. Og siyempre sa kong asawa nga naminaw usab karon, Richel de la Piña Patay, sa kong duha kanak Chelsea Jean og Chisley Jana, mayong hapon og mayong pagpaminaw. Sa tuwang barangay captain di sa may barangay Ugao, mayong hapon kap, Kapitan Milagros Andanistal. At siyempre sa tanang mga barangay pangsyonaris, mayong hapon kaninyong tanan, mga kugihan kayong mga buutan, no? Mayong hapon kaninyong tanan. Siyempre sa itong mga kagawad, di kagawad Manoy Sherwin Torintira, kagawad Boss Raymond Arangcon di sa may Purok 2, barangay Ugao. Kang Ate Ason Fontevedra di sa may Purok 3, may hapon usab kang Boss Felix Fontevedra. Kang kagawad Bus Dani Digal, mayong hapon niya bus di sa may Purok 1, barangay Ugao. May hapon usab kang kagawad Dinis Musog, kagawad Manoy Alex Manti di sa may Purok 5, barangay Ugao. Siyempre may hapon usab kang Bus Bobby Nistal o kagawad Marjo Nistal. Kana mga ka-vibes sa Turia, mahayong hapon kaninyong tanan. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa mga kasilinganan. Mahayong hapon kaninyong tanan. Nagtanaw karon sa tuwang FB Live, mga ka-vibes. Don't forget to share sa tuwang FB Live. Og sa kahanginan nga naminaw karong takna sa tuwang hotline number 0951-220-0478. Magpadayon gyapon ta mga ka-vibes. Tamantala 5 rin yung atuang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

alas 4:15 sa kahapunan mga ka-vibes. Ug ni balik ang inyong programang FMR Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. May hapon sa tanang mga ka-vibes sa tudiya nga mga suking tig paminaw kang pring dudong rik-rik or buda niya sa may barangay panggutusan. Mayong hapon ni pring. Og siyempre kang maminda or buda nga pirmintig at maminaw na yung atuang programa din sa 96.7 FM Radio. Ang hapon subs, mga kasilinganan niya diha, diya sa may barangay panggutusan sa Rosales family. Maayong hapon, ganyang tanan, mga kabibes na to diya. Og siyempre, usab, diri sa may barangay Ugaw, no, sa mga Urbuda family. Maayong hapon, ganyang tanan. Kang tatay Florencio Uyoy Urbuda, kang tatay Erning Ernesto Urbuda, kang tatay Alejandro Urbuda, kang nanay Bibi, kang lalay Bus Felix, ayan Mili Inday, Jojo Chichay, ati Gina, Bus Flor de Leto. Siyempre kang Nong Jimmy, o kang Christopher Longlong Urbuda. Siyahang suod ng higala ng kaumanan diya sa may nagtrabaho diya sa may capital, no, mga ka-vibes na to diya, kang Larry Milendres. Mayong hapon, dagan kayong salamat sa iyo makanunay yung pagpaminaw. May hapon sab, ati Ruth Rimulta Niyog diya sa may barangay Tamya Compostela, no, sa Niyog family o Rimulta family, kang Bibi Usab ng iyang kauban diya sa iyang panimalay. Mayong hapon, ati Ruth Rimulta Niyog. Chairman Nuno Daragusa, mayong hapon. Bus Amil Hadman, diya sa may Purukdos, Poblasyon Compostela, mayong hapon. Mayong hapon, sab, sa tanang mga ka-vibes na to, diri sa may barangay Linuan, Muntibista, kang Bus Arjun Silisti, o siyahang mga gazilinganan niya, mayong hapon, kayong tanan, dagang kayong salamat sa pagpaminaw. Kang Brad Janry Milendres, mayong hapon niya, Brad. Uban kang Nalin, o kang sa imuhang mga anak niya, no, nga naminaw na ining atuang programa. Mayong hapon, Janry, Brad Janry Milendres. Diya sa may barangay Magsaysay na Bunturan. May hapon sab, kang Parimiko Hilado Liguatikol. Samtang oras ng mga kabibes, alas 4:18, magpadayon gihapunta sa tuwang programa. Humanin ning pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa ako matuhod. Starting na ako anik mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Looking

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion na Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center, the Bunturan Branch, located at LYR.

3:55 sa kahapon, mga ka-vibes! Ligaya by Eraserheads. Ang kantang Ligaya, mga ka-vibes. Sa Eraserheads, naghisgot sa usa ka lalaki nga nahigugma pag-ayo. Sa usa ka babae nga iyang gitawag og Ligaya. Bisan og wala siya masayod kung tinuod ba ang pagbati sa babae alang kaniya. Ug nagpadayon gihapon siya sa pagdamgo og paglaom nga usa ka adlaw, mutubag ang iyang gugma. Matubag ang iyang gugma diay. Kini nga kanta nagpakita sa kasinatian sa daghang tao nga nakaangkon og crush o unang gugma kanang malipay ka bisan sa simpleng pagtan-aw og pag-uban sa tao nga imong gihigugma. Bisan walay kasiguruhan ang pagbati mismo mao'y naghatag og kalipay sa kasing-kasing. Minsahe sa kanta, usahay ang gugma dili kinahanglan nga perpekto aron mahimong espesyal. Ang importante nakahatag kini og kalipay og inspirasyon sa atong kinabuhi. Mao ni mensahe mga ka-vibes sa kanta nga Ligaya, no? Mao din ni gipahinungdan ni mga ka-vibes. Daghan kayong salamat mga ka-vibes sa inyong makanunayong pagsuporta pagpaminaw ni ning atoang programa dinhi sa FMR, favorite mix of rock right only here on FM Radio 96.7 FM. Maing pagpaminaw sa tanang mga ka-vibes nato diha sa may Barangay Siokon, maayong hapon. Sa mga ka-vibes na ito niya, no? Kang ka-vibes Junril Usul Bilyason Parts, mayong gahapon de Parts. Kang Tuy-Tuy Underground Marvin Ladika Kukamas, mayong hapon. Siyempre sa iyang wife, si Cha-Cha, mayong hapon. Kang Uncle Albert Acido, mayong hapon. Uncle Porencio Bilyason Jr., Robert Ayuk Acido, Uncle Loreto Bambam Oliveros, Dundun Bibura. Sa Nuwilan Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari-Sari Store, maayong hapon. O siyempre, kang Nanay Buging og Tatay Rudy diha sa may Barangay Siokon, maayong hapon kaninyong tanan. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw dinhi sa atoang programa. Og maayong hapon sab diha sa may Barangay Gabi, kang Kapitan Nunoy Lihano, maayong hapon kap. Sa tanang mga barangay pangsyonar sab diha sa may Barangay Gabi, Chairman Ricky Hidurio, mayong hapon. Si Robin J. Ripunti, Ma'am Nining Ripunti. Kuya Vince, ang Ati Abing Nelnel o kang Bibi Tali, mayong hapon. Daghang salamat sa pagpaminaw. Wala tayo igong oras, mga ka-vibes, sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora de Asalungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB member Yuel Zamora Apsay. Sa ngalan sab sa tuang station manager Jason Urbuda ug sa tuang mga kaubanan Tulit Surusales ug Gisa Adorna ug kini yung boss nga igalas kangin mga ka-vibes. Buroy Pats ang pinta kanunayog. Dalaygon ang Dios. Bye-bye.

0: bases sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na to papatagalin, no? At diretso naman po tayo sa katanungan ng ating karamihan kung saan ay may mga health concern din po sila. Alright, so we have our texter. Hello, Doc Glenn. Gusto ko pong magpasalamat. Ako po ay may hypothyroidism. Lagi akong pagod at mabagal ang metabolismo ko. Madalas sumasakit po ang aking katawan. Halos nawala na po ako ng gana sa pagkain at nawala na po akong gana sa buhay. Huwag naman sana, no? Sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule 2 times a day at ininom ko rin po ang iyak sa Makabuhay Black Coffee tuwing umaga. After 2 months, napansin ko po na mas na-energize po ako. Nabawasan na po ang aking pananakit sa aking katawan at gumana na rin po akong pakiramdam. And of course, na normal na rin po ang thyroid hormones ko. Base sa aking doktor, imala po na naging normal po ang aking thyroid hormones. Maraming salamat po talaga, Lorna from Maramag, Bukinon. Wow, napakagandang balita po yan, Ma'am Lorna, no? You know what, ang hypothyroidism kasi isang uri po ng kondisyon na kung saan ay mababa po talaga ang thyroid hormones. Kaya bumabagal po ang metabolismo. Sa tulong po ng Makabuhay Plant, ginger, malunggay at shitaba na isa sa mga ingredients po ng iyak sa Makabuhay Capsule na nakakatulong upang i-boost ang circulation at cellular activity. Dagdag pa dito ang iyak sa Makabuhay Black Coffee na may adaptogen properties tulad po ng ginseng at nutrients mula sa spirulina at mangustin na nagpapalakas mismo ng energy at immune system. Para sa mga ganitong klaseng uri also ng kondisyon, hindi lamang kay Ma'am Lorna, congratulations po, no? Magsimula po kayong uminom po katulad po ng ginawa ni Ma'am Lorna, iyak sa Makabuhay Capsule 1 to 2 capsule 2 times a day bago po kumain. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee once a day every morning. Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Glenn. Ako po si Juanito from Butuan City. Na-stroke po ako ng 2 buwan na nakalipas. Sabi po ng doktor, CNS stroke daw po ito. CNS ha? Ngayon po, nahihirapan po akong kumilos. Parang mabigat po ang isang side ng aking katawan at mabilis po ako napapagod. Ano po ba ang pwede kong dapat kong gawin para bumilis po yung recovery ko maliban sa physical therapy na ginagawa ko? Una-una sa lahat po mga kamakabuhay, ang CNS stroke. Ito ay isang uri po ng stroke na naapektuhan mismo ang central nervous system. Ibig sabihin, may 2 klase kasi ng stroke po mga kamakabuhay na posibleng nagkakaroon ng bara o yung tinatawag natin ischemic o yung pagputok mismo ng ugat, yung tinatawag na hemorrhagic stroke mismo, particularly sa utak. Dahil dito naapektuhan mismo ang daloy po ng dugo at oxygen. Kaya namamatay o nasisira po ang ilang brain cells. Ito yung dahilan kung bakit mabigat po ang pakiramdam at nahihirapan po kayong gumalaw sa araw-araw. Take note, ang pinaka main goal po natin dito na ibaba po ang chances ng panibagong stroke. Isa sa mga pinaka-importante dito ang ayusin ang blood circulation. Dapat kailangan maghanap din tayo na makakatulong po sa pag-repair po ng ating brain cells. Kumain po ng mga heart-friendly diet like gulay, prutas, isda, and whole grains. Iwasan po ang alat at matatamang pagkain. Regular na light exercise, malaking tulong po ito. Kasabay po dito ang physical rehabilitation. Mag-manage ng blood pressure at cholesterol. Importante po yun. Paano naman nakakatulong EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Ang EXL Makabuhay capsule kasi meron turmeric at ginger na napakayaman sa anti-inflammatory properties na nakakatulong po sa blood circulation, may garlic pa, no, at cinnamon para sa healthy cholesterol at even sa pag-control ng blood pressure. Ang EXL Makabuhay black coffee naman na may ginseng, spirulina para sa karagdagang enerhiya at cellular repair at mangustin at guyabanupa para sa antioxidant protection. Kung titingnan po natin sa scientific basis po nito, chronic inflammation and oxidative stress. Ito yung nagpapalala po talaga sa stroke complication. Well, the herbal antioxidant at anti-inflammatory compounds mula sa EXL Makabuhay ingredients ay tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga, pinoprotektahan mismo ang brain cells at sinusuportahan mismo ang immune at vascular health. Recommended dosage for this kind of condition, EXL Makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day before meal, EXL Makabuhay black coffee naman, once a day in the morning. Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And this is Dr. Glenn Sanico.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung 2 major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng 2 EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
9: 521.
10: That time check was brought to you by
11: Board Member Colherb Zamora Absai.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. One station. All the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
13: Save-save pakasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe. Ay, anak ka babae. Di nakanak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na hinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
7: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyosong International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers, og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
19: This song is brought to you by
20: Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na.
1: Arangkada. June 25, 2026, Huwebes. May bagong bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility at tinawag itong bagyong Gardo. Alamin natin ang update dyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
3: DILG, iginiit na may naiwasang pag-atake sa isang paaralan sa Tolosa, Leyte matapos makatanggap ng lead mula kay Senator Bam Aquino. PNP, pinababantayan ang pagkalat ng mga masasilang video at larawan kaugnay ng mga nangyayaring karahasan sa mga paaralan. Isang lalaki, sugatan, matapos pagbabarilin pagkatapos ng graduation sa Davao de Oro kaninang tanghali. Biktima, ginagamot na sa ospital. Malacañang, nanindigan na hindi maaantala ang trabaho ng pamahalaan sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pinoy tennis ace Alex Yala at tennis icon Venus Williams pasok na sa Bad Homburg Women's Doubles Quarterfinals.
1: Isa na namang umanong tangkang mass shooting sa isang eskwelahan ang napigilan sa Tolosa, Leyte. Ayon ito sa Department of Interior and Local Government, sa tulong ng Criminal Investigation and Detection Group, ang nasa likod ng pagbabanta, isang 14-anyos na grade 10 student. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
4: Pinost niya sa Facebook to.
5: Hello!
6: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na isang mass shooting sa Tolosa National High School sa Leyte ang tinangkang mangyari.
5: At 8 o'clock last night, Senator Bam Aquino called me up and gave me a tip that there was chatter in Tacloban that there was an impending mass shooting that was about to occur. I immediately referred it to the CIDG, which did an investigation.
6: Batay sa ulat ng CIDG, isang 14 years old na grade 10 student na babae ang pinaplano umunong mang atake ng kapwa niya estudyante.
5: Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa, prepare yourselves, especially you. As you owe me, get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National, Leyte National High School.
6: Ayon kay Remulla, agad namang pinuntahan ng CIDG ang nasabing grade 10 student. Napag-alaman na gumawa ito ng ilang account para ipakalat ang kanyang mensahe na siyang ikinaalarma ng mga estudyante at magulang. Burado na ngayon ang nasabing post matapos na makipag-ugnayan ng mga otoridad sa bata. Tumanggi ring magbigay ng impormasyon ang mga magulang nito. Ayon pa sa investigasyon, personal at problema sa pamilya ang tinitingnang motibo ng mga otoridad. Walang nakitang posibleng access ang bata o ang kanyang pamilya sa mga armas. Posibleng naimpluwensyahan lamang umano ang bata sa nangyaring mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban, kamakailan.
5: So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nag-post na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin.
6: Ayon kay Remulla, dinala ang bata sa DSWD para interviewin pero kalaunay pinabalik na rin ito sa kanilang bahay dahil hindi raw ito pwedeng kasuhan. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Inatasan ng Philippine National Police ang anti-cybercrime group at iba pang ahensya na bantayan ang pagkalat online ng mga masaselang video at larawan kaugnay sa mga kamakailang insidente ng karasan sa mga paaralan. Ipinag-utos ito ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon sa shooting incidents sa Tacloban at stabbing incidents naman sa Cavite. Babala ni Nartatis ang viral na pagkalat ng mga video at larawan na ito ay maaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa mga biktima, magulang at kapwa estudyante. Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang ACG sa mga social media platform para sa posibleng pag-alis o pagbubura ng mga content na ito online.
1: Critical pa rin ang kalagayan ng dalawa sa mga biktima ng pamamaril sa Tacloban na kasalukuyang inoobserbahan sa intensive care unit. May umaarangkadang balita si Jay Barion.
7: Patuloy pa rin inobserbahan ngayon sa intensive care unit sa Sir Visayas Medical Center ang dalawang estudyante na biktima ng marahas na pamamaril dito sa Tacloban City noong Lunes dahil sa tindi ng mga tinamo nilang sugat sa katawan. Sa eksklusibong panayam ng PRTV News kay Rowena Eracho, nanay ng grade 10 student na si Joan Vinias, nagtamo ito ng matinding sugat sa ulo. Samantala, ang grade 9 student na si Nathan Candelario ay nagtamo naman ng bala ng baril sa tiyan. Naghihinagpis ngayon ang mga magulang ng mga biktima dahil sa sobrang takot at pag-alala sa kalagayan ng kanilang mga anak dahil sa sinapit ng mga ito. Matinding trauma raw kasi ang dulot ng insidente sa mga biktima, ganun na rin sa kanila bilang mga magulang. Sa tindi ng emosyon ay nagpahayag ang mga ito ng galit at nananawagan ng hustisya sa mga sospek at kanilang mga magulang.
8: Ang gusto ko lang mabigyan ng hustisya yung nangyari sa anak ko. Kailangan kung pwede lang makulong yan, pati yung magulang nila kung ano man.
9: Mabamatiya kondisyon. Ang gin ko kunan sign nga doktor nakuan man niya nga okay niya recovery. Justicia good luck. Amo lang tak kinanglan justicia. At bisan natanan nga biktima. Amo tamaro justicia.
7: Samantala, personal na binisita ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez ang mga biktima sa ospital kaninang umaga. Kinumusta niya ang kalagayan ni na Joan at Nathan at kinausap habang stable na ang mga ito matapos ang isinagawang matagumpay na operasyon bunsod sa mga tinamo nilang mga sugat sa katawan. Nagpaabot naman ng tulong si Romualdez sa mga magulang ng mga biktima. Samantala, sa isang mensahe, nagpaabot din ang pakikidalamhati at pakikiramay si Romualdez sa mga namatayan at kinundi na nito ang marahas na shooting incident.
10: Today I stand before this august body and unequivocally condemn this senseless act of violence. No grievance, no misunderstanding, no circumstance can ever justify the use of violence that endangers the lives of students, teachers, and members of the school community.
7: Si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Malaki ang papel ng magulang sa paghubog ng tamang pag-asal ng mga anak. Ayon sa isang psychologist, habang pinapabayaan ang mga anak sa tuklat na tuklasin ang buhay, dapat laging nakagabay para maipaliwanag ang tama at mali. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
11: Marami ang nagulat dahil sa kakasimula pa lang ng bagong school year, may mga naitala ng mga marahas na mga pagkilos ng ilang estudyante. May namaril sa loob ng eskwelahan at may nanaksak na mga estudyante. Ang mga sangkot, mga minor de edad. Para sa isang psychologist, malaki ang ambag ng isang magulang o guardian sa behavioral aspect ng isang teenager. Ang mga edad kasi na 13 to 18 years old, madaling maimpluwensyahan ng mga nakapaligid na bagay sa kanila, gaya ng mga online games at mga napapanood sa social media.
12: Sana samahan ng mga magulang to ng pangangaral. Balik natin yung dating gawi na sasabihin mo sa anak mo mali yan. Hindi yung hahayaan mo sa simulang pinanganak mo ang anak mo hanggang sa kanyang hustong gulang o hanggang sa kanyang kamatayan bilang magulang. Kailangan mong gabayan.
11: Pero hindi raw maiiwasan na may epekto at nahihikayat ang karamihan sa mga kabataan, lalo na pagtungtong ng pagdadalaga at pagbibinata. Nandyan kasi ang impluwensya ng kaibigan at iba pang mga tao. Sa mga ganitong edad, kontrolado dapat ng kanilang mga magulang ang mga anak.
12: Gusto kong ilagay yung analogy ng pagpapalipad ng saranggola. Kung naglalapit ang saranggola, kapag mataas ang tipad ng saranggola at stable, ang hawak mo sa lubid, maluwag, pero kontrolado para hindi bumagsak. Ibig sabihin, ayos yung tipad ng saranggola, hawak mo pa rin yung bata, pero may control ka pa rin.
11: Kinakailangan rin daw na maitatak ng mga nakatatanda sa mga kabataan na ang bawat galaw nila ay may kaakibat na responsibilidad, lalo na kung mali ang ginawa. Payo pa ni Karandang, kung alam na may hindi tama sa mga pag-ugali at emosyon ng anak, kumonsulta agad sa mga eksperto para maagapan. Samantala, humiling naman ang National Parent Teachers Association o NPTA sa gobyerno na aksyonan agad ang mga sunod-sunod na karasan.
13: Panawagan po natin sa ating mahal na presidente at sa Deputy Secretary, palakasin ang partisipasyon ng mga magulang sa loob ng eskwelahan, loob at labas ng eskwelahan, para maiwasan ang mga pangyayari po ngayon.
11: Pabor din ang NPTA sa pagpapababa ng edad sa juvenile law, pero dapat kasabay niyan ang pagsasaayos sa justice system ng Pilipinas. Ako si JM Pereda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pansamantalang sinuspinde ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online game na Gorebox. Sa paunang imbestigasyon, isa sa mga batang sangkot sa pamamaril sa Tacloban ay madalas na naglalaro nito. Pag-usapan natin yan at kasama natin ngayong hapon dito sa PRTV Prime Media Studios si Undersecretary Aboy Paraiso, ang Executive Director ng CICC. Magandang hapon, Yusek Aboy, and welcome back sa Arangkada Balita.
14: Maraming salamat niya. Maraming salamat din ho sa pag-imbita muli sa akin sa inyong programa.
1: So eto na naman po tayo, Yusek. Ano? Opo. Sa mga hindi nakakaalam muna, ano ba itong Gorebox?
14: So ito isa sa mga first-person shooter game na naka-sandbox. Ang peculiar sa kanya kasi, hindi siya yung typical na simulation, yung RPG role-playing game. Opo. Ang peculiar sa kanya, design siya para mang-attract ng mga bata because para siya Lego. Parang yung isang game din na tinutukan natin dati, yung Roblox. Mm-hmm. Ganun yung form niya. Nung inimbestigahan natin siya, hindi siya ganun ka-popular. It has only 10 million downloads worldwide and not all of them, and most of them are not active users na. So, okay. Nung inimbestigahan talaga natin yan, nakita natin yung chat group nila, lumilipat sila sa isang chat group. Nakikita natin na doon nagkakaroon ng radicalism, doon nagkakaroon ng training, doon nagkakaroon ng indoctrination about, you know, being very violent. Tapos dito lang siguro yung parang dinidesensitize yung mga bata para how it feels. Kunyari, pag nagmamaril ka, what to expect. Tapos nadidesensitize ka na, baril ka lang ng baril. Parang walang real
1: parang
14: life.
1: Parang wala na sa'yo.
14: Wala na.
1: Oo. Kasi nga, parang normal na. Nino-normalize
14: yep,
1: na.
14: Yep.
1: Na nakaka- disturb po talaga, yep. Nakaka-concern, ano? Yep. Pero so, right now, just to confirm, banned na siya sa Pilipinas.
14: So, we blocked the URL. So, pag may yung mga online functions siya, hindi nyo na even if you download the app, hindi nyo na siya ma-download. Mm-hmm. But again, upon further investigation, pa-decline na yung laro eh. Hindi wala na siya okay. Multiplayer, wala na yung multiplayer system niya, yung function niya. Last March pa, na offline na lang talaga yung mga laro niya. So, but again, we already wrote also to Google Play Store kasi wala siya sa iOS eh to okay. Have it taken out of their application downloads at saka dun sa Steam.
1: So ngayon, wala nang batang pwedeng maglaro nito sa Pilipinas.
14: So if you previously downloaded, nalalaro mo yung offline game niya.
1: Pero hindi ka na pwedeng kausapin ng
14: wala
1: stranger.
14: Na.
1: For example, wala na mag-chat sa'yo.
14: Wala na. Pero ang danger nito, kasi may grew, ano siya, you go to this particular game kasi fanatic ka na.
1: Mm.
14: So meron na siyang group chat sa iba't ibang messaging platforms, particularly dito sa mga diadala nila from the game dito sa mga ibang
1: Discord,
14: mga messaging.
1: Discord, example.
14: Yan, ganyan. Sinabi mo na Discord.
1: Diba? Walang po yan eh, kasi nag-chat-chat sila and whatever, WhatsApp, diba?
14: Yeah.
1: Oo. So, anyway, ang ito ho bang nangyari sa Tacloban ay may connection sa Gorebox? Naging trigger ba yung paglaro ng bata ng Gorebox sa kanyang ginawang krimen?
14: So, like we were discussing earlier, Ninya, parang ito yung ginamit para i-desensitize yung bata. Yung parang i-expect niya kung ano yung mga dapat ano yung mangyayari, paano yung bumaril, and 'di ba parang again nawawala na yung ano yung being in touch with reality niya.
1: So what did someone actually talk to this kid?
14: Meron, nakita meron natin talaga yung mga conversations, they
1: so
14: planned it out.
1: So itong dalawang na Marel, may kumausap sa kanila.
14: Yep.
1: May groomer, parang ganon?
14: May groomer, parang they were now part of this, yung parang extremist group na talagang ina-idolize yung mga mass murderers, school shooters, mga bombers. Kaya nakikita na, napansin din natin yung the way they dress, yung t-shirt.
1: Yung t-shirt niya ay part ng isang extremist group,
14: yep.
1: Di ba?
14: Tama yun.
1: Na namamaril sa mga mass school shootings sa Amerika, di ba?
14: Tama. This was the same shirt that was used in the Columbine shooting. Ito
1: yes.
14: yung t-shirt na sinuot nila. Tapos kaya nga natin na napagtatagpi-tagpi na hindi talaga na yung larong to, hindi talaga dito nag-uusap-usap. They were transferred to another messaging platform. So kami sa CICC, we're trying to piece together. Tapos ang pinapalawak na namin yung dapat reach nito. Kasi dapat yung solusyon natin medyo complete. Eh. Kung sakaling, kung ang gagawin lang ho namin, ibaban lang ng ibaban yung mga laro, it's an incomplete solution. Eh.
1: Mm.
14: Kasi it's only a part. It's used to desensitize, it's used to simulate the game para lang masanay ka.
1: Mm-hmm.
14: And most of the games na nakikita natin, may ganong aspeto rin na medyo may pagka-violent. Pero ang kaibahan nito, walang age-appropriate content. Ibig sabihin, kahit bata, pwede maglaro nito. Walang age verification.
1: Itong gore box
14: ito? Itong gore box ito.
1: So, just to confirm, Yusek, parang you're now telling me na yung isa or yung pareho, may kausap
14: sila? Yung isa.
1: Yung
14: pareho, may kausap sila.
1: And, yung parehong bata na namaril sa Tacloban, may kausap.
14: And they're part of this group nga na pinag-uusapan
1: yes.
14: natin.
1: Okay, so pareho sila, hindi isa lang. Kasi yung isa sabi, isa yung 14 lang.
14: Yeah.
1: So both of them.
14: Yeah, and upon, kasi kanina magkausap kami ng PNP, ng NBI, we have to expand the scope of our investigations, lahat kami mga ahensya. Because again, we see the actors, pero sino yung nag-ujok, sino yung nag-train, sino yung nag-ano.
1: Yes, oo. So yung bang kausap nila abroad?
14: Yun. So meron sila nag- kasi mapapansin mo they're kids pero yung nakita nating mga conversations online tsaka yung pinaki-share sa atin ng PNP, they were conversing in English, di ba? Parang hindi siya Tagalog lang. Tapos pag sila ni nag-usap, I think it's a local dialect. I think it's Bisaya, di ba? So doon sila nag-uusap sila. Pero even the other conversations, sasabi na wala kayong consequences. There are no consequences. You're just a kid. Di ba? Parang ganun.
1: So, baka AI rin yan. Kasi, syempre, kung abroad, English lang yan. So, natatranslate sa kanilang salita.
14: It can be part of an AI. Kasi pwede rin, na iba rin yung dialect, iba rin yung lingwahe ng mga kausap nila from other countries. Having the same ideas, again, it's a fanatic, extremist terrorist group na kailangan natin pagtuunan ng pansin kasi hindi natin alam baka yung mga anak natin. We're thinking about one particular game. Yung extremist group na to can infiltrate other games
1: Others.
14: As well.
1: Yes,
14: yung parang yung pinag-uusapan natin dati, yung Roblox.
1: Diba? Pwede. And other games. What other games are we looking at?
14: So, nakikita natin yung ibang mga games na tinitingnan natin. Kasi kung titingnan natin at isusubaybayan natin lahat ng games, mauubos kami because of the... So, pina-prioritize namin based on the popularity tsaka yung number of downloads ng game. Kung gaano yung ilan yung users.
1: So, right now, ano yung mga pwedeng bantayan? At least aware magulang like yung Gorebox. Ako, ngayon ko lang narinig yung Gorebox.
14: Magagalit sa kayo. Ano ko, pero yung Grand Theft Auto, binabantayan namin yung Call of Duty. So, again, available to sa lahat . Pero dapat age-appropriate yung content niya. Ibig sabihin, dapat yung mga mature lang mag-isip na those who can separate reality from games, yun lang yung pinapayagang maglaro. Yung mga binanggit natin laro, pag bumili ka sa game store, kasi yun yung may regulation . Hindi ka bibentahan pag bata ka .
1: Oo. And Yusek, sabi mo kanina, yung pagbablock ng mga apps na to, is just parang, kumbaga temporary, maybe a band-aid solution.
14: Yep, yep.
1: Ano yung pwedeng gawin talaga natin bilang isang bansa para ma-address yung root cause ng problemang ito?
14: So kami, on the technology side, yan pwede namin gawin yan. We can monitor, we can ban, pero it's tama ka, it's a band-aid solution. Kasi ibang aspeto niyan, yung social, yung ano, yung family dynamics, yung mga magulang na dapat bantayan yung mga anak nila, hindi na nababantayan. Ginagawa ng yaya yung mga gadgets natin, yung cellphone, yung tablets, ginagawa ng yaya para lang ma-appease yung mga anak nila. Ang private sector naman, dapat may self-regulation yan. Yung mga, like I said, itong mga messaging platforms na to, kailangan tingnan din natin. So, there needs to be policy changes, there needs to be new legislation. But I think overall, kailangan din ho ma-educate, ma-integrate. Kausap ho ko ang DepEd kanina, pinupost namin na i-integrate na sa curriculum natin at a very early age, yung internet safety at saka yung proper use of the internet. And then, palakasin yung PTA para pati yung mga magulang maging aware do sa mga, at saka maging mas involved do sa mga anak nila.
1: Ayan, at magandang suggestion talaga na habang bata pa lang, internet safety is now very important.
14: Yes, ma'am.
1: Okay, so my last question para po sa mga magulang na nanonood po ngayon, ano, Yusek Aboy, na nag-aalala sa nilalaro ng kanilang mga anak. Ano, ano ang pinaka-urgent na panawagan po ninyo o babala para po sa kanila?
14: So una-una, gabay, ano, manmanan natin, tsaka subaybayan natin yung mga anak natin. Pag napapansin na natin na nag-iiba na yung ugali, nagiging temperamental, it's a sign na parang they're being influenced outside the scope of the school and outside the scope of the family. Second po, kailangan ho gabayan din natin yung paano sila gumagamit ng mga internet nila. Tingnan natin sino yung mga nakakausap nila, lalong-lalo na online. Kasi even the social structure is inside the internet na. Yung anak ko nga, kaklase na nga lang niya eh. Pwede sila mag-usap sa school. Hindi, uuwi ng bahay para doon sila mag-usap ng mga kaklase nila eh. So it's parang nag-iiba na ho yung mundo natin at hindi ho pwede na ipilit natin yung paano kinalakihan natin, but we have to adapt to these changes. Kami sa CICC, we opened up our hotline already. Hindi lang pwede, hindi na yan pwedeng hindi na yan para lang sa mga sumbong na mga complaints. So pwede na rin kayo mag-report ng mga napapansin yung behavior, so we can partner up with other agencies for other interventions like counseling, na kasama natin ang DSWD at CWC.
1: Oo, yung sa Tolosa na bago lang na nag-threaten siya sa Facebook, babae pa, 14 years old.
14: Yes.
1: Di ba, yung mga ganong klase, kailangan, pwede namin i-report sa
14: pwede nang i-report yan, because inside CICC, may threat monitoring center na kami, na ando na ang NBI, PNP, ando na ang DOJ, ando na ang CWC. So, medyo matetest na namin yung strength ng collaboration ng government and the private sector as well.
1: Anong number po ba ang pwedeng tawagan?
14: Again, it's hotline 1326 po ng CICC. Hopefully ho, na pag may mga ganitong behaviors, again, we'd like to test the collaboration, the strength of the collaboration of government and the private sector para naman ho magkaroon ng mga early interventions para mapigilan natin itong mga ganitong pangyayari.
1: Okay. Hotline 1326.
14: Yes.
1: Maraming salamat, Yusek Aboy, para isa sa inyong
14: salamat
1: panahon.
14: Po.
1: Thank you,
14: Thank
1: sir.
14: You po.
15: Sugatan ng isang lalaking bagong graduate matapos barilin sa labas ng isang kolehiyo sa Pantukan, Davao de Oro. Katatapos lang ng graduation ceremony at magdiriwang sana ang 30-anyos na biktima nang barilin siya sa labas ng campus. Mabilis na tumakas ang mga salarin sakay ng isang minivan. Ginagamot na sa ospital ang biktima at iniimbestigahan na ng Pantukan Municipal Police Station ang insidente.
1: Lalaki arestado matapos atakihin ang mga pasahero sa loob ng isang jeep sa Muntinlupa City.
15: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
16: Kayo ay One Station, all the hits. FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Mainit ang pinag-uusapan ngayon ng edad ng criminal liability matapos ang magkakasunod na insidente ng karasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
5: Hinihintay na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aksyon ng Kongreso patungkol sa posibleng panukalang magbababa sa edad ng criminal responsibility. Ayon sa palasyo, handa ang Pangulo na masusing pag-aralan ito.
6: Depende po ito sa magiging bersyon kung gagawa man at magbabalangkas ng panukalang batas. At ito ay aarali ng Pangulo at para malaman natin kung ano ang nararapat para sa ating mga kabataan.
5: Ipinahayag din ng Malacanang ang matinding pag-aalala ng Pangulo sa sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad, kabilang ang pamamaril sa Tacloban at iba pang naiulat na krimen sa mga paaralan. Ayon kay Castro, labis na nasaktan ng Pangulo nang mabalitaan ang nangyaring pamamaril sa Tacloban dahil mga kabataan ang nasangkot at naging biktima ng krimen.
6: Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken. Masasabi natin ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplanong gumawa ng krimen. At mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mas maganda po ngayon na mapakita talaga natin kung paano ba natin inaalagaan ang ating mga kabataan. At hindi po siguro nararapat na isang tabi o isabaling hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari.
5: Dahil dito, inatasan ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensya na agarang tukuyin ang mga ugat ng mga ganitong insidente, kabilang ang posibleng impluensya ng mga mararahas na online games na posibleng ginagaya ng mga kabataan. Tiniyak naman ng pamahalaan na patuloy nakikilos ang mga ahensya upang maprotektahan ang mga estudyante at maiwasan na maulit pa ang kahalintulad na insidente. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Binatikos ng palasyo ang mga pahayag ni Senator Alan Cayetano na nagkakaroon ng selective justice dahil sa pagtutok lamang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Christian Bascones.
7: Non-public setting.
5: Hindi dahil sa proseso ng impeachment nagkakaroon ng pagkakahati-hati sa mga Pilipino. Yan ang paniniwala ng palasyo ilang araw bago ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang sanhi ng pagwasak ng pagkakaisa ay mga nag-iimbento ng kwentong mapanira.
6: Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala at kung kailan tayo dapat hindi maniwala sa mga sinasabi ng iba.
5: Hindi aniya hahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maantala ang trabaho ng pamahalaan dahil sa hangaring makamit ang katotohanan at pananagutan sa impeachment process.
6: Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionists.
5: Bumuwalta rin ang palasyo sa mga paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na nais ng administrasyon na isantabi ang ibang isyu ng korupsyon para tumutok sa impeachment ni VP Sara.
8: Bakit ito inuugnay sa impartial hearing? Kasi kung ang gusto ng administrasyon, eh kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice.
6: Total, mahilig naman po siya mag-sockmed. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nag-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretary, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano?

0: Pensa ang pagmamarka ng nasa 8,000 exhibits kaugnay ng apat na articles of impeachment ni VP Sara Duterte. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
1: Ninya, bagamat sarado nga sa media, no, ay mukhang nagsisimula na yung sinasabing termination of the pre-trial conference. Isang hudyat nga, natapos na ang nasabing prosesong ito doon nga sa kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kani-kanina lamang din ay kinumpirma na ang detalyeng ito ni Representative Zia Alonto Adyong. Ayon nga kaya Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr., kasunod ng pre-trial conference ay ang pag-i-issue ng pre-trial order na posibleng mailabas sa Lunes o Martes. Pagkatapos nito ay bibigyan ng 3 araw ang parehong kampo ng prosekusyon at depensa na maghain ng kanilang komento. At doon naman sa usapin ng selyadong BIR box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte Carpio, patuloy nating binabantayan, no, kung yung update dito kung nakasama ba sa namarkahang exhibit, dahil kanina ayon kay Representative Terry Ridon, kanilang hiniling na mamarkahan ito kung hindi man mabubuksan sa duration nga ng pre-trial conference. Bagamat walang klarong sagot si Senate Secretary kanina, ay kanyang binanggit na posible pa rin namang maisalang ang kahon bilang ebidensya kung makakasama ito doon sa formal offer of evidence na isusumita ng parehong kampo sa mismong impeachment court at sa mismong impeachment trial. Balikan ko lamang din na kaninang umaga ay kinumpirma ni Representative Joel Chua at Representative Terry Ridon na kasama sa pre-trial brief yun ngang kontrobersyal na pangalan na Mary Grace Piatos at pati na rin ang mismong defense counsel na si Attorney Michael Poa. Pero sa detalye kung paano mangyayari yung cross-examination sa nasabing mga testigo at sa iba pa, ay kanila muna itong itinatago sa atin at ito nga ay part ng kanilang magiging strategy doon sa mangyayaring paglilitis. Ninya?
0: Maraming salamat, Angela Babad.
2: Imayin pa natin ang usapin sa pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Makausap natin ang spokesperson ng prosecution panel at kabataan party list, Representative Rene Co. Magandang gabi po at welcome back po dito sa Arangkada Balita, Congressman Co.
3: Hello po, Jeg. Sir Jeg, maraming salamat po sa imbitasyon muli sa programa ninyo.
2: Yes, Congressman Co. Unang-una, kamusta ho yung ikalimang araw ng pre-trial conference?
3: Well, kinagagalak natin na tuloy-tuloy yung pre-trial conference kung saan no, nagmamarka tayo ng ebidensya. May sinumitay tayong comment noong June 22, noong ikalawang araw. Gusto natin sana na mas papadali yung proseso, mas makapagtipid sa oras ang impeachment court nang hindi po nasasakripisyo yung kalidad ng kanilang gawain. Sa pag-declare po na sana yung mga parehong ebidensya ay isang marking na lang. Nag-insist po kasi yung defense no, na separate marking sila, and yun din yung reason kung bakit ganito kahaba yung pre-trial conference when sana naasahan natin na mas mabilis siyang matatapos. So, yun, and yung request natin for specification ng purpose sa introducing specific witnesses or witnesses ng defense, niintay po natin yung response or even yung issuance ng pre-trial ng impeachment court para po mag-reflect na po ito sa pre-trial order or madirect po ang defense na sumunod sa guidelines ng pre-trial.
2: And Congressman Co, although naging mahaba at medyo tedious nga yung naging markings, no, pero tama po ba ang ito dahil sa ginawa natin dito sa pre-trial conference, pagdating sa trial proper ay mas magiging mabilis na dapat dahil kumbaga namarkahan na yung mga at napag-usapan na yung mga ibang issues po?
3: Yes po. Bahagi po ng gawain din sa pre-trial kahit sa regular courts. Yung pagmamarka, no, pag kakaroon ng common stipulation of facts, pag-agree sa ano yung wording ng issues, para po hindi na ito gawin sa trial proper mismo. Na syempre, dahil we are going to observe court proceedings, court procedures, no, medyo kailangan mas formal yung pagbubukas nito. So supposedly inaayos natin at hinihimok natin yung mga partido, no, hindi lang na present and onboarded pero sumusunod sa guidelines para po hindi natin sayangin yung oras ng impeachment court, no, magawa nila yung kanilang trabaho as necessary, at syempre yung taong bayan hindi rin po masayang yung kanilang oras at attention. Makita nila yung oras na to naka-dedicate talaga na makita yung ebidensya, hindi nakabalik.

0: Aba tayo sa technicalidad, no? Para yung mga matagal na nating tanong, nang masagot na.
1: And Congressman Ko, tama ba? Kasama si yung si quote-unquote Mary Grace Piatto sa witness ng House Prosecution Panel? Ano ba inaasahan natin na darating ho ba siya? Paano natin gagamitin po ito?
0: Ayon nga po sa House Prosecutors natin, kasama po si Mary Grace Piatto, isa po siya sa mga witnesses na nilista ng House Prosecution Panel. Yung wisdom naman nito is tignan natin kung may lilitaw talagang Mary Grace Piatto. So, the general naman pong court processes or processes impeachment court para po ma-compel yung kanyang attendance. Let's see kung meron pong lalabas at mag-own up na, oo, ako nga yung naka-receive no ng mga ilang confidential and intelligence funds na nakalagay po sa mga acknowledgement receipts or as provided therefore. Kung wala, edi i-consider natin yan, no? Kung ano pong ibig sabihin yan sa ebidensya. Kung meron pong nilistang pangalan na sa supposedly official documents ng Office of the Vice President at hindi po lumitaw.
1: At siya lang, doon sa mga sinasabing fictitious names, siya lang yung ating inimbitahan. Kumbaga, yung sila Kokoy Villamin ay hindi, yung iba pang chichirya ay hindi na po naimbitahan. Si Mary Grace Piatto lang po.
0: Well, hayaan po natin yung ating House Prosecution Panel and Defense na kung ano pong mga gusto nilang i-disclose ay po ay gawin nila. Pero sa atin, no, marami nga pong mga pangalan na sinertify ng Philippine Statistics Authority na wala po silang record ng gantong mga pangalan. Kung may gustong mag-voluntaryong lumabas na yung pangalan nila andoon, no, gaya po for example, no, kahit yung pangalan ni Representative Chel Jocno nakalista at siya mismo nagsabi na hindi naman siya nakakuha ng confidential intelligence funds from the Office of the Vice President, bukas po ang ating publiko na marinig yung kanilang mga kwento at syempre i-own up, no, meron ba silang nakuha o hindi, kung meron, nasaan, kung wala, ano po ibig sabihin ng nakalagay yung pangalan nila sa acknowledgement receipts?
1: And tama ho ba na yun nabasa ko sa social media na pati yung court sheriff na sinuntok ni VP Sara nung mayor pa siya noong 2011 ay kasama sa mga witnesses? At para saan article po ito?
0: Hindi ko na lang po muna mako-confirm yun. Hayaan ko po yung House Prosecution Panel na mag-confirm po nito.
1: Ma'am, ganito, medyo mahirap yung trabaho mo bilang spokesperson ng Prosecution Panel kasi kita nga natin, yung unang araw pa lang ay may mga narrative na pinalabas na kesyo, nilamo ng buhay, ng defense, ang prosecution. Paano nyo tinetake itong challenge na ito? Paano lalabanan yung fake news bilang spokesperson?
0: Exercise in greater political participation po ang pagtanggap natin sa hamon ng paano po ba tatagos sa mas maraming publiko yung nangyayari. No? At syempre, bahagi ng gawain natin ay yung paglaban sa disinformation, paglaban sa fake news. Kung ang mamamayan, hindi lang po sila passive recipients ng information, bagkus sila mismo ay marunong kumilatis ng mga nakita nila sa social media or even sa traditional media, no? Kung anumang skills na pick up natin dito, kaya po natin yan itawid sa mga susunod pang mga political processes. Kung may impeachment sa susunod na ibang mga opisyales o kung may kailangan po bang kasama yung taong bayan sa pag kilatis at pagbuo ng budget ng gobyerno, mas maganda po yung makukuha natin sa punot dulo nito. Pero ngayon po, no, bilang isa po sa mga tagapagsalita, totoo nga po na araw-araw may bago na namang fake news na lumalabas at kailangan pong i-counter. Pero kailangan po itong gawin dahil ayaw na natin ng disinformation, ayaw na natin ng fake news na dumudumi sa mga proseso ng pananagutan na gusto natin, no, sa punot dulo, makamit natin yung accountability, makamit natin or makita natin yung katotohanan, no, dahil tinuloy-tuloy ito, hindi inantala, hindi iniwasan, hindi tinakas, pero bagkus tinapos.
1: Okay, nako, maraming salamat po sa inyong oras na binigay dito sa Arangkada Balita, Congressman Rene Co. Ingat po kayo, ma'am.
0: Maraming salamat po. Ingat po.
1: Mabuhay.
2: Sinampahan ng panibagong cyber libel complaint ni dating Senator Antonio Trillanes ang mga nagpakilalang dating mga bodyguard ni Congressman, former Congressman Zaldy Co. Sa pagkakataong ito, dawit sa reklamo sina Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Inihain sa Department of Justice ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kanyang ikatlong cyber libel complaint laban sa 18 dating bodyguards ni Zaldi Co, pati na rin sina Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Sabi ni Trillanes, siniraan siya sa pamamagitan ng mga pahayag na ginawa sa June 4 Blue Ribbon Hearing at sa online live stream nito. Ayon sa reklamo, maling iniuugnay siya sa pagbibigay ng milyon-milyong piso sa ICC investigators at sa umano'y pagbabayad sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit niya, walang katotohanan ang mga alegasyon dahil may sariling budget ang Office of the Prosecutor para sa mga investigasyon na ito. Giit niya, hindi rin maaaring ituring na opisyal na Senate proceeding ang naturang Blue Ribbon Hearing. Tinawag niya ang pagdinig bilang isang planadong hakbang para sirain ang kanyang reputasyon.
4: The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinurso nila 'yon. So, niwala ngang Blue Ribbon Committee staff noong mga panahon na 'yon. So, maliwanag 'yon na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee.
3: Hindi aniya maaaring gamitin ng mga respondent ang legislative privilege bilang depensa laban sa reklamong cyber libel. Ani Trillanes, maraming inconsistency ang mga salaysay ng 18x bodyguard sa kanilang mga affidavit at mga paniyam sa media.
4: Muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yon, magfa-file po ako ng kaso sa kanila.
3: Marso nang inihain ni Trillanes ang 2 naunang mga reklamo laban sa mga dating bodyguard. Kasama sa mga naunang reklamo, ang abogado nilang si Attorney Levy Baligod at dating anak kalusugan Congressman Mike Defensor. Wala pang reaksyon ang kampo ng mga senador at iba pang sinampahan ng reklamo ni Trillanes. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senator Jinggoy Estrada na pagsamahin ang kanyang mga kasong plunder at 2 count ng graft case na nakabinbin sa 2nd Division. Ayon kay Estrada, ang 3 kaso ay nagugat sa iisang investigasyon ng NBI DOJ Task Force at Office of the Ombudsman at nagbunga ng pare-parehong ebidensya at issue. Ngunit ayon sa Anti-Graft Court, magkakaiba ang aktwal na transaksyon sa mga kaso. Sakop ng plunder case ang transaksyon sa NCR at Oriental Mindoro, habang ang unang counts ng graft sa 5th Division ay may hiwalay na saklaw, habang ang ikalawa sa ilalim ng 2nd Division ay nakafocus sa Bulacan Flood Control Project.
2: Bukas, isasampa ang kasong qualified human trafficking sa pamilya defensor ni dating Congressman Mike Defensor tungkol sa illegal na pagpapatakbo ng ni-raid na KTV bar at hotel, pati na rin ang iba pang mga establishment. May umaarangkadang balita si J.M. Pineda.
5: Papasok po yun sa trafficking pa rin, pero...
6: Kumpiyansa si NBI Director Attorney Melvin Matibag na mabigat ang mga ebidensya at impormasyon na nakalap nila na may koneksyon sa ni-raid nilang KTV bar at hotel si former Congressman Mike Defensor. Batay kasi sa organizational structure, kontrolado ng pamilyang Defensor ang kumpanyang Cliff Point Development Corporation na may hawak sa gusaling pinagtatayuan ng KTV bar at ng hotel.
5: May 2 paraan ng kontrol. At parehong nasa kamay ng pamilyang Defensor yan. Yung una po, makikita nyo pagmamay-ari, 72.96% ng click point ay hawak ng Pax Libira Mining. Ito ang controlling shareholder. At ang Pax Libira naman ay 75.54% ng kontrolado ng mga Defensor. Kung saan si Mike ang may-ari ng 65%, kaya hindi direkta ang kaya hindi direkta ang pamilya nasa likod ng pinakamalaking bahagi ng Cliff Point.
6: Chairman rin ng board ng Cliff Point, si Defensor habang ang asawa naman ito ang presidente at ang kanyang anak na abogado ang corporate secretary. Napag-alaman rin ng NBI na noong 2023 ay halos lahat ng porsyento ng Cliff Point ay nakapangalan kay Mike Defensor. Pero pagdating ng 2024 hanggang 2025 ay bumaba umano ito ng higit 2% at idinaan sa Pax Libera Mining na pagmamay-ari rin ng mga Defensor. Lumalabas rin sa mga dokumento na chairman at presidente ang asawa ng dating mambabatas sa Blue Hotel kung saan nangyayari ang operasyon ng human trafficking. Bilang mag-asawa sa Family Code, pasok sa conjugal property ang kumpanya. Patunay umano na hawak ng pamilya nila ang operasyon nito.
5: Kaya pang pinagsama ang kanilang pagmamay-ari at ang kanilang mga posisyon, ang mag-asawa ang may kontrol sa buong operasyon mula sa holding company sa itaas hanggang sa aktual venue kung saan nagaganap ang krimen. Ito po, may sinasabi kahapon si Ginong Mike Defensor, may senador, may congressman, kung sino-sino binabanggit na may-ari. Pero ito po, dokumento ang nagsasalita.
6: Positibo naman na nagkaroon talaga ng human trafficking activities sa loob at magkadugtong din ang dalawang establishmento kung saan ito ang disenyo para sa illegal na operasyon.
5: Ang pinag-uusapan po natin, mga pinalitan na hindi angkop doon sa disenyo ay sa loob. At nakita naman natin talaga na mayroong nakatagong hagdanan, nakatagong pintuan. Yung supposed to be na design na hindi naman daanan ng sasakyan, hindi nilang daanan ng sasakyan to make it convenient to cater to the customers ng ATV po na kanilang ginagamit.
6: Inaasahan naman na bukas isasampa ang kasong qualified human trafficking laban sa mga defensor at ilan pang mga opisyal ng kumpanya na nakalagay sa dokumento. Ako si JM Pereda na PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Inirekomenda ng Department of Justice sa Bureau of Internal Revenue ang pagsasampa ng 44 na criminal tax case laban sa Bulacan Group of Contractors or BGC Boys. Ayon sa BIR, umabot sa 1.68 billion pesos ang pinagsamang tax liabilities ng BGC Boys gaya ni na Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Naharap na ang mga ito sa tax evasion case matapos matuklasang ng ahensya na hindi tumutugma ang kanilang kinikita sa kanilang lifestyle. Iahain ang kaso sa Court of Tax Appeals. Kasalukuyang nakadetain sa New Quezon City Jail sina Hernandez at Mendoza habang nasa Witness Protection Program si Alcantara.
2: Patay ang isang teenager matapos nasaksakin sa kasagsagan ng Regada Festival sa Cavite City. Nabatid na umawat lang ang biktima sa nangyaring gulo. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Aler.
7: Nauwi sa malagim na insidente ang sanay masayang pagdiriwang ng Regada Festival sa Cavite City. Sa cellphone video na ito, kitang karga ng isang lalaki ang dugo ang katawan ng isa pang lalaki. Napag-alamang siya na pala ang 17 anyos na lalaki na matay matapos nasaksakin sa leeg pasado launa ng hapon kahapon. Lumalabas sa investigasyon ng polis na umawat lang ang biktima sa nangyaring rambol na nagugat sa simpleng sagian.
8: Actually, ang kasuntukan talaga nitong isa sa ating mga suspect, itong chewin itong victim, nung habang ongoing yung nagkarambulan na kasi, umawat itong victim. Kaso nung umawat siya, mayroon namang isang tao na sumama din sa rambulan at yun nga, nag-struck ng blunt object.
7: Isinugod pa sa ospital ang biktima pero nasawi rin na. Ayon sa polis, hindi pa malinaw kung ano ang ginamit na panaksak pero sinasabi ng ilan na posibleng susi ang ginamit. Kwento naman ng ilang mga saksi, nakatakbo pa ng ilang metro ang biktima matapos itong masaksak. Agad na naaresto ang 34 anyos na lalaking sinasabing unang nakaalitan ng tsuhin ng biktima. Patuloy naman ang sinasagawang follow-up operations sa pagtugis sa 25 anyos na lalaking sumaksak sa binata. Hawak na ng polis ang naarestong sospek at inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. May mga ulat din na may isa pang nasaksak pero hindi pa ito kinukumpirma ng mga polis. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Samantala, arestado ang isang lalaki sa Muntinlupa City matapos umakyat sa isang jeep at atakihin ang mga pasahero nito. Nagbabalik si JM Pineda.
6: Sa pool sa video ang ilang ulit na pagbigwas ng nakahubad na lalaking ito sa isang senior citizen sa loob ng pampasaherong jeep sa Muntinlupa City. Makikita pa na ilang beses tinamaan sa katawan ng matandang lalaki habang sinasalag nito ang mga suntok. Kwersahan niya itong itinutulak papalabas ng sasakyan. Nagpambulo pa ang dalawa hanggang sa dulo ng jeep at maririnig pa ang pakiusap ng isang pasahero na paanda rin na ang jeep pero nakatsempo pa rin ang lalaking nakahubad. Pinagsusuntok at pinagtatadyakan naman ito ang isa pang senior citizen na nakahandusay sa saig ng jeep. Rinig ang iyak ng mga pasahero habang pinagsisipa ang matanda. Maya-maya pa, makikita na may hawak na kahoy ang senior citizen at dito na kumaripas pababa ang lalaki. Nanginginig ang mga pasahero nang makababa ito. Viral ngayon ang video na posted na online at ayon sa uploader, ikinagulat umano nila ang pag-akyat ng lalaki sa jeep. May humahabol umano dito at nang paanda rin ang driver ang jeep, sila na ang inambahan ng lalaki ng suntok. Sa isang statement na inilabas ng Southern Police District, nasa kustodiya na nila ang suspek. Nadakip nila ito kanina alas 2 ng madaling araw sa Carzo Compound sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Sasampahan ang kasong physical injury ang suspek at isa sa ilalim na rin sa inquest. Nasa mabuting kalagayan naman at nagpapagaling ngayon ang mga biktima. Ako si JM Pereda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Stranded pa rin ang nasa 81 Pilipinong marino na nasa 4 na Philippine-flagged vessels sa Strait of Hormuz matapos maipit sa gulo sa gitnang silangan. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, ligtas naman ang mga Pinoy pero aminado silang nangangamba sila para sa kanilang kaligtasan. May provision rin sila ng pagkain, tubig at may maayos na komunikasyon. Meron ding mga Pinoy na nagtatrabaho sa foreign flag vessels na stranded sa Black Sea, Red Sea, Persian Gulf, Gulf of Oman at sa Strait of Hormuz. Inihahanda na ang evacuation plan sa daan-daang barko na stranded sa Strait of Hormuz matapos ang ceasefire deal ng US at Iran.
2: Nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang panibagong bagyo na pinangalan ng Gardo ayon sa PAGASA. Huling namataan ang sentro sa layong 1,400 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May lakas ito na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugsong aabot sa hanggang 105 kilometers per hour. Kikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 45 kilometers per hour. Dahil malayo ito sa kalupaan, hindi ito inaasahang makakaapekto sa lagay ng panahon. Lalabas din ang PAR ang bagyo bukas ng umaga o hapon.
1: Abante na sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Women's Double sina Filipino tennis ace Alex Ayala at ang katambal nitong American at tennis icon na si Venus Williams na kamit ng dalawa ang straightforward victory laban kina Alexandra Osborne at Catherine Harrison sa score na 6-3, 6-4. Sunod naman mga katapat ng winning pair sa quarterfinals sina Teresa Mihalikova mula sa Slovakia at Olivia Nichols ng United Kingdom.
2: And good luck kay Alex at kay Venus.
1: Nakatambal niya.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: At ako naman si Jack Batalyones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
9: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. for DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Okay, may adlaw sab kana tong tanan, mahigala na sab kita sa atong naandang programa ang mga panid sa kagahapon. Huwag kinin sa inyong higala si Kuya Arn, mahiguban kaninyo sabay na sa paghatag og laing pagtagad sa laing tampo nga gisalig og gisugilon diri kanato sa usa ka lalaki nga si Jomar. Pero ambot nga nung mahigala nakahimo pa ni si Jomar sa bagay, di na magsulat, tawag na lang si Ahi noon sa koa. No, salamat kay Jomar, no? Ang diin nakahimo pa kasi pagtawag diri kanako. Salamat sa oras nga nagka heart to heart nga imong gi-share sa ato ang imong kaagi. Si Jomar mahigala nga taga-Agusan. Sure, no? Pipila na ka mga sinder nato nga taga-Agusan. Salamat kay taga-Agusan ha sa inyong makanunayong suporta. Pinagi sa inyong kaagi labi na kay Jomar nakahatag kinig suporta sa ato ah. Nakalahutay kita sa paghatag og kinabuhi sa matag adlaw sa nagkalain-lain mga kaagi. Katong naay mga willing diha o gusto nga magpaabot sa ilang mga kaagi, pwede ninyo i-share sa ato ah. Itawag lang niyo sa atong number. Dili na mo kinahanglan magsulat pa, kamo pa magplastara. Ako na ibahala kini ninyo higalas Kuya Arn. Oh, ang magpaigo niya na. Ah, tawag lang mo sa atong number 0970-871-9592. Usbon ko 0970-871-9592. Pagtawag ninyo, tapos dili na ko matubang, i-text na lang ninyo nga namo i-share nga kaagi, Kuya Arn. Oh, no, no. Kuya Arn, namo i-share nga kaagi. Bisag share nga kaagi lang, Kuya Arn, ako i-share nga kaagi. Makasabot na ko niya nga kaagi ang inyong ituyo diri sa ko. Ha. Ako na rin mo tawag sa inyo ha. Pero hulat-hulat lang sa mo kay medyo ubay-ubay pa itong Tagano pagtagad ha. Nakatong medyo naulahi gamay, hulat-hulat lang niya. Text lang mo nga namo i-share nga kaagi kay mo nawag ro ko sa inyo ha. Mag heart to heart enta ha. Okay. Wala, kumusta no ang atong mga users sa atong mga produkto? Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nagpadayon pa ba mo? O ba siya ng uban ang undang na siguro? Balik na sila o dinabot sila makatulog. Ayun ninyo undang yung mahigala para tuloy-tuloy. Kung naipikto na sa inyo ha, nanindot ninyong pagkatulog, ituloy-tuloy na siya mahigala. Muna na himuon ninyong kape, no? Sa matag-adlaw, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya kung undangan na po ninyo mahigala, balik na sab. Oh, dili man na siya makadaot mahigala kay kuan man ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makahatag na ugmayong binipisyo sa panglawas sa tao sa magbisod sa pagkatulog. Kay kapoy yung kain ng lawas nga walay tulog mahigala. Kulang tulog, kapoy sa trabaho, apiktuhan ang atong panginabuhi. Muna, ayon ninyo na pasagdi nga magpabilin mo nga tagpila na lang ka oras ang inyong tulog. Ikumpleto ang inyong tulog, mas nindot ka ni, mabot pag 8 hours. Ano ba? No? Okay. Mahinaot ko may galat. Tistingi lang ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon katong bago pa nga nakabati karon. Basta na may problema sa pagkatulog, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kung mga tao sa nga naapasiguro nagpabilin karon nga pipila nga naglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, kinahanglan gyud nga matag-adlaw kita makapagawa sa atong hugaw. Pinakataas duha ka bisis o may nilang na ikaisa. No, kung naamo niya ang problema nga mulaktaw pa mo tag isa ka adlaw, dili na maayo mahigala. O sa sinugdanan wala pa, pero kay dugay na kana ninyo nga gihimo, nahitabo sa inyo ha, nga laktaw mo tag usa ka adlaw, duha ka adlaw una mo magbawas. Mabot yun ang panahon mahigala, no? Simba ko lang na magkadaot atong tinae, matingana lang ka nganong di man kumainom og ilim nun nga makahubog nganong nadaot man akong tinae, unya di man kumapasaran sa kaon nganong nadaot man, nagkaulser man ko, nakapdus man akong tiyan, tugon na sa hugaw mahigala nga kanunay ma-stack sa tagpila ka adlaw. Kinanglan sa matag adlaw gyud kita makapagawas mahigala, ha? Kay makapangit na sa itsura o aura sa tao karang nagpundo ka nun na yung hugaw, matingala, mag-dry imong lawas kahi. Hugaw ko nang nasa ilamo sa imong tinay, bisan imong panang ikaunto, nahimo na ng hugaw, dapat ipagawas na siya. Makatabang ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. No, dili mo mabalaka kay pure organic na siya may gala, wala na siya ay chemicals. Pag patsik ka po sa doktor, namoy ipang bati, may nung doktor, bawal sa kamang api ha. May nung doktor. Pero kani atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, dili na siya apil sa gibawal ni doktor. Kay pure organic na siya. Unsay naasa iya? Rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic siya mahigala. Pwede kayo ang mga high blood nga mag-inom ni ana tong Capricorn Gold with Malunggay and Santon o pwede kayo ang mga diabetes. Oh, kay nag-amping mo nga dili mo tasin yung blood sugar. Amo na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
sulay ninyo mga higala, no? Manginaot kong atistingan ninyo. Kumupalit mo sa pharmacy lang. Atistingan ninyo. Ikumpleto lang ang pangalan. Ingno lang ninyo nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pwede po nyo isulat sa gamay nga papel. Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Okay. Unya, paghatag sa taga-pharmacia, makita din mong usa ka pouch, may pagka-black, may pagka-gold yellow, yan ay nakapangalan sa ibabaw, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Yan ay tatak 200 grams. Yan, napot kita gagmay sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon na to, 110 grams. Okay? Mahinaot ko na sabtan ninyo. Basta ikumpleto lang yun ang pangalan na higala, Capricorn Gold with Malunggay and Santon, kay daghan na ba'y Capricorn sa pharmacia. Dili lang ato ah. Na yung mga Capricorn nga na tibag, na namurag tsaba. Dahil klase. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, powder nga nasa ay saka pouch, na presentable sad nga pouch. Mahinaot kung mahigala inyo kung nasabtan o parayang ta mahigala, no? Kung natin Capricorn Gold with Malunggay and Santon, napot kita'y Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Nang gihapon, no? Nakalahi lang kay Purple. Ganina, Capricorn Gold. Gani, Capricorn Purple. With Malunggay and Santon. Paminawan ninyo kung unsay naasa atong Capricorn Purple. Kay basin o makatabang sabi sa inyo, ha? Mao ninyo ang tistingan, ha? Ang Capricorn Purple, nailhan kini nga superfood. Tungod sa taas nga anthocyanins. Content nga naasa atong Capricorn Purple. Doon na usap kini daghang sagol. Sama sa mangustin. Makatabang nga maayo ang atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pare-parehar gyapon sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang gyapon ang Capricorn Purple with Malunggay and Santon sa pagbawas sa matag adlaw tungod sa mangustin nga naani ini. Napod siya sa agol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napag-digest sa agol nga guyabano. Guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napod siya sa agol nga ashitaba. Ashitaba mahigala makatabang sa panunaw o digestive problem. Napod siya sagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Ano na, no? Napod siya gitawag nga spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sab sa brain health. O napagit siya ampalaya. Ang ampalaya na ilhanan ninyo ni nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Napod siya sagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka. Magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa, tistingin ninyo mga higala ang atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Og napod kitay kuan mahigala Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala. Mao ni din amo epekto kay natay mahigala nga gusto din sila mo epekto. Katong Capricorn Purple tambalan niya pong kaato pila ka adlaw. Mao pod sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon ang Capricorn Purple pod mao pod na sila. Pero gusto niyo effect gyud ayon kay para sa inyong trabaho direta sa Turbo Max Coffee. Turbo Max Coffee mahigala ha paminaw mo. 10 minutos lang, may epekto na dahil ang unsay naa sa itong Turbo Max Coffee. Para gini sa inyong mga trabaho, no? Kinanglantag enerhiya. Hantod intiro adlaw may gala. Paminaw mo mayo, doon na kining mga epektibong sangkap sama sa Maca Vegetable Root. Maca Vegetable Root, mailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Oh, napagin siya sa agol nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napagin siya sa agol nga tungkat ali, mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. Napagin siya sa agol nga red ginseng, kining red ginseng mahigala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy.
maintain nga energy intero adlaw. Kaya ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napag-i-chisagol nga Panax ginseng og horny goat weed. Oh, Panax ginseng og horny goat weed, pangpataas sa energy, mukombati batok sa physical fatigue o stress og usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa, mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Okay, mahiga lang mo katong Turbo Max Coffee na to. Okay, padayon ta. Dirisab ta sa atong mga haplas mahigala. Kaya importante sab ning haplas na to kay kanunay taga-trabaho o sa'y panington ta, sa'y mupuli ang bugnaw ng hangin, panuhot o panakit sa kalawasan. O, labi na sa mga buntis. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase, green ang isa ang taklob, nga daghang kagamitan. Ang usa, orange ang taklob. Dirisab ta sa green. Kining green, pwede kayo sa mga pamaol, panuhot, sakit sa tiyan, para dali ra ka nang mawala. O labi na sab sa mga buntis. Dili mo mahadlok mga buntis ha, kaya wala gini chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Ilikay hinon kas panuhot nini para pag-abot sa imong kabulanan, dali ra kay ka magpakatao sa baby ni mo. O, wala siya chemicals nga makadaot sa imong baby ni atong Orion nga green ang taklob. Pwede po kayo ni sa mga bata nga mga bisan tagpila pakabulan kaya wala siya ihalang. Mild lang siya, mga pure herbal ginasa iya. Gusto mo masayod kung unsay anaa, nasa citronella extract, o nasa kakawate extract, guava leaf extract, o napod siya ay luya, himag, wag siya chemicals nga sagol. Pwede sa dipinsa nga dili kita maduulan og lamok, proteksyon. Kaya delikado ba yan ang lamok dinggi? Pastilan, ayaw yun mo, kumpiyansa niya ng lamok dinggi, mga higala. Simba ko, mapaakan ang bata. Isan pag mga hamtong. Muna, before mo matulog, ang haplas una mo, o Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob para walay lamok nga muduol. Labi na kung magdala og dinggi. Pwede po ni sa mga katul-katul, kung na mga allergy, katul-katul, mga bun-i, pangagod, mga kaunggo, o bukol, ang bukol, taplaki lang naggapas, nga na'y Orion. Karang green ang taklob. Unya, pwede sabi sa Olmoranas, taplaki rin ang lubot ni mo, gapas nga na'y Orion. Mga duha kasimana ni mo ng Aguantana. Okay, nakakaon siguro ka o kiningibawal sa imong Almoranas. Mitokar, hasol ba yung kain na? Makatabang nga itong Orion Herbal Liniment Oil. Karang green ang taklob. O, labin o sa mga kuto o lusa o kuyaman sa bata. Mga inahan, ayaw gindin nyo intaw na upawin na inyong anak kay luoy kayo na ato sa eskwilahan. Butang ilang nag-urayo na ilang buhok, haplasi. Kung malukop na, putsa siya usa ka oras ng silupin para mga tanggal. Tungod sa kakawate. Napoy anti-parasite properties ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob. Mga katul-katul, bitaw mahigala sa bukid, mag-uuma, magdala-dala mag-urayon. O labi na sa mga mag-beach. O niya, wata kay balon na yung mga salta nga Matos bye-bye, kilids dagat. Nga naglawi-langoy mo dito, inyong anak na ikatul nga buhi sa dagat. Saghiran, katul kayo na. Nga inyo din matambalan sa atong Orion. Magdala-dala mo ni anak sa inyong bago. Pag diripunta sa orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw lang yun din siya. Pero pang massage gini atong orange ang taklob. Parihargya po sa green ang taklob nga Orion. Kining Orion nga orange ang taklob, pang massage lang gini. Ang nakalahi lang sa ilaha, na'y pagkamintol, may pagkabugnaw ang orange. Para sa mga higala nato nga mahilig sa mintol o bugnaw. O kung naatay Orion, duha ka klase nga haplas, napod kitay usak haplas nga supremo herbal.

Mga higala, makapukan ba di ay sa gugma o nagkarelasyon ang adunay diferensya? Mga higala, maukining kaagi ni Jomar. Para inyo masabtan atong tekano kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya yung ipangayong awit.

0: Jomar, anak. Oh, Noy. Dali na din eh. Maniod to na ta. Oh, Noy. Kali lang, Noy. Ah. Ah, sige na, anak. Ah, narangling ko rana ni mo. Ah, di ano, Noy. Ako rin gihilam-hilam, Noy. Ah. Ayo. Nang. Nang Mingay. Uy. Kitsa man ron.
1: Murag. Sila ron ni Edwin, Noy.
0: Ay, sila ni Edwin mo, mga amigo. Murag, simana na sila, wak makari ba?
1: Basin na, nakabakanti na sila, Nay.
0: Ah, bay, Jomar. Diyan, nag-uban minyo, Nonoy.
1: Oh, kani lang ha. Dali, maniuntot ha.
0: Dali, dali mo din eh. Ah, di amin dala, tuba, bay.
1: Oh, dali, dali mo. Pangita lang mong lingkuran na niya.
0: Ay, Edwin, maniunto ta diri. Nang humanamin na niunto nang. Bay, ang kaunig paspas bay kay magsyatag tuba. Mahurot na to ni isang galon. Kanta-kantahan ni mo bay. Kay gimingaw namin sa imong tingog bay.
1: Ganun lang mukaunsa ko.
0: Pastilan yung matawahan na mo. May gani wala mo pangkwana sa inyong mga asawa. Ah, tagsara man ni nang. May mali kay daghan kong ipanggabas bukid nang. Disuning operator ta sa senso. Ah, mamaya itong panginabuhi, di, pusugot po na itong asawa nga. Mukbanding-banding sa uban ni Nonoy.
1: Lagi gani, mauna nga, di agin mi. Ano'y, kay kaunoy, kaunoy. Adi lang, bay Jomar.
0: Ay, na inyong amigo nga, di in town makakita.
2: Ah, sige rin nang. Kami rin alalay ni Jomar, walay nagpakanta.
1: O, wala sabay. Kay, marag krisis siguro.
0: Ah, nasa, pangaon mo. Sige lang, kao na Jomar. Kaya mag-inom tag tuba.

0: Abay, siat bay, Jobar.
1: Ah, be. Ah. Astilan.
0: Bay. Ah. Nami plano ni Nonoy, bay.
1: Oh, unsa ka na? When?
0: Para makauyab ka, bay. Di ba gusto ni mo makauyab ka?
1: Maulag eh. Pero kinsa po'y babae mo sugot sa tuwa nga buta man ta?
0: Ah, may chicks ba yung among ila-ila sa imo bay?
1: Ah, ila-ila rataman pero di ako makita. Masin niyo ko limbungan. Masin, may pa'y kabo si Ron na ano bayhan ha?
0: Witway ka bay? Witway bay?
1: Witway magha? Tinood na nga witway na?
0: Oo.
1: Oo niya. Masin niyo kong dayaon nga witway lagi pero ang naong may pa'y kabo.
0: Adili pod. Puti bay. Unya ganahan na siya kanta-kanta bay. Ganahan na siya bay. Makabati ito si mong tingog. Ah. Sigurado yun. Os-os yun tanan.
1: So, kung sa'yo may os-os.
0: Ah, basta kay os-os tanan makabati si mong tingog. Basta makabati ito nga babae si Maris bay. Maris ang pangalan.
1: Maris?
0: Oo. Unsa man dan una mo ugma.
1: Sayon-sayon yun nuran na yung sulti nga dalun yun rin ugma. Unsa man yung klase nga babae basin o bayaran na? Asa niyo nagikan?
0: Unsa'y bayaran? Dili po na bayaran bay? Dalaga ginabay?
1: Dalaga?
0: Oo.
1: Pero, niagi na siya live-in bay? O wala problema nang niagi nagka-live-in. Di man ko mamili, ayaw lang po ng bayaran nga babae. Ipaita po na na. Ha?
0: Pistoy, unsa na inyong gikwan kay Jomar ng bayaran na babae?
1: Ah, nay? Asa ka nay?
0: Adi ako dapit si mong likod. Unsa'y bayaran?
1: Adili bayaran ang apaminaw nang ha. Dili bayaran among ipaila-ila kay Jomar.
0: O unsa man din ang babae?
1: Moram nag niagi nag live-in ang ba? Unya live-in nga ang yang nauyab day
0: pamilyado. Mao na nga nagbulag sila. Tama-tama lang pero puti. Ay, unsa man ang tawag kalibutan na akong anak kani man makita sa usa ka babae bisan pagpangit inyong ihatag sa iya di man na makakita.
1: Adi po na mutagaan si Jomar og pangit nang tama-tama lang nang. Tama-tama lang nang minggay.
0: Di na po siya pangit, di po siya gwapa, pero puti, buutan.
1: Pero amo sa explikaran bay, ha? Kay makabati ito sa kanta ni mo bay, tingog ni mo bay,
0: os-os lang itanan bay?
1: O say maos-os good?
0: Maos-os tanan gisuot sa babae nga mong ipailayla kay Jomar kung makabati sa tingog ni Jomar nang.
1: Maugin nang, tinuod na nang. Os-os ginang ba? Grabe ni mga tawanan na iba.
0: Ay, tarungan na niyong os-os-os doos niya. Basi, si Jomar ang maos-os. Ay, di lang yun ang ugma, dano na mo.

0: kinsa man gud ang lucky god?
1: Si Jomar Maris. Ani ni Marisa, buutan yu kay na si Jomar Maris.
0: O lagi, buutan. O niya, basin sa pirmero ra, pag makauban na, niya, labos na lang ninyo di ay para sa akong nakalibin sa una.
1: Adili na! Ulit ako kay na! Ani Maris, ay lagkaalain ha. Pero buutan yun na Maris, gusto na mo maminyo siya Maris sa imo ha. Ikaw mong iparis kay maasahan yung kaniya. Tapos si Balumi nga, mutapat yung ka sa lalaki nga, himang gimahal. Buta maguna siya Maris.
0: Oh, buta?
1: Oo Maris, buta na siya.
0: Oh, pastilan. Unyong sa may kabuhian na sa ko, maguyod-guyod ko, ano yung amigo nga buta?
1: Ah, naman siya kalubian. Dili sa atong lugar sa Agusan. Dako kay na silang kalubian. Kwa na siya. Upat na sila kay Igsoon, luhang nas butuan nga first lucky. Usara may babae nila, ang babae napun sa Surigao niya. Si Jomar na lang ang lalaki pun nga. Kinamanghuran man si Jomar. Nawa na yung papa niya. Patay na yung papa. Kung mawala na na yung nanay, maabot pa yung panahon mawala ang tigulang. Di, namoy panghinabuan, namoy kalubian. Kan Jomar man na nakapangalan ng kalubian. Gipabor man na sa iyang mga ginikanan o sa iyang Igsoon kay buta man lagi. Kay maabot ang panahon, basing maminyo ni si Jomar, na inang saligan.
0: Ah, mao ba?
1: Mabuhi ka pon mo eh. Sige na. Gusto na mo maminyo na mong amigo nga buta. Pero makabati kasi ang tingog day. Basi magsilos ka nga, maglaglaag na si Jomar. Sige na, kaya saligan na mo karon nga mo ato ka. Kay gahapon nag-inom eh. Nag-ingna na mo, ugma may Jomar, dano na mo si Maris.
0: Karon day yun?
1: Oo, dirigani. May anhikan mi sa mo ha. Lagi, Juan Maris. Sige na Maris. Uban sa mo ha.
0: Ah, sige noy. Maligo sa ko Edwin.
1: Ah, kada, pagpahumot yun. Salamat kayo, maghulat may dinis gawas.
0: Ah, sige ka lang ha.
1: Wow! Pagkakay ka Maris ba?
0: Ngaon saan, pagkakita sa imong amigo nga buta man na ito nga siksik ko. May pa mag-ilis na lang siguro ko normal lang. Nag-short ko kay nakalimot na rin ko buta.
1: Akibali og dili sa buta, magpaibog ka.
0: Murang nga na gihapon pero...
1: Ah, kanara, kanara. Ah, grabe oy. Ako pa'y ulit tao, Maris. Ah, ako rin mo.
0: Ay, pag tinonto hap, mabugno at masawa ni mo.
1: Ah, sige na. Saka na din sa bau-bau. Gana.
0: Ah, sige ka na lang, ka na lang.
1: Ah, sige na Maris. Dili ka tapat sa kuha.
0: Ah, sige.

0: Nang Mingay, bay Jumar.
1: Ah, naanay mong mga amigo nga perting si Awa. Anay, hilam-hilam ako din nay. Ako rin muna na. Memorya na bitaw na ako ning agianan diri. Ah, sige anak, paghawid-hawid lang. O, sige nay. Kaya napakoy trabaho on diri sa kusina at timananay mong mga amigo nga mga si Awon. O, nay, ako rin bahala nila nay.
0: Bay Jumar! Bay!
1: O, nanabay, nanabay.
0: Ah, dalibay kay Nami Salad dalabay.
1: Ha?
0: Nami Salad.
1: Salad? Ah, unaw ko.
0: Ah, Banjumar. Basin og nanganap-kanap ang kahumot sa among chicks nga kauban nga si Maris.
1: Ah, mao na siya.
2: Oh, Bay Edwin, Nonoy. Bay, diara mi sa imong atubangan, bay. Ah, lingkod mo, lingkod mo. Kinsa inyong kauban? Murag na may baho ron sa babae.
0: Ah. Mao na namong kauban, bay. Si Maris.
2: Oh, Maris?
3: Ah, mayong hapon, Jumar.
2: Uy, wala. Oh, mayong hapon, Sam. Lingkod, Maris. Bay, di ako'y kwarta diri. Magpalit pong snack nito kay Maris ka.

0: doon si Maris.
1: Oo.
0: Oh, diyan ang kamot o niya.
1: Oo. Wow. Mayong hapon sa Maris. Kumusta? Mayong pag-abot ni mo din sa Moa. Pasensya nga. Ako'y makita. Pero halos diri memorya na ako ang palibot din sa mong balay. Bisan sa dalan niya yung giagian. Basta agian na ako. Hibalo na ko. Kabisado na ako ang iagianan po.
0: Ah, mawa ba?
1: Sayang, dili ko kita sa imong kagwapa.
0: Ah, dili man ko gwapa. Tama-tama lang. Matod pa ni Edwin. Tama-tama lang.
2: Pero puti siya, bay. Puti, bay. Puting tiil, bay.
1: Puting tiil?
2: Oo, bay.
1: Ah, pero di man ato mahilam, bay. Listen po, akong ipahilam ang puti nga tiil ni Maris, bay. Puro na mga binuang niya. Edwin. Ah, Maris. Amo ni akong amigo. Abi ni mo Maris. Bay, ako nalang isulti, bay, ha? Ha? Aunsa? Ay, ako nalang isulti ba? Aunsa yung mga plano ni mo ba sa kinabuhi? Di mo na yung pwede ako nalang isulti para di nakamahago. Ay, mas maayo ni kamo. Samtang nagpaabot ta sa layo-layo para ba itong palitanan ni Nono yung siopaw? Huwag man din sa inyo hanapit. O layo pa to. Ah, mag-istorya lang sa mo. Kay paabot na ako sa Jumar dito sa cruising. Ha? Maris, istorya sa Jumar.
0: Ah, sige, sige.
1: Ah, diyan sa mo, Bay Jumar. O, Bay Jumar, tunga ra sa lupa ang distansya niyo, Bay. Tunga ra sa lupa. Dana si Maris sa imong ato ba? Tunga lang sa lupa, Bay. Pag bukabot ka kay Maris, mulapaw pa ka, Bay. Mulapaw pa imong kamot.

0: Kumusta ka, Maris?
1: Ah, okay lang, Jomar. Jomar, kanay mong pagkabuta. Ah, inborn ba ka na?
0: Oh, dili. Kuan? Bata pa ko sa una. Matod pa ni nanay. Grabe ang kumbulsyon na ako. Hilantan daw ko.
1: Ah, mo'y nakabuta sa'yo mo, ha?
0: Oo. Mo na nga, naing-anin taon. Pero sige lang. Nadawat na ako ang kamaturan. Ngayon nga nagyod ako, ha? Na ako'y kapansanan.
1: Ah, kaloy po ni mo, no?
0: Ah, sige lang. Di man yun pareha ang kinabuhi sa tao. Nayoban, kumplito. Nayoban po, nagkulang ang... Para sa ko, ah, pananaw. Nayoban, kulang til. Dili parehas. Ang ako na lang, magbinuotan. Para daghay mo alalay yapon sa ko, abisan dili ko kakita. Daghay mo guyod na ako mga amigo. Parehas la iduin. Close kayo na ako na sila. Muna pag-arigid diri, kanta-kantahan na ako. Magdala silang tuba. Moray kalipay na mo.
1: Ah, mao ba?
0: Pero amin na mo, Res. Nangaminyo naman ako makauban si Edwin o si Nonoy. Ako nangandoy po ko lagi maminyo.
1: Ah, mga buanggin na yung mga amigo. Ako pag-iilang isamong sa'yo, ha?
0: Gisultin nila Marisa ko, ha? Nga, nadoa kay kalibin ka ni Adto?
1: Oo, gisultin na kanila?
0: Oo. Muna nga, bulag lagi daw mo, Kip. Natungnan po ni mong usa kapamilyado nga lalaki daw.
1: Oo, magmamasayon. Kaya na ulitaw. Kaya tanahon siya, ulitaw siya, tanahon. Sus naman ay duhakbuk anak di ay. Pero man lang gani, wala ko masayari sa iyang asawang ako ang kalimpin. Bantod lang ka sa isa kasi man, nakaduhargo ko niya duawon. Kaya busy daw sa iyang trabaho. Sus, pastilan. Na nakasulti sa ako ang aminyo man di ay si George.
0: George?
1: Oo.
0: Sayang no, kung ulitaw pa, dahil na unta ka mo karon.
1: Oo, kung ulitaw pa lang siya nga tinuod. Pero kung ulitaw pa siya, dili siguro ko niya duawon sa isa ka semana kaduha lang. Pwede hinungdan, pamilyado siya. Manang di makaduaw sa ko, amo na nakibulag ko. May sibat ko, manang diri ko napaingon sa akong sikankasi na akong gisakaan.
0: Ah... Siguro, wala pa ka makamsig paglaom nga makakita rin yapong ang lalaki nga ikapuli sa lalaki ngayon mong ikalibin.
1: Wala pa ba rin noon? Masin mo, abot ra ka na.
0: Okay lang ba sa'yo mo, ha? Bisa ni nga ni taon ko na ikapansanan, dili ko makakita. Pero...

kung kasing-kasing, makakita nga kung kitse ang ngayon niya higugmaon. Sabagay, di ta ka makita, pero ang pitik sa kung kasing-kasing sa higayon nga, tagaan ko ni mo higayon sab. Nga, matistingan ko ni mo, madawat ko ni mo. O, tod, pasensya ha. Karoon na yun ako nagisulti sa mo ha. Okay lang, Jumar. Feeling na ako nga nungay na kita nga nagkailam ha. Diretso na dahil ko sa pagsulti sa imo sa akong ibati. Sa tinood lang, Maris, dugay na ko nangando yung babae nga akong ikakuban. Kay simba ko, mawala si nanay, kawa naman si tatay. Lako ikauban. Huwag sa panginabuhi lang, hibalo ko nga mabuhi na kita. Naman pwede ubay-ubay nga kalubian. Naay amo ang kining rabiran. Ya, magunsa na lang kung wala ko ikauban. Okay lang sa imo ha. Nga magiguban ko sa imo ang hantod sa hantod. Na may agi na ko kalivin. Walay problema, Maris. Basta magkasinabta na lang ta. Kung magkahinigugmaay o anis o sag-usa. Magpakatotoo lang ka sa ko ah. Binuotan. Ipakitaan ta sa kagkamayong pagtagad. Isip nga mahimo na ko ikauban or asawa hantod sa kantoran.

0: Masaligan ba ka ito nga babae, anak?
1: Nay, wala ko maturaya si Maris na yung noong, nay. Kung masaligan ba yung dagway.
0: Nakita na ko, anak, butan man siya. Di po siya tanto gwapa, di po siya pangit. Katamtaman lang, anak. Pero para sa ako, apabor ko sa iya, ha. Makita na ko nga, buutan siya. Makita siya yung dagway, mga mata.
1: Mau ba, nay? Ah, ang baho rin ni Maris mo yung nabahuan, nay.
0: Mau ba, anak?
1: Oo, nay.
0: Sige na, anak. Nagkauyam na gani, minay. Ah, mau ba? Nagkauyam na gani mo.
1: Oo, nay. Diretso ra magugkagon og pangutana nga masaligan ba, pero masaligan man eh, kay nakita man nimo.
0: Ay oo, anak. Unya unsa may sulti niya?
1: Isugot siya, nay. Kauyam na, minay.
0: Unya unsa plano ninyo?
1: Plano na mo, nay, nga magminyo.
0: Kinahanglan, anak, maligal ka mo, ha. Samtang buhi pa ko, anak, gusto na ko maplastar ka o gusto sab na ko makita pud ko sa akong apo. Samtang nga mag-uban na ka mo ni Maris.
1: Oo, nay.

0: Mày nói nói.
1: Ờ. Sao bạn?
0: Bay. Napoy na nguyab ni Maris bay nga tigulang bay.
1: Ah. Unsa to noy?
0: Nay na nguyab nga tigulang kay Maris.
1: O nya. Unsa balita?
0: May pakuno ang tigulang kay makakita. Kontra sa atong amigo nga si Jumar, di makakita.
1: Ay klaro na to ni si Maris. Istorya na si Maris bay, kaluoy pud sa atong amigo masakita to. Murag na in love na rabag maayo. Ay, di pwede na si Maris huwag nga na iapili o nung tigulang. Ah, istorya na si Maris. Ato na kay Maris.

0: Daimaris?
1: Ah, Edwin, nanay. Usa ni nabati na mo nga na daw nanguyab sa imo nga tigulang na. Ah, oo. Ah, mas una na siya nanguyab kay Jomar, ngayong amiko. Unya, medyo kwartahan sab ng tigulang. Yung gusto lang sa akong asikan kasin, nga kana na lang daw ang tigulang. Mga tunto lagi kung mamatay daw, nanadayin kabilin sa ako, ah, magpakasal dahil kuno dayon, mi.
0: Ayaw sa pag-ingan na Maris, nagkauyab na bayan mo ni Jomar niya?
1: Ay, wala ba'y problema? Waman ako siya nawataw eh. Si Jomar ang ako ah. Nakasaan ako kay Jomar, nakapromise na ako nga siya lang akong higugmaon.
0: Aw ka na ba? Kay, pastilan kaluipot sa mga amigo, buta pa, masakitan pa. Pastilan, makunsa na lang yung taon to. Kami na bayan nga ning kamot nga, magkaila mo. Bisan di mo magkita, pero nagkailag yun. Naka-handshaking.
1: Unsa man ang panya kay nang handshaking?
0: O ka namang naka-handshake mo ba?
1: O, lagi nakasabot ko. Ay mo kabalaka, ha?
0: Kana ba?
1: Si Joe marang ako, ah. Dili ko atong tigulang. Bisan og na siya'y mahimo. Kaya gusto sab lagi sa ako maigagaw. Basin, mahanaw na dahil ang tigulang. Di, maangkon daw na ako ang kabilin. Pero ang problema na may mga anak, upat, ng mga minyo na inoon. Pero basin hasulon ko na problema gihapon. Mao naghihunaw na ako.
0: Ah, mao gyud. Dili para kay Bay Jomar nga. Kay Jomar ang maginaayang tanan ibilin. Kung simba ko lang, mawala na yung nanay. Oh, sa iya naman gina kay iyang maigsoon. Plaster na magtong trabaho. Ang kaluyan nila si Jomar mag-inusaran na lang. O niya, pag-inabuhi. Mao na ilagihata kay Jomar ang karabiran, kalubian, napay ilang kapihan.
1: Oo, narong kapihan nila. Isa dugtong ka hektarya.
0: Na, kwartahan na si Jomar. Problema lang di, baka kita. Nya, talented pag ina. Daimaris, bukanta na sos pastilan. Wala pa ka bakit ni kanta na, no?
1: Wala pa.
0: Ay, sos pastilan, bukanta na. Os-os lagi ng tanan ni mong isuot lagi.
1: Tarantado mag-inuin.
0: Tinuon bitaw na Maris.
1: Mao ba na, noy?
0: Oo. Na, hayron man siyang kanta. Bisan kwartahan na siya, nay kwarta niya. Pero kay kalipay man niya ang kanta-kanta, mao na nga, musukot po siyang binagmayragod nga mga suhol sa inga pagkantaon siyang mga birthday, mga okasyon, bisan unsang okasyon.
1: Ama ba na, noy, Edwin?
0: Oo. Tinuon na ang ingon ni May Nunoy.
1: Asi kayo makabalaka, si Jomar ako ah. Oh, Jomar. Oh, nako'y regalo sa imo, ha?
0: Oh, unsa man eh?
1: Ah, ganahan lang ka. Pick sa gitara.
0: Wow, naman ko yung mga pick, pero...
1: Nagpalit ko, pihirbalo kong ganahan ka, ana. Isuot rin mo na. Tulo na kabuok. Ang duha, triangle, ang isa, isuot ni mo. Kaya nakaunahan ako, ako'y lang regalo ni Jomar nga iyang magamit. Pick lang.
0: Bisan ako'y pick, pero gamito na ako, ne. Kung ako'y kanta-kanta, saman kanta-kanta ka.
1: Ah, sige, kunumi, kantay.
0: Ay! Ay, mahuos-os kinay mong kwandya. Ah, sige. Kanta-kanta ka. Ah, sige, sige. Ah, paminawag maayo. Maris, mahuos-os kinay mo, mahuos-os niya sa'yo mo, ah.
1: Sige, kunumi, kantay, baby.

Ala. Oh. Wa pa na kasi atong tuba, ha? Ginoo ko. Sige lang. O, paminaw lang, Maris. Oh, Noy. Inuit. Ganit na tuminaw na. Naginahinay na kaos-os, ha? Sama sa Edwin ka maminaw, ta? Ah!

0: Maris. Oh, kya? Naangamahan ni mo, inahanin mo. Tapos balay, pauli dito ka. Kaya mag-isulti sa imo ha. Oh, kya, mauli rin ko karun kya. Sige na. Asa ka banggikan? Dito kaila ni Jumar, no? Oh, kya. Sige na, pauli sa. Pa, pamin ako pa, ma.
1: Unsa kini ka tinuod? Ha? Unsa ni ka tinuod ka rin kay relasyon daw kag usa ka buta? Nabuang ka na ba?
0: Ha?
1: Naunsa mo tao ka, Maris? Buta imong gi ka relasyon? Unsa may mahimo nimo ni ana? Unsa may kaugmaon nimo?
0: Pa, kung kaugmaon lang, mahatag ka na gyapon ni Jomar.
1: Hilom! Naunsan mo itong bayan na humankap gibinuangan sa usa ka pamilyado nga lalaki na kiglibin sa imo, ha? Naanapog ka niya ng buta. Pastil, nabulok naman taon ka, Maris.
0: Mabuhutan si Jomar pa. Kung makahatag yapon siya kumain kaong maon, diri ka na ako. Hilom, ragod, Maris. Hilom! Andamay mo mga sinina. Oh, kay manguli kita sa atong lugar. Ikaw among toyo, diri, para mahilikay ka niya ng buta.
2: Mayo, ma, pa. Mahal na ko si Jomar.
1: Mahal sa'yo mong kabuang. Sige na! Hipusay mo si Nina!

Bara, by the way, antong lato si Maris. Kaya matunod tayo lang by Jumar. Kasaan, bay, tamo ato katangarong hapon. Oh, kanil lang. Ah, to, ako pag i-plastar ang sinson ako, bay. Di kan magun minagabas. May na kaya kabitik o langgam, bay ba? Gipispisan ako, bay. Danon ako kagal bay Jumar. Ano bon, halang-halangon nato ni duhan ni kabuk langgam. Mahinoon. Kana, antong saan lato si Maris? Ah, sige, tara. Maris! Ayo, nang! Nang si Maris? Ay, dali mo dire. Ah, dali ba inonoy? O nang, nang si Maris? Wala na si Maris dire. Ha? Asam na eh? Tuwag, ikuha na siya yung maginikanan. Ah, unsa? Ikuha siya yung maginikanan? Asa nang? Ay, tuwa na Surigao. Wala na dire sa Agusan. Wala na dire sa itong barangay. Patay! Karo sa itong balik nang? O sa'yo mabalik, di nakatumbalik. Kay gilikay sa inyong amigo nga buta. Nga mo'y gikabuangan. Ah, patay kang bata ka. Na, sa'yo na Jumar. Bedwin, wala na. Tuwa na sa Surigao. Tapos, padto na itong Manila. Ay, pastilan. Unsa'yo na ito ni Bay. Oh, bay, bay ka niya mo. Oh, bay. Ay, bay. Nami good news, bay. Napoy bad news. Good news o bad news? Ang good news, bay. Di ami dala, bay, nga langgam, bay. Nga, ato ni adubon halang-halangon. Oh, gwapo na. Si, ato ni paluto ni nanay. Namis nanay mo luto niya ng langgam. Ay. Oh, bay. Pero ang bad news, bay. Unsa pala yun ang bad news? Bay, paminog mayo, bay. Si Maris, bay. Kaya nga ano si Maris? Asa ba siya? Wala niyo kauban? Bantun na wala akong makabahog-baho ni Maris? Gidala na din sa iyang maginikanan, bay. Gianha sa iyang iyaan, bay. Gidala na Surigao. Sa diyang nahibalo daw nga nakigrelasyon na sa iyo, bay. Nga, naay kapansanan lagi, bay. Unsa? Giingnan man ni Maris daw nga, makahatag ko nung yapong ang kaugmaon, kay mahal man ka ni Maris. Uy, balo si Maris niya, anan. Dili siya magproblema bisan mag-uban kami hantod sa hantod. Kay makakaon yapon mi, bay. Pinagi sa mga kabilin sa akong maginikanan. Wa na diya, bay. Dadon pag itong Manila, bay. Unsa? Stinlan, bay, wagin may kapugong, bay. Bisan pag makita, siguro namo, bay. Di gin may kapugong, kaya yaman paapawag mama daw. So, saya nga, bay. Uy. Oh, bay Jumar, nihila ka, bay? Di man ako mapugan akong luha, bay. Bisan, butatod ko, pero nagyapoy luha ang mugawas gikan sa akong mga mata. Tungkol kay sakit ako ng ibati, bay. Bati huwag kamingaw kay Maris. Dalalagi daw sa iyong ginikanan, bay, kay nakahibalo nga nakikuya mong buta. Baba, bay, Edwin. Oo, bay, maita. Asa na kasi Maris karon? Tuwa na Surigao niya, amot. Unsa ito ang lawan na doon sa Manila. Yung si plano, bay. Naidalan to ba niyo? Oo, diya. Ato nang lungagan ron. Sakit kayo, bay. Mag-inom ta. O sige ba, ato sa nihatang ni nanay ni Moning luto nun, langgam. So, saya nga, uy. Sao man ato, bay. Pasailo agin mi, bay. Kawagin mi kang tabang sa imo ana, bay. Sige lang. Okay lang, bay.

Bay. Kanta na lang ko ani, Bay. Ah. Bisan layo si Maris. Pero mahal gyapon ako siya. Mahal gyapon ako siya, Bay. Sige, Bay, igon namin minaw si mong kanta, Bay. Masyad ako, Bay.

0: astilan mingawa ng kanta habay oy. Maraman po kami ang nabiktima sa imong gibati karon bay nga gibiyanin taw uyab.
1: Mao lagi. Sige lang ba idun, maminor ta kayo.

man yung kamot ko. Mabalik ko na itong lugara. Bahala mo, Mama. Man yung kamot ko. Biri sa Manila nga makaigong kong pamasahe. Balik ko na ako si Jumar. Maselo ako ninyo, Mama.

0: Yes! Grabe, oy! Ay! Ay! Ay, grabe! Bakbak, bakbak! Ay, grabe ka nindot si Putingog, bay, oy!
1: Paraon tato kay Maris. Kabalik pa ba ka si Maris, bay, Edwin? Bay, nonay? Amot lang ato lagi, bay. Di may makasiguro, di may makapaasa sa imo, ha, kay iyaman mga ginikanan. Ang nagkuha sa iyo, ha?
0: Maulagi, bay?
2: Tinood, bakit ay kini? Edwin, nonoy.
0: Unang, ikuha sa iyo mga ginikanan.
1: Amot lang, huwag makabalik pa ba ka ato nang kaloy po daon sa akong anak.
2: Jomar, alam pagpakaos paglaom nung, ha? Kasi napailaing babae na para sa imo anak. Nga musabot ang mga ginikanan.
1: Unay.
3: Uy! Bay! Uy, Maris! Ikaw!
4: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
5: Sa ngala ni mo, ma'am, o taga-asa ka?
6: Lita sa Moratilio, New Secure, Matias, Ambonga del Norte.
5: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
6: Diligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa depolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, kunin siyang ipagamit. Naobserbaran dyan na ako nga tinuod dyan ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din, timsog na iyang lawas karon.
5: Doon na yung kaayuhan para sa iya ha, ang maong kape, ma'am.
6: Oo, naa dyan, ma'am. 100% kaninga kape. Manang dili namin pawala aning kape ha.
4: Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ania pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil.
7: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
8: Kuan day kanang Orion Herbal Oil na siya.
7: Mm-hmm.
8: Ako day nga si Jared. Mm-hmm. Nang kuan mo duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ko nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Mm-hmm. Natawaan gani ko sa akong mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
7: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
8: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na po yung looy nga no, ako raw ang puway pamaol ba daw maguli. Mm-hmm. Sila puro sila aray-aray mata nila ugma pagabuntag wa na puro na pamaol.
7: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion Herbal Oil gamit.
8: Wala problema.
7: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
8: Why, problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
4: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony, mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
9: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dalunda na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
4: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin E 20 ayaw. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga muubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-migaker, kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi ka daan, pastilan. Pero umuri na ka, umuri no, okay gapon, blooming gapon kang tanawon mga higala.
3: Uy! Bay! Uy, Maris! Ikaw!
2: Oh, nanay, ako. Wala na kumuhapit nila ni tiya.
3: Nagdala kang bag?
2: Oh, matuko kay Jumash.
3: Sus! Pastilan! Huwag may magtunay ba yung nunay ba yung makabot ka, Maris?
2: Sige, dadala ko kay Jumar. Matuko sa ila, ha?
3: Oh, sige, tara! Noy! Oh, sige, tara, tara! Pastilan, Maris! Kaluoy yun sa mga amigo! Murang nawan ang pag-asa ba? Hilak siya, oy! Nigawas niya pong luha siya yung mamata ba? Luoy kayo!
2: Sila malipay na siya. Naningkamot ko, Edwin, nunay, na makabalik ko diri. Gikan ko sa Manila. Mato nga, bahala na sila ni Mamag Papa.
3: At tara, tara! Dihalang ka, dira ka, pasalipo diri sa saging.
2: Gano man?
3: Atong surprise yun si by Jomar. O niya, paminaw ha. Surprise yun atos by Jomar. Mag-alirong man mi. Unyay mo siyang lipoton sa likod. Kay, kung makita si nanay niya, amurang pindutan nga di magsanala. Imurin hikapon ng abaga ni Jumar.
2: Ah, magdrama pa na ita.
3: Ah, inga na ba para ma-surprise siya ba? Basta maglirong na mi, maglingkod mi, at maming tulo. Imurin doulon sa paginayin sa likod ni imong hikapon niyang duha ka-abaga. Huwag imo kisan.
2: Ha?
3: Para makalitan siyang ganahan siya. Lami, yung piling ba? Huwag kinsan na niya, mahibalo siyang ikaw. Ah, sigurado. Lugwa ang tipdas.
2: O sa tipdas?
3: sige na, tara. Tara ka. Ah, sige na. Wait, wait. Ikaw sangpit ni Bay Jomar. Bay! Bay Jomar!
10: Oh, Dwayne. Adi arak sa tulod.
3: Agawa sa bay. Diyamin na lang ang tuba. Tuba, magindala na mo, bay.
10: Oh, sige.

Kumusta ka, bay? Oy! Nanghubag ba ng kilid sa imong mata, bay? Nagsigipaghilak, bay? Gimingo ako ni Maris, bay. Nakaingon ko nga siya na ginababayan kung ikaw ba nantod sa antat. Pastilan. Kaluis atong amigo, bay. Nonoy, lagi. Itaan ni bay, baka kuwan baka kong babae, bay. Matabangan pa baka ko ninyo. Adi na nakinanglan, bay. Di na tamagkwag babae, bay. Masakitan ra ka. Kumusta na ka si Maris, bay? O, ambot lang. Pariyara, tawat ang kasayon. Masigtuan na to sa Manila. Bitaw, bay Jumar. Huwag ba yung mga sulti-sulti sa mga parinti? Kung kumusta na siya, awala na may mga tanaw eh. Mordi po ganahan to yung mga parinti kay morag against po to sa imo, ha? Nga, sos kaswerte na sa babae nga makaangkon sa imo bisag buta to kabay, pero kadako sa imong panginabuhian dire, yuta, lubi, rabiran, o, oh, napay sagingan, napay kapihan, ha? Way, pas mo! Pakapasahalik ko ba, bisan ni ngani ko, tagaan ka po na kukugmao ng babae nga akong mapangasawa. Ay, tinuna, oy! Astilan ba eh? Makabalik pa ba in town si Maris? Astilan ba eh? Sige lang ba eh? Basin ni ay. Oh, siya ba eh? Siya. Ay, naghilak-hilak good. Ah, kantahin nun, kanta. Ah, kanta na lang ko ba eh? Huwag ko ilingaw sa inyo eh. Kanta na lang na ako para malingaw mo. Ah, kada! Means...

0: Kinsa ni habit sa akong abaga?
1: Jomar?
0: Oh. Kinsa ni?
1: I love you.
0: Ambaho. Maris? Ikaw ni?
1: Oo, ako ni.
0: Maris? Tinood ba ikaw ni Maris?
1: Oo, ako.
0: Maris? Bay! Kau ba nung bumitawan si Maris, bay? Nandito sa balay. Unya, among kinala kay gusto siya mabalik din sa imo, ha? Kamugin, wagin mo magsulti ba? Nga naaray si Maris. Maris?
1: Jomar,
0: pwede ba makakakos?
1: Oh, ganang dili. I love you.
0: I love you. Maris, di kaingon ko. Hindi na ka na pahikap.
1: Naningkamot ko, Jomar, nga makabalik. Bisan way kasayuran ako maginikanan. Kaya dito ko sa Manila, naningkamot ko nga makatipon ko pamasahe. Huwag dayon, naningkamot ko nga makabalik din sa imo, ha?
0: Salamat. Salamat kang gihimo ni mo ang tanan.
1: Kaya nagtuo ako maginikanan nga dili ka makabuhi sa ko, ha?
0: Kung pamilya lang, masuportahan ako.
1: Tinawad ka na.
0: Ay kabalaga, Maris. Ay kahadlong ka magiguban din ka na ako. Mahalon pangkaon ko ikaw. Ay kabalaga. Kay himuon ako ang tanan bisan di ko makakita. Nga dili ka magutman bisan buta ako. Na ikabilin sa kumangini kanan nga ato anak ka na tanan. Maguban kita.
1: Oo. Ay kabalaga. Dili na ko mawala sa imo, ha? Dili man ko ni mo makita, pero kanunay mo ako mahikap. Huwag mabati ni mo akong tingog kung akong baho.
0: Salamat kayo.
1: Kung ano sila ni Mama at Papa, maningkamot ko nga dili ko makauban sa ila. Ilaban ako akong gugmada ka ni mo, Jomar.
0: Salamat kayo. Salamat.
2: Kaingon namo si Bay Jomar, paghantunig yung kagola ni ba?
0: Salamat sa inyong matabag ba yan, Nunoy? Inuin, wala ka na problema, Bay.
2: Oy, sus! Lungagan pa namo na, Bay. Nga, tabang!
1: Salamat sa inyong tanay.
0: Salamat sa inyo, ha?
1: Ay, kaloy po sa akong anak.
0: Nay, yan as Maris, Nay.
1: Salamat kay Maris. Nay, paningkamutan ako nga, dili na kami magkalagyo ni Jomar.

sanggo sa langit ang akong kalipay, Kuya Ern. Bisanto, dili na ako makita akong asawa. Tinood niya miabot ang iyang mga ginikanan, pero gilaban gyud ni Mares. Nagpabilin niya ang mga ginikanan sa usa ka bulan nga naging uban ka namo. Kung nakita o nasaksiyan siya ang mga ginikanan, nga makabuhi o makasuporta ko silang anak. Kung sa among umaabot nga anak. Kung daghan kay salamat sa akong amigo nga si Edwin o si Nonoy, na pinaagi sa ilaha, Kuya Ern, nakakontak yapon sila sa Emoha o ako na ang nakiksulti kanimo. Salamat, Kuya Ern, sa paghatag kinabuhi imong magtatampo, Jomar. Daghan salamat, Jomar, no, sa mga kaagi. Si Nonoy o si Edwin, ako ikahinabi. Dayon, ikaw dayon. No? Nagpuli-puli mo. sige, Edwin. Jomar, salamat, no, o sa Emoha, Nonoy. Inout ko, Jomar, nga magmalipayon mo. Okay, Maris. Salamat, mga higala. Inyong kalimti atong mga product hagikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nakikausap sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Sa atong Turbo Max Coffee, ang dugang pang-energy. Labinusap no sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Ang Orion nga Green ang Taklob. Nadagay kagamitan ang orange ang taklob nga may pagkamintol, may pagkabugnaw. O sa atong Supremo Herbal Oil ang bago natong haplas. Pero dugay na kini mga higala. Nadaghan na nakagamit sa sulod na sa 25 katuig. Supremo Herbal Oil. O na mga higala. Okay? O sa atong Nerviplex Syrup ha, ang kompletong vitamina mga inahan para sa inyong mga elementary nga bata. O labinusap sa atong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, pwede mo take sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para mabalik ang ganas pagkaon. O sa atong B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins. Para sa mahigala na ito din ha, nakabaton o nerves neuropathy. Basta inadaot na inyong mga kaugatan. Tungkol sa inyong pangidaro na, taas na, malibihan na, matambala na, pinagis magmintinar pag-inom sa atong B40 Capsule. Kung laminosab no sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Og dagang health problem ang itikar, Megacar Soft Gel Capsule. Kung laminosab sa atong Fairbite Capsule. Para sa mahigalan to, di ang aluspad tanahon, maglipong-lipong, dry ang lawas tanahon, kunya gamay nga trabaho, daling kapuyon, daling hangusol. Mag-Fairbite Capsule mahigala ang vitamins nga di ka makalasa og taya og dili maghilab ang inyong tiyan. Pwede na sa bagong nanganak ha, ang Fairbite Capsule. So daghan kayong salamat sa inyong tanan mahigala. Kinis Kuya Ern, kinasingkasi, ngamingon. God bless you all sa tanan. Ang iyong Dr. Love sa kahanginan. Dr.

0: Ato na kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o igunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan, welcome na po sa atong programa. Hello sa tanan, sa atong tanang mamiminaw, ang mga suki na itong mga texters. Welcome na po sa atong programa nga may kalabutan sa atong panglawas. Of course, kauban na ito kanunay ang atong pinalangga nga si Doktora Francis Bantilante, or gitawag na ito nga si Doktora Choi.
2: Yes ma'am, maayong adlaw no? Maayong adlaw sa atong listeners. Thank you kayo sa pag-join karon diri sa atong program.
1: Kinaot nga daghan tag makatunan karong adlaw no sa mga tanan nga nag-tune in. Salamat kay ninyo. So gi-invite mo na mo nga mo message sa inyo mga problema din sa panglawas, ug do na mo'y gusto nga kana ang ipangutana ni Doc Choi, mo message lang mo sa atong hotline number 0909-304-8924. Og pwede mo mo message pod sa kang Doc Choi.
2: Sa ang Facebook account ng Doc Choi, no? DOC space CHOI. Na nay background ya nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine, no? So mo na ato anga, pwede mo di ana mag-send og message, picture, pa shout out, o unsa pa yung mga positive ninyo nga mga feedback sa mga naka-try sa ato ang products ya ni nga gina-endorse nato, no? So thank you kayo og kabalo jud mi nga kuan angay gid mo no, kay daghan jud kayo mga positive feedback nga na dawat jud nato ma'am.
1: Yes doktora, og usa na ni ana ang ato ang coffee corn no, ang ato ang Orion nga half plus, ang ato ang Nerviplex AE nga pang adult, na apoy Nerviplex nga syrup for kids, dayon ang ato ang Mega Care nga ginagamit halo sa tanan maburos man or dili sa mga nag-edad nga ilang giparisan sa ato ang B-complex nga B40. Nya, naapagitay Fervite sa mga gusto nga katabi mga medyo anemic, no? So, nagainom po sila sa Fervite. O, nakaangay sila sa atong produkto. Salamat kayo sa tanang user na to sa atong produkto, no? Thank you sa inyo ang tanan. Anyway, Doc, mubasa ta sa ato ang texter sender. Dinhi sa iya ang last four digit nga 7861 sa 0997. Ingon siya diri, Doc. O, hello, Dr. Choi og Buttercup. Akong buhok, sigig, panangtang. Dili na siya normal akong feeling kay daghan rajud. Mahadlok na kong mapahak. Asa ko maayo mo dangup og doktor, pwede ra ba sa imuha? Daghang salamat, doktora, hinaot mabasa. Babae tuod ko nga tagamong kayo.
2: Maayo gid magpa-check up siya og kanang dermatologist, no kay. Kani atong hair good kay kuan mo gud siya kanang extensions or appendages ni siya sa ato ang skin, no. So kun na kay mga skin problems, nay tendency nga poor quality ang imong hair, dali siya manglagas, dili nindot ang imong kanang root development sa imong hair, no. Pero ang usahay akong nakit-an is either stress put ka wa kay klarong tulog, stress ka lang ka problema, or na kay hormonal problem, isa gyud po na siya nga mag
1: lagas
2: ka o mag hair loss ka. So usually ang doctor nga in charge ana, ang specialist is dermatologist, no? So kung ay dermatologist di ana sa inyo, mas maayo magpa-check up siya. Then for now, siguro as much as possible, increase niya yung hours of sleep, less stress. Pwede siguro minom siya coffee corn, ma'am. Haroon sa'yo siya makatulog, no? Straight yung katulog, no? And then, pwede get siya sa omega-3. Mainom siya sa atong Omega Care kay usahay makatabang biya ni siyang atong good cholesterol sa mga hormonal problem. Muna nga makatabang siya sa mental health. No, basin maless ang imong stress po, ma'am. And then, ang kanang quality sa imong skin, dili bitaw siya dry. So, makatabang po siya sa lipid layer sa imong skin. And then, mas maayo siguro mag-take siya vitamins nga kanang na zinc, no? So, og vitamin C. So, kanang mga vitamin C with zinc or take siya og antioxidative nga mga vitamins like Myra E, mga vitamin E, na pwede lain pang mga brand ana. So kana nga kung makuha niya nga mag omega 3 siya, mag take siya og kuan vitamin C with zinc, mag vitamin E siya, and then kana mga mild nga mga shampoo nga walay daghan kaayong mga sagol-sagol, kana mga pang baby bitaw.
1: Mhm.
2: Inana dayon kung dili gid siya within 2 weeks time walay alibyo ang iyang ma-feel or kulang ra, mas maayo gid magpa-check up siya og dermatologist.
1: Okay, Doc. Salamat kay Doc. Mo gini mga common nga problema sa mga kababayen, ano ka nang manglagas ng buhok, nga usahay matingana lang ka, maligo ka, makita nimo sa sulog, Doc, badagana kayong mga buhok nga nga tangtang. Mm-hmm. Eh syempre mabati ta, makulbaan ta sa makarelate ko ani ni sa atong sender, no, texture sender nga murag dili na normal yang feeling kay daghan na gyud ka idagway. So, feeling niya, Doc, murag paghika pa lang sa buhok, murag usa na kakumkuman, daghan ng buhok.
2: Mm-hmm.
1: Makahadlok.
2: Mm-hmm. No, Jude.
1: So, mo to siya, ma'am, no, gitambagan ka, mo dual ka dermatologist. Na yun, mainom ka sa itong mga supplements. Nga, ibalik na to, mag-be complex. Na yun, mag-vitamin C with zinc.
2: Omega-3. Na vitamin E.
1: Napag-iray vitamin E. So, kana lang di, ma'am, basin di, mo work na nga, dili rapod mo, lagas imong buhok. So, saban po di, nga, doon ay problema, sama kang ma'am, nga, manglagas ang buhok. I-try na to ang gi-advise ni doktora. No? Kay aron nga di ra pud ta magka magidad-idad na ta, din nasayo na ta nga nagpahak-pahak, luoy pud, no?
2: Mao.
1: Mhm. Din sa mo ta babae, Doc, okay ang tagalaki, pero dili gyapon okay, no?
2: Sorry. Crowning ha? Glory mga na nato atong buhok yung guno.
1: Mhm.
2: So mo na siya nga kanang ang sayo tawag ani. So batin bag na apo ni sa genetics ni ma'am. So kung nana siya siya ang genes, at least make lang niya healthier ang yung scalp.
1: Mao, insakto kay, Doc, no? So, pwede po na to makuha ng zinc sa malunggay, Doc? Di ba, Doc?
2: Kompleto na mong gano'n ng gulay ng malunggay.
1: Mm-hmm. Sa ato pa si ma'am, pwede gihapon PM na to sa tong coffee corn. Kay doghan manig malunggay. So, para makakuha tag zinc, tinha. Lami po na ang feeling. Kay mga itong gingon ni doktora, nga aron lami imong tulog. Kay dako po possibility nga na-stress ka. Di kay kakatulog, mo po nang lagas imong buhok. So, mga itong gingon ni doktora, no, nga mo try ka sa ato ang coffee corn. Aron lami imong tulog, ma'am. Gani, pwede nimo apilan sa atong Nerveflex AE kay pagana masad ning tulog. So basin di ay kanang imong katulog og straight na, dayon maobserbara nimo nga mag-inom kag Mega Care, mag-inom po ka sa ato ang kanang B Forte, vitamin E and zinc. So basin nga dili na ka manglagas imong buhok. So thank you kay sa imong pagpadala sa imo ang problema din hino sa ato ang hotline 0909-304-8924. So, gi-invite na to ang tanan nga magpadala na po og mensahe dinhi para matambagan ta ni Dr. Choi kung usay angay na tong buhaton, no? So, Doc, diri na po ta padayon sa ato ang laing text sender kaning sa cellphone number nga sa last 4 digit 8898 sa 0912. Ningon siya dinhi, hello sa tanan, maayong buntag, Doc Choi, ug sa imong kauban din na sa istasyon. Akong problema, muburot akong tiyan kung mukaong kog talaba. Maglisod na judayon ko ginhawa. Tungod ba ka ni kay wala ko kahilisi? Or doon nila ang problema sa akong tinaay kaha, Doc? Wala man po ko'y check up mga pulo na pod katuig. Kaedad na ko karon og 52, lalaki. Salamat, Jud, sa inyong programa. Daghan mo og natabangan. Patsyada po din yung mga vitamins na katry ko. Si Bobby ni of Dapitan City. Na, Doc, sa Dapitan City, daghan magugugain ng talaba.
2: Kasi allergy na siya, ma'am. So, very common magugugain ng mga shells, maka-allergy, no? Labi na usahay ka ng itakaingon, mangod, kung saan na nakadugayan na adi-ana, ay hapanin mo na palit, naluto, no? Ang uban na kanabitang dili lang siya kaya siya presko. Pero daghan yung instances. Ako, naka-experience ko sa una aning talaba nga, nag-allergy ko. Muna nga, naglain akong tiyan, yeah, nagsigog balik-balik sa CR, no?
1: Uy.
2: So, muna siyang ako, usay, kung mukha akong kung feeling na ako basin ma-allergy ko, muinom ko daan og pang anti-allergy. No, pero dili na siya maayo. So, kinahanglan dyan, lutuon og tarong, hugasan, ana ba kay? Basin apoy lain atong mga nakakuan sa iyang tiyan, gikan di ato, no? So, careful ka. Kung na naka-history of allergy, ana, dili na dyan ka dapat mo kaon balik. Unless kabalo ka unsaon nimo.
1: No? Labi ra ba sa talaba
2: no. Mana ako maski mag dili ko allergy og shrimp before ko mo eat na jud ko anti allergy nga tambal sa imnon. Labi na sa magbalon ko ni madto kog mga party or seminar.
1: Ana.
2: Mabalon ko kay naka experience ako sa una sa duha ka instances nga during seminar na allergy ko katong ni Adumig Seafoods nga restaurant ba niya. Mm. Di mo malikay ano sahay kung namoy mga seminar. So magbalon jud ko anag mga probiotics, magbalon ko anag anti-allergy. So during the day sa seminar or even sa mag-travel ka, lain-lain nga area, mag-inom na jud ko daan. Murabag mag-prevention is better than cure, nagyugay ko daan.
1: Correct jud.
2: So kamo nga na kabalo na mo unsay history sa mga allergies ninyo. So likaya na nato.
1: Okay, salamat kay sa healthy tip Doc no. Inana di etong buhaton kay usay magsalig ra manggod ta nga wala ra kay allergy ani pud ra kumo kaon ani nya. Daghan kay Doc labi na unlimited ba nga inana na gi-offer sa imuha sa mga seminars or unsa pa na din ha. May mga occasion sa lang inom ng tag kaon ta din ha. Nya mag-allergy. Nahitabo ba na Doc na may kaila Doc nga wala siya kabalo nga allergy siya din gi-offeran ano mga seafoods lagi Doc. Nya duro siya kaon, wala na siya, naulaw siya Doc. Nisulod na sa iya ang room, mga sa to siya iyang room dito, ang private room, nisulod na siya dito. Naglisod na siya ginhawa. Kaya naulaw siya, si ang gibati ba, wala siya nagpahibalo, namatay.
2: No. Piligro manggod kayo ng allergy, kay kuan bitaw, kanang imong airways ba, mura po siyang manghubag. Ngayon ang uban na maglisod na ginhawa, so mabarahan na to agis kay nag-inflame or naghubag, no? So kanang may nana, dapat madapatan dyan na siya pang allergy ng mga tambal. No, kung grabe na kayo, i-inject na namo. Labi na na may madunggan nga tightness sa iyang airways.
1: Kato siya Dok, wala man siya nagpahibalo. No? So awareness, pwede ay na no, ma-aware at mga kahigalaan bahin ani. Kay kuan, di ta dapat mag-ulaw-ulaw eh. So, unsa bahay maayo Dok nga imong ma-recommend na to, nga madaladala na to sa itong pitaka, nga kanang pang-anti-allergy, nga kanang barato rapod.
2: Ako usually magdala kong nicetirizine, montelukast, prednisone, inana.
1: Ay, inana, Doc. So, before tamo ka,
2: pero mga pareseta, mampuga ka. Di ba yan ka makapalit prednisone labi na, kay steroid, yan na siya. So, syempre, pato kasi mong doktor, Doc, kanang nakoy travel, pwede ko mga ayo o kanang tambaldaan for kuan para sa akong travel kit. Naman tayo may nana, mga travel kit, no? Pil na na mga para pang allergy ng mga pagkaon o mga tambal pang karabi daw mga probiotics makakaon niya ka ganang something maka-upset sa mong stomach na ba?
1: So dapat ani do kanang pang allergy before tamo kaon so may inom tadaan or ana palang buntag nag-inom na ta.
2: Oh usually may inom ko mga 1 hour before eating.
1: Aha. Okay. So salamat kay ana Doc no nga na kuanta na aware ang tanan puno bahin ani. So bantayanan gyud kay ato ang health mga higala kay health is wealth paya no.
2: Yes.
1: Okay. So putong gingon ni doktor nga i-prevent pag gyud ato da ano kaysa kanang mag-i-cure ta. I-prevent taan.
2: Oh, pero sa may mga kabalo jud nga allergy day ka na. Labi na lagi. First in kaon nimo wala ra. Pagka second nimo nga allergy day ka adto, diyan na naman nakasagaran pagka second ni mong exposure.
1: Nasamot na Doc no, nga mag-edad na ta, nga na-less na ato ang resistensya. Doc no, may possibility nga magka-allergy na po dahil ta Doc. Okay, so salamat kay mga kahikilaan. Huwag salamat sa atong texter sender no. Diri na po ta sa ato ang lain nga nag-message sa iyang problema, sa iyang panglawas. Ingon siya, kumusta Doc o Buttercup? Maing adlaw sa tanan o sa tanan ninyong mga suking mamiminaw. Akong problema karon do kay permi na lang kong gadugo-dugo. 37 pa akong edad. Naa daw ko'y mayoma. Ask lang ko, do na ba'y pahilis ani? Dili ko magpa-opera unta. Basi na ay mga kapuling tambal dok nga hilison ra unta. Salamat kayo.
2: Pahilis sa
1: yang mayoma?
2: Wala man ko'y naibawaan na pahilis sa mayoma. Kana lang sigurong dili kayo siya mudako na no. Mas maayo siguro kung naamang gani mo kuyos-kuyos lang pwede man dyan na siya totally mawa.
1: Mali Doc.
2: So, pero ikaw, pwede ka makaig opinion sa kuan, sa ubigay ni kay basi na anas live na bagong natdiskubrihan ng mga tambal para ana no. Pero sa akong nahibawan jud, eventually later on mga modako na kaayo, ipaoperahan jud na niya patangtang. No, kada mayo mamanggo depende mago na siya asa na siya dapit. Naa ba siya sa sulod, munang na tendency magdugo, kung naa siya sa tunga-tunga sa muscles, muna siya ay magsakit siya, kung naa siya sa ibabaw kayo, muna ma-feel kayo nimo siya nga kabukol. So, inala na siya. Naado siya hormonal po noon, pero ang ako alang manggod, ang uban manggod na mayuma, utakabalubag, aggressive na siya nga cancer. So, the better yun unta, nga matangtang siya.
1: Okay.
2: So, di man po good na maayo magsiig hormonal replacement for prolong kay naman po na siya risk involved, no? Pero, kung na kay mga kuan, dapat mag-regular check-up sa ilang ubigay ni, no? Pili na siya pwede nga, ah, karun, okay na akong paminaw, di na akong mabalik ni Doc, magpadayon na ko, orang uban, ah, muundang na ko sa akong ginom, no? So, pili na siya maayo nga attitude ng inaana. So, dapat, mag-regular check-up juga at least every 3 months or every 6 months sa imo ang ubigay ni. Wala pa ni siya nakaduol og ubigay ni, mo ato jud siya. Ubigay ni. Pero I think, ano, nakaingon naman siya mayuma. So, nakaagi na gid siguro ni siya og check-up. So, ang iyaan na lang yung himuon is to follow up, no? Close follow up. Kaya, kung ba na mga benign nga mga mayuma, na tendency nga may aggressive or malignant na.
1: Hoy, lagi bantayanan ka eh, Dok, no? Digil ba nilalim ng mga kababayinan kung dili magani magka-cancer sa breast, sa matris, sa pakain na, Dok?
2: O, so, syempre, sa imong reproductive organ, sa babae, isip babae, isa gina siya sa risk, ana. So, kana, muna yung itawag na to, nga nagyoy, kuan, kanang cervical cancer man, bitaw, muna siya nga, naatay gitawag o kanang anti-HPV ng mga bakuna like mga Gardasil, may nana nga libre na sa gobyerno, labi na sa mga teenagers na to, mga 9 years old and above. So, nana tay injection para anak nila. So, mas better yun nga. Ang atong mga teenagers, ato na siyang pa-injekan, ipalista na to diyan na sa health center ninyo or sa inyong mga barangay health workers, no, naatay ka ng mga anti-cervical cancer ng mga vaccines.
1: Ay, naana dahil na, Dok, nga libre pa dyan di ay?
2: Oh, pero I think maragtama na siya sa 42-something edad. Kay wala na kay siya benefits daw. Though, ikaw, yung magya po ng option kung magpa-inject kag nana kasi mga 50s. Pero yun sila is more... Ang target population is mga 9 years old to 42 ba to? Something, ana.
1: Ah, okay. Karon pa ako kadungog, ana, Dok. No, huwag nahibalo pa lang dahil ko, Dok. Naka-avail nun ta akong ana.
2: Yung karang itawag na to, HPV vaccine.
1: Sa importante ka, yun na to, no? Isip mga babae. Okay, salamat, doktora. O hangtod sa sunod nga higayon, mga kahigalaan na to, no? Sa ngala ni Kuya Franz, kinyang higala sa kahanginan, si Buttercup, na kanunay nga magpahinamdam ka na tong tanan. Nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Dok Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinumdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong nga panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

pase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: ma. Murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang gyapon kag all in. Kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukin butika na malapit sa inyong lugar.

0: Family. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Fiktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay ang kakong mga palatian na ayaw. Ubag mani, atayte, nakaling kamot ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan na ko nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati yun na ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
11: FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas, akong yubati mo lang, kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times, gihapon, pamahapan yun to panihapon. Kayo ko'y sudan, katumang kape ako sudano, di ba? Barato, may pipipo pa. Lahira sa ubano.
12: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
16: Kayawe ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
18: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga Mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Ay, biktibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magkalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Proknaen Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: 4 o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-ibig.

sugig mga binatin ato nga mga tigbaminaw. Sa tanan nga mga nagpalanog-lanog dire mga rasa garon. Nabinagayad ang atong mga binating mga tigbaminaw nga mga taga Davao Region. Kundi naglanog-lanog sa tuwang tulog ang mga istasyon garon din na sa may nabunduran. Nadi na mangyagala ang 96.7 FMR Davao de Oro. Kamusta mong tanan diha mga dudoy at mga technical staff, production staff. Nadi na si Pat, si Jason o si Tulens. Lamat ganin yung tanan. Diha usap sa dagbayan sa Tago, mangyagala, Ixoon, mga karangkada. Nanugad diha siyudad sa Tago ang 89.5 FMR Dabnor. Og siyempre, din sa dagbayan sa Davao, naglanog-lanog ang 101.9 FMR Davao City. Musta mo, mga binating mga suking tigpaminaw sa adlaw garon nga Biyernes. It's a 26 na, bulan sa Hunyo, tuig 2026. Ako ang inyong magkauban, siyempre sulod sa Segura sa itong programang Arangkada sa Buntang. O gatangyan nga ito ang Arangkada Balita sa Buntang, unang taon-taon, mga galag, so on. Ako ang inyong karangkada, huay paglubad, ang inyong ubos nga laga, Dudes Romantico Tandok. BT! Uy. At pag-esgutan, magagalang mga nakailap na mga magabalito sa mga nagkalain-laing bahin sa gawas o sulod sa nasod. May mo minin nyo nga subaybayan, pinagi sa mo ang mga Facebook page ang 101.9 FMR Davao City, 89.5 FMR Dabnor o 96.7 FMR Davao de Oro. Kaya ta mag-isgot sa tuwang nag-unang mga balita garon.

pagipakusog sa maong bagyo. Maapektuhan niini ang dakong bahin sa Luzon, Panay Island ug Negros Occidental sa karong adlaw, Hunyo 26, hangtod sa adlong Sabado, Hunyo 27. Sa kinatibuk-an, lauman usab nga modula ang temperatura karong adlaw sa 27 ngadto sa 33 degrees Celsius. Kung asa midan ang gangadlaw gagnina ang alas 5:28 sa hapon ug kini musab unya ang alas 6 sa gabi. Arangada. 11 minutes na magkarangkada, humana galagubo ang tagna sa alas 7 sa buntag. Sa way paglanga, naniya na ang ulohang tudling sa atong mga balita. Arangada. Arangada. Balitang lokal, bag-ong graduate, gipusil paggawa sa kolehiyo ng Pantukan. Arangada. Arangada. Reward sa makatudlo sa naglungkab sa Cates Gadget Shop sa Tagum City, misaga ngadto sa 150,000 pesos. Arangada. NHA, andam na ang gitaganang condominium unit alang sa pamilya ni Rene Batermunia. Arangada. Sa atong regional news, mag-asawang Marines patay sa pagpamusil sa Zamboanga City. Arangada. Og 28 kapasahero malampusong naluwas sa Coast Guard sa Tawi-Tawi. Arangada. National news, Sheriff nga gisumbag kaniadto ni Vice President Sara, apil sa mga testigo sa impeachment trial. Arangada. Presidente

0: ating lawas ni Divine Adili miabot na sa nasud Nigeria.
1: Agada! Aragada!
0: Showbiz balita, Chris Aquino, nalipay sa mga suporta sa fans suman makit-an nga mas mihimsog na siya karon.
1: Agada! Aragada!
0: Ganyan na magarangga na ang mga nagbagabagag nagpungasin na ito ng mga balita alang sa balitang Arangkada Balita sa Buntag.
1: Arangkada Balita Local.
0: Una sa dali sa balitang lokal o sa gabagong graduate ang naangol. Uman gipusil sa wala mailing suspect paggawas niini sa kulihiyo ng pantukan. Sa Pantukan, Davao de Oro, pasado alas 12 sa Odon, itong Huwebes, Hunyo 25. Gila sa Pantukan Police Station, ang biktima nga si Rodney Bruce, 30 anyos, o residente sa Barangay Pindasan, Mabini. Bago pa lamang siyang nagagraduar sa kursong Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major in Home Economics. O base sa inisyal ng investigasyon, gikan pa sa graduation ceremony ang biktima. O paggawas niini sa campus, kalit ginigipusil sa usa ka gunman nga sakay og minivan. Dayon siyang gidala sa Davao de Oro Provincial Hospital sa Pantukan alang sa pagtambal. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan og madagpan ang responsable sa pagpamusil samtang may pasalig ang LGU Pantukan nga magipagtambayayong gining sa mga otoridad aron na mapadali ang pagsulbat sa kaso o mapanubag ang mga responsable sa insidente.
1: Agada! Aragada!
0: Nadakpan sa mga otoridad ang duhang container van nga gituhoang nagkarga og iligal nga sigrilyo atol sa operasyon sa pulang pantad. Barangay Badas, Mati City, Davao Oriental sa isabuntag nitong Hunyo 25. Sa report sa mga otoridad, kapin sa 500 kakahon sa kontrabandong sigrilyo ang nakumpiska nga dunay gibanabana ang kantidad nga bugabat og 14 million ka pesos. Nasikop usab ang 36 ka mga individual nga gituhoang nga dunay kalambigitan sa maong operasyon. O gidala sila sa kustudya sa kabilisan alang sa dugang pang-imbestigasyon.
1: Agada! Aragada!
0: Walay kaluoy nga gikutluan sa iyang kinabuhi ang usa ka 53 anyos nga gold panner human. Kinigipusil sa duhang kaarmadong lalangi samtang ng Limas ug Bulawan. Daplin sa Iho River sa Purok 6B Barangay Apukon, Tagum City kagahapon, Hunyo 25. Gila sa Tagum City Police Station ang biktima nga sila si alias Manolo, 53 anyos sa dunay kalibin partner o residente sa mga dapit kung asa, nahitabo ang krimen bandang alas 2 sa hapon. Subay sa kaipon sa mga biktima, dungan matud pa silang nagtrabaho daplin sa suba. Sa dihang kalit lamang ni buto ang duhang kabala, sa wala mailing suspitsado, managsakay og itom nga motorsiklong Honda TMX nga walay plaga o galing gipusil si Manolo sa makaragang higayon. Sa gihimo nga pragsusi sa mga otoridad sa crime scene, narecover sa lugar ang tulog ka mga basyo sa bala o usa ka buhing bala sa kalibre .45 pistola. Sa karon, personal nga dumot ang gilantaw nga motibo sa tagong PNP sa maong pagpamusil.
1: Agada! Aragada!
0: Sa laing bahin, misaga na sa 150,000 pesos ang reward money nga gitanyag alang sa bisan kinsang makahatag og kasaligan ng impormasyon nga makatabang sa pagpaila sa pagdakop sa mga responsable sa pagpanglungkab sa Katis Gadget Shop sa Tagum City. Sumalag ang Tagum City Police OIC Colonel Edgardo Bahan. Personal gabitanyag si Mayor Rioy og dugang 50,000 pesos nga reward isip suporta sa nagapadayong investigasyon sa mga kaso. Una nang nagtanyag ang tagiya sa Katis Gadget Shop og 100,000 pesos nga cash reward alang sa impormasyon nga mo sangput sa pag-ila sa mga suspect o posibleng

pag-recover sa mga gikawat nga kagamitan. Nagawag ang kabilisan sa lugar ng pangamahanan sa publiko na magkipagdambayayong sa mga otoridad na mapadali ang pagsulbad sa krimen samtang gisiguro nga magpabiling confidential ang identity sa mga mutabang sa investigasyon.

0: Dito bang sa Malacañang ang magapahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga nag-angkon nga dunay impluwensya gikan sa gobyerno si Civic Leader Kiko Aquino D. Matod ni Palace Press Officer Claire Castro, walay basihan ang maong aligasyon o isa lamang gini ka-intriga sa politika. Gipasabot usab ni Castro nga si Aquino D. na ilhan nga usaw sa mga kritiko sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. O gatungod nini, wala gituuhan sa palasyo ang mga sumbong nga dunay direktang koordinasyon tali sa gobyerno o sa civic leader. Aragada! Ipadayag sa Malacañang nga nasubo og nasakitan si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa nagpagkahibalo sa naitabong shooting incident sa Tacloban City. Tungod sa insidente, gimando sa Pangulo ang tanang may kalabutang ahinsya sa gobyerno nga paligunon ang mga lagang arumaligayan ang susamang mga hitabo. Partikular nga gihatagan o pagtagad ang seguridad sa mga eskwelahan o mga lugar nga ginatiguman sa mga insidente o mga estudyante. Gadura day ang istorya, dapat moingon po siya nga, no? I-aminda, no? Kinahanglang paspasan o tagaagpariridad sa gininiang kamara, mga galas, kongreso, ang pag-aminda o balik sa gininiang juvenile justice law, mga igsoon. Aragada! Ripasuhon pagbalik ang maong balaod nun. Kay para nago, no? Daghang nahitabong krimen na buhat sa mga minoridad tungod anang naisgutan ng maong balaod ng pagdapik ngadto sa mga kabataan. Dayon sa balitang nasyonal, nagpasaka og bagong reklamo ng cyber-liber si kanhi Senador Sonny Trillanes batok ang Senador Alan Peter Cayetano, Senador Rodante Margolita og 18 pa ka individual kayang giingong nalambigit sa kontrobersyal nga press conference niya tung Hunyo 4. Nagugat sa reklamo sa mga pahayang nga gihimo atol sa mga press conference. Nag-iingon ni Trillanes nga walay otorisasyon o walay ligon nga basihan. Giingon sa kaning senador nga nakipagsumpagi o nag-usab-usab ang mga testimonya sa mga giingong bagmen nga naglangkob sa mga aligasyon batok kaniya. Ipasiug daw sab ni Trillanes nga magapadayon siya sa pagsangat o mga kaso batok sa bisan kinsa nga magapadayon sa pagpakailap sa iyang giingong sayop o malisyusong impormasyon. Aragada! Ito naglangkob ang balitang lokal, regional, balitang nasyonal, Bagarangana. Unya sa itong pagbalik, ang balitang international, balitang sports, o balitang showbiz, o man lamang sa pipila ka mga pahinumdom, gikan sa sales department.
1: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao. FM Radio 96.7 Davao de Oro.
2: One station, all the hits.
1: FM Radio, favorite music radio.

0: use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Ang gata!
7: Oras magrangkada, alas 7:34 na. Balik sa tuwang Arangada Balita sa Bundang.
8: Arangada Balita!
6: Arangada
8: International!
7: Italia sa Balitang International, misaka na sa 32 ang gumpirmadong patay. Samtang 700 ang nasamdan. Uman sa duwag kakusong galino gamitayog sa Nasud, Venezuela. Base sa report, ang duha galino gaduna ay magnitude 7.2 o 7.5 na itabo sulod lamang sa duha gaminuto na mahinungdan sa grabing kadaod sa mga infrastruktura ay labi na sa kauluhan ng Caracas. Daghang mga building na nagaguba o nga hugno. Samtang gituuhang gaduna ay mga residente nga natanggong silaom sa mga patigayon. Padayon karon ang search and rescue operation sa mga autoridad. Samtang gideklara sa gobyerno sa Venezuela ang state of emergency para mapaspasan ang paghatag og dabang sa mga napiktuhan sa kalamidad.
6: Arangada! Arangada! Arangada! Balita! Sports!
7: May abot na sa Nigeria ang patayng lawa sa namatay ng Ateneo de Manila University student athlete nga si Divine Adili. Sumala sa konfirmasyon sa Universidad niya itong Huwebes. Gidawat sa pamilya ni Adili ang iyang pateng lawas pag-abot nini sa siyudad sa Lagos. Din gipahinungod usab sa university ang ilahang pahasubo o suporta sa pamilya sa nipanaong atleta. Sumala sa Ateneo, iubanan ni Father Sigmund Guzman si Adili sa tibok biyahe. Pauli nga ito sa iyahang nasunod o nakikuban usap sa pamilya sa pagdawat sa iyahang pateng lawas. Si Adili o ang kauban niyang atlitang si Rene Clark Batermonia namatay human na lumos atol sa usa ka team building activity sa Dipakulo, Aurora. Namatay human matud pa na lumos. No? Matud pa na lumos. Daghang nagduda mga hanggal nga gini. Ginini ang gihising.
6: Arangada! Arangada!
7: Nakoy mingon nga wala may hising gani tabo. Pero training gani without the proper procedure, no? Considered na mga egsoon nga hising.
6: Arangada! Arangada!
7: Anyway, paabot ta og investigasyon, no, sa tuang mga otoridad.
6: Arangada! Showbiz!

ini peregrin nama tuan bundlut. Ya, semoga kadang-kadang ya nak tuang showbiz balita kerung buntag ya. Nalipay karon ang daghang mga netizens o mga taga-suporta, no? Siyempre ni Chris Aquino. Uman na makita ang mas maayong kahimtang sa iyang panglawas at sa iyang pagbisita mga garangkada sa anak ni ini nga si Bimbi. Nahitabo ang emotional nga panagkita sulod sa set sa noontime show nga Itbulaga. Din usag karon sa mga host ni si Bimbi. Mga hulagway video nga mikay live sususus sa social media, makita si Chris Aquino magarangkada nga mas lagsik og mas himsog kumpara sa miaging mga bulan. Di nagatubang siya og seryosong mga isyo sa iyahang panglawas. Og tungod din dagang mga netizens ang mipadayag sa iya ilang kalipay og nagapadayon sa pag-ampo alang kang Chris Aquino sa hingpit nga pag-aayo sa aktres nga adunay nakigbisog, no? O kung dugay na nga nakigbisog sa iyahang sakit mga igsoon. Abingin ako din na makarecover si Chris Aquino. Halos bukog na lagpanit and hibilin siyang lawas mga gana. Pero karon, no? Good news nga nakarecover si actress host Chris Aquino sa iyahang sakit mga igsoon. Arangkada. Yes, dito naglangkob ang kinitibuk-an sa tuang bagabalita sa Arangkada Balita sa Buntang. Sa adlaw garon nag Biyernes, Hunyo 26, tuig 2026. Tangala na lamang sa kinitibuk ang pwersa sa FMR Network News Center. Sa among mga sparring partner sa technical side sa production staff na to magigala si Jason, si Patch, og si Tolens, ingon man si Harrison Alvarez Rilio Mangigso. Ang mong butang General Manager Billy Daniel Dulatre. Ang mong news writer Troy Moreno. Balikon niyang taon-taon. Lagi may gala sa pagpadayon sa kaduang hugnat sa tuwang programang Arangkada sa Buntang, Elmer Dudes Romantico Tandok. Magingon, mabuhay Pilipinas!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: FM Radio 96.7 Davao de Oro.
0: Agada!
2: Yes, balik na mag-arangada sa duwang programa ganoon, arangada sa buntag, sa kaduwang hugna. Doon dalas otso sa buntag, doon na nalaman kita 18 minutes. Doon na mudangat ng takna sa alas otso sa buntag, bagabi natin bagasukin di paminaw. Kaban lang gahapon, ang inyohang simpatikong romantikong si Elmer Dudes Romantiko Mangegala. Ang ubos ng lagad sa kanginina na nagkorona ay nagbaubos lagi kang lambi na sa boss. Okay? Nahinunuman pa ba ninyo ang gantong kumbaga panahon sa unang gantong home along the reels? Magiging soan? Buhay pa si Comedy King Dulphy? Atong balikan ang panahong puno sa katawa, pinagi sa pambansang pamilya mga garanggada, ang Home Along the Reels, The Reunion. Now on its second week sa mga sinihan nationwide. O gini, directed by Boy 2 Quizon. Dili Boy Quizon ha? Okay. So again mga garanggada no, atong balikan ang panahong puno sa katawa pinagi sa pambansang pamilya ang Home Along the Reels, The Reunion. Now on its second week sa mga sinihan nationwide.
0: Aragada.
2: Atong cellphone number 0905-047-9954. Again, 0905-047-9954. Reaksyon, kuminto, o pa-shoutout, magigala sa tuwang kininiang programa. Pwede ka ng number. Inyohang text kan. No? Again, 0905-047-9954. Good morning. Murag magluya ang labay sa mong voice karon or sa kuha lang ning pagdungog kay hapit na baya ma senior citizen. Okay. Luya biyahe no? Dabaw Tagum. Gahapon traffic dakpan pag gahapon sa Davao. Dakpan pag gigo sa Davao. Adres sa Davao ma. Mali gud, di ma pug gadakpon siguro dili ka mali no mali. Okay, isuhan ko guan ticket. 500 naman ito kong violation, kid. Ulan magod, dali ba? Nakasulod ko sa guan. Wako kabantay. Ngit-ngit magod. Ngit-ngit dyan sa guan. NCCC Mall? Maa? Wako kabantay. Adya na pita. Wako kabantay nga naaday no U-turn ba? Signage. Tagi mong guan. Ah. Ano naman na? Magsupak-supak ka, butangan ka dito, arugante ka. Diba? So, okay lang, 500 naman. Maligin ako, ang gunan ako nga maling. Ania, happy graduation there. Sa tanang mga ni-graduar sa San Pedro College of Davao. Kagahapon mga gala. Nag-attenta sa graduation sa tuwang bata. Happy graduation sa wakas. Naman nag-iid ang upat katuig sa medical laboratory and sciences, o medical laboratory science. Okay, so congrats na Sel Nilo Tandok. Okay, ayun pa si mga plano magmedicine. Murag di na magin ako makaya, murag magbaka ihi na kita na mo proceed kag medicine.
3: Ayaw!
2: Ha? Murag di na magkaya. Murag sa kining sina 150 mil, kung nari 50,000 ang semester kung mo proceed kag medicine. Diya sa kining sister school sa San Pedro College, sa gana. Sa nga ako andiya? Sa may bahad na. Sa nagkatinood. Pero tinood gano'n na, no? 150,000 ang kiniang semester. Hindi na gina magaya. Surrender na kita, ana.
3: Ayaw!
2: Ha? Hindi mo na pwedeng mag-working-working ka, ana. Okay. Medisina man ay mag-eskwilahan. Basin niya, mupasar lang gagawin online. Ha? Hindi na pwede. Oh, concentrate gyud kana. Diba? Ay, na basta-basta. So, kagahapon ang graduation, no? Tanang mga kurso sa San Pedro College dito sa SMX Convention Hall, Lanang, Davao City, Mangingala. Unya padulong mi dito sa padulong mi lagi mi dito banda sa mga Matina ba. Kay dito man mi nagpa nagkinitawagan nagpa-reserve ang among reservation sa among dinner dito. Amo to nga nakaliko tag no U-turn. No U-turn ba to, no left turn? Murag no left turn dito, no. Okay. Yes, nainumdo mo'y ginahan kay ko at to sa song Home Along Bariles. Home Alone Bariles. Hello, Dodge. Congrats sa imuhang bata o siyempre sa imong proud. Proud ang amahan. Dodge, romantiko tandok. Mas ka na mga parents, no? Gahapon. Dito. Sa kini ang atol sa graduation sa mga estudyante sa SMX sa San Pedro College, mga igala.

Bueno, 11 minutes una mag alas 8 sa buntag mga igsoon. Usugeng ulan gabi no. Diyan sa Tagum, grabing ulan. Pero sa Davao, di kayo. Katong na itabong pagpamusyal magigala kagahapon gawa sa pantukan o kolehiyo ng pantukan. Gikabalag gagaroon sa LGU. No? Og nipasalig ang local government unit sa pantukan magigala ubos sa liderato ni Sinisa nga tabangan ang biktima. No? Gipasaligan nga tabangan ng biktima. Okay? Niya di po sa Tagum gold panner patay magipusil gunso naman yung krimen di sa Tagum no katupong pagpanglungkab may gani magigala hagit ni sa bagong OIC PNP no di sa sudad sa Tagum magigala nga si Sir Bahan, Colonel Bahan, o Lieutenant Colonel Bahan, Lieutenant Colonel Bahan, sir. Nagukining hagit si Muhang pagdumala isip PNP head din na sa siyudad sa Tagum. Ha? Og may gani magigala no? Nga Asa? Ang kining sa pantukan, luwas na ko na sa iyang kahimtang. Na-report rumega lang, luwas na sa iyang kahimtang ang kining gipusil din na sa kining lungsod sa pantukan. Katong diha sa Tagum, palungkab, nahatag matutag iya sa maong shop o 100,000 nga pabuya sa makatudlo sa mga suspects. O gagaroon may gala si Mayor Rioy diha sa Tagum, naghatag po o 50,000. So 150,000 na isip dugang kung gisay makatudlo. Okay? Kini mga tawhana ni. No? Pasayon lang ba? Pasayon lang. Di ka balo manarbaho patas. Di ba? Eita. No, dari ang magani ko ang sulod. O niyan, taot-taot, magigala. Tangi si Kapitan Tiago sa iyong programa ang Happy Morning. Alas 8, ang taot, alas 11, ninyo siya makauban mga karanggada. Dito sa nasud Brazil, dunay tulo ka man nagsuon. Ha? Tinuod niya. Dunay tulo ka man nagsuon sa Brazil mga igala nga dunay hiniusang edad nga 316 years. Imagine ha. 316 ang ilang edad aning tulo ka man nagsuon. O gani giila sa Guinness nga oldest living siblings trio. O, trio ni sila. O duha kambal. O tulo trio. So nigawa sila sa isa kainahan sa usa lang kaadlaw mga gala. No? Minuto lang o seconds lang ang ilahang diferensya sa ilahang paggawas. So, tulo silang ibigawas ng adlaw. So, managay triplets. Tawagan ni triplets. No? Nahimong sentro karon sa interes sa mga researchers magigala ang tulo ka managsuong babae nga gikan sa Nasud, Brazil. Human nga sila opisyal nga giila sa Guinness World Records. Karong bulan na, bulan sa Hunyo,
isip oldest living siblings trio sa tibuok kalibutan. Wow! Di basta-basta. Kinihuman, mitala o tulog ka managsuo, ang tulog ka managsuo na giniusang edad nga 316. Din ang matag usa kanila pulos na milapas sa 100 years ang panuigon. Ah, kung ano ni siya. No? So, 316 sa ito pa, 16, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 5. So, naa sila sa mga 105 kapin, dili kay 316 ng edad kada isa. So, 105 kapin magigala ang edad sa matag-usa kay 316 man. Giplus di ini. No, giplus ang ilahang edad. Binakog matag-isa nila 316. So, nasa mga 105 di ay. Okay? Tungod silang talagsaong kahimtang ug taas nga kinabuhi, dako ang paglaom sa mga tigduki-duki nga magkakuha og dugang kaalam gikan sa magsuon kalabot sa husto og himsog nga pagpuyo aron makabot ang taas nga pangidaron. So makita nato diri karon sa picture sa kini ang ilang larawan mga igala, no, nga gi-post sa social media. Baskog pa tanaw nimo murag pa man gayukog, di ba? So nasa mga 105 kapin. Na magaling mabot akong lolo, so na 115. Mabot ko din sa 115, 112. Ah, 12 dito. 112. Okay. O, oh, man ito'y balaod sa una nga magkadawat o 100,000 kung mabot ka 100 years. Okay. So, 112 to. 112 dito akong lolo. Dito 1512. Kamo deha. Gusto mo maabot og 100 years. Biyain na ninyo ang mga bisyo. Ana mangawat ka. Shabu-shabu ka magpusir kag shabu. Oh. Kung di ka madto sa minteryo ana. Di ka madto sa ospital, minteryo ka. Sama ra gyapon na ng pagpangawat. O naglungkab di astago. Dito madakpan. Oh. Patay gito. Musukol sa tuang mga awtoridad. Hindi mga namaayo. Namaayo nga panginabuhian. Pakaon sinong pamilya kinawat. Okay? Nang magbag-o na mo. Hello, Dodge. May buntag. Kumusta na ang gasolina kagisaan ni Governor Edwin Ubaheb? Niabot na ba? Hindi man siguro madayon. Huwag kita-kita, Juan. Ha? Tanganan sa gasolina? Hindi po. Okay? Brato na mag-gasolina. O yung sakit magod ni Gobyerno Edwin baga mag-una-una istorya lagi. Sakay-sakay lang bitaw. Unsa gani, kuan, trending sa panahon, sakyan, pabilib ba? Diba? Pagpatutuo. Pabilib nga kaya-kaya. Yan, ito garon, wala man. Klase na, ang bugirong klase ng tao, no? Okay. Yan ang paghando, mana. Baba na ang gasolina, mga gala. Sunod semana, sunod semana. Masin mo, baba mo, balik nga to sa 50. Last, before nag-gira ang nasod Iran o US, Israel, pagbiya sa sinasaka, nasa mga 50, 51, 52 ang gasolina o ginini ang diesel, mga igsoon. Mayroon naman natin oras. So nalang gagutlo o nabulag gubantag na sa lasutso sa buntag.